0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3, D3Bio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
6: Sa DTX 500.
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Oy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ayun, ikaw ginibatya.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagidhunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Ginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: May puso.
12: Sunday Balita, Kagalingawan.
13: Welcome mga ka-K5 sa pagpanumbalik liwat. Sa K5 Sunday Balita, Kagalingawan. Sa gihapon mga ka-K5, kaupod ang inyong mga ka-K5.
14: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
13: Kaga-K5, Myla Vasquez Fuentes. Sa subong mga tinion, mga ka-K5, ato na diring kilalahon ang aton sining dinapit nga bisita. No, ini ang aton niyang bisita ka-K5 Road. No, for sure, magkahatag ni sang isa ka-inspirasyon sa aton nga mga KK5, ilabi na ang mayara sa mga handom na nga magtrabaho abroad.
14: Yes, KK5. No? Kaya syempre sa patag sang nursing.
13: Mm-hmm. No? Kay kalabanan na madamo diri sa Capiz ang mga nag-graduate nga mga nursing.
14: Correct, KK5 Miles. No? So, aton galing din hibaloon ko na tikaga syempre, KK5 Miles, hindi lang isang abalta daw. Basta lang nga nag-abroad ini siya. Kag nag-tigin perform niyang iyas ni mga duty bilang nurse. Mm. Kundi may bugal ini siya KK5 Miles. Nga gindala para din sa, hindi lang sa probinsya sa Capiz, kundi sa bugos na nga Pilipinas.
13: Yes, aton din kilalahon mga KK5 Subong nga aga si Sir Rafael Velia de Mosa Culiado sang Rojas City. Kung paano ini siya nakalabot dito ya sa pungsod kung sa diin siya subong, kag paano niya nalabot ang iya subong karera or iya sining pwesto, iya nga posisyon subong, ano bala ang mga challenges nga iya sining naagyan antes ining
14: nalabot.
13: Nalabot, yes. Ang iya sining kadalagaan mga KK5. So subong aga mga KK5, ginaabi-abi tagid. Gina-welcome ta diri sa K5 News FM Rojas. Ang aton dinapit nga bisita si Sir Rafael Villa de Mosa Culiado. Good morning, sir. Upod mo subong nga aga kag live ikaw sa K5 News FM Rojas. Kaupod mo si K5 Myla Vasquez Fuentes kag K5 Rodney Daban Dalanon. Good morning, sir.
14: Good morning, sir.
5: Good morning K5 Myla, kaga K5 Rodney Damo. Gini salamat sa kay Gayunan nga ginatag na sa ako nga makaupod ka mo subong adlaw, subong aga. Mm.
13: So, dira, sir, kamusta? Danay, ano dira oras sa Saudi, subong, sir?
5: So, subong alas 3 sang aga, 3:10. So, may 5 hours kita nga, ano.
13: Well, thank you so much, good sir, sa paghatag sang tion agon nga ma-share man nimo sa aton diri nga mga ka K5 sa Kapis, no? Sa mga Kapis no nang imo sining experience kag kun paano ikaw nakalabot diri sa Saudi, sir.
5: Thank you man, thank you good sa inyo. Thank you good sa pag-feature sa akon. By the way, kido ka mugid ang unang station nga nag-feature sa akon. So thank you good sa opportunity nga at least maging part ako sang aton nga mga kasimanwa kag hopefully maging inspiration mo kanila tanan.
13: Yeah. You're welcome good sir. Kag subong sir, pwede mo ma-istorya sa amon kung taga-diin good si Sir Rafael. Kag kung ano or paano ikaw dira naka-umpisa, paano ginsuguran ang pagiging nursing sir?
5: Oo, so bali ako isa ang amon nga balay, taga nasagod landlord ako dira sa Roa City. And syempre, ang akong maginikanan si Eddie kag si Titin Colyado or Shirley Colyado. So si Ed kag si Titin ang tawag sa akong maginikanan ng Ilangayo. And nag-graduate ako sa Philomar Christian College that time. So subong kay Philomar Christian University na siya. Batch 2008. So ayun, so isang gani kami sa isa sa mga pinaka madamo nga mga nag-graduate nga nurses. And gusto ko lang i-clear man ang kaginaan habang natin ninyo sa introduction nga damo sang mga nurses nga nag-graduate man dira sa Kapis, hindi lang sang damo nga nurses kundi isa sa mga pinaka mayad nga mga nurses gid ang naghalingid dira sa aton nga pungsod. So gusto ko man i-inspire inataan-taan yung mga nurses nga gupadamati naton nga ang kalidad sang Kapisno nurses hindi basta-basta. So nag-start ako sang akon nga karera sang nag-apply-apply kami sa akong mga barkada sa Manila kay Gaobla ko dati sa review center. Tapos silang bali i-try lang ko na namon. So wala mang kuya sang bungog na akong nga abi makalakat mo ko dabi o kung seryosohon. And actually that time nangayo ko kay mama kay papa sang akong nga placement fee. Wala akong hindi ko nag-expect that time nga abi tagaan ko nila sang kwarta. So tapos abang natodod ang do joke lang yan namon nga pang nakaton naging matuod na ya kagkadamo sang kagsang time sa tuuso pa ang mga illegal nga mga recruiter. So ang iba na kung maupod na ano pa ya wala sa nakalakat kay na motodo na chipuan sila yung illegal ang pag-recruit sa ila. Ako ya nakalakat ko ako yung wala gidya kaganagana kag wala gidya ka plano-plano ako pa ya nakalakat na mako kay Lord naman naman ako gidya dabi hindi ko kabal hindi ko ready tapos duto tanan hindi ko ya ready then amo na to yung nakalakat ko dasig lang ang amon nga paghalin sa do siguro do mga 14 kami nga dapat makalakat do pito lang kami nga nakahalin nga naka-flight tapos amo na to umpisa na dayon yon that was in 2012 kadugay na January 2012 sang naglakat ko and hindi ko gumalipatan kay sang na-receive ko ang news nga maka-abroad ko anniversary, wedding anniversary to ni mama kag ni papa. So imbes nga maging wedding anniversary nilang ma-celebrate tani kami makaangkaon sang gamay, naging despedida na yan akon kay Gulpi na yung pang nakatun. Amo na, tito na siya nag-start.
14: Okay, pero sa itong nag-a-apply ka palang sir sa, let's say, pa kato dito sa abroad, may obra na ikaw diri sa Kapis or sa aton mismo?
5: Oo, ka K5 Rodney. So, ang akon sa itong trabaho, nag-trabaho ko sa review center sa aga, ga-duty ko sa gabi sa ospital. Kat, parang ba sang iba niya mga nurses, actually, isa gina sa pinakamasubo gin nga bahin sa amon nga paging nurse, no? Nga, nag-volunteer sa time na mo kay kami isa sa pinakadamo ng mga nurses. So, ga-volunteer, gina kami sa to, wala kami, wala kuya kabatsyag sinang regular nga pay sa ospital, ga-volunteer ka na sa ospital. Tapos kung simpuhan ka pa nga kaluluoy mo pasyente, ikaw pa mabakal. Kisa gahatag kami mga bulong, balasa mo mga pasyente. Diaper, bulong, pagkaon. Tapos, so may ginabaton ako sa tungas window sa Carl Balita, nga review center. So sa aga, gatrabaho ako sa review center. Sa gabi, nag-duty ko kapag ka-weekend na yun, ga pa inilo ko, ga pa si Pio ko, kahit nag-eskwila na ako sa tusako ng masters. Tapos may nonegosyo pa kami nga duty, so nag-umpisa pa kami. So buong salamat sa Ginoo, kay ng amuman Japan, amun negosyo ba ito kami, ang sa Pilmico na Balanga Feeds. So nag-support pa na ako yung feeds kung wala ako sang duty. So pagkatapos akong duty, kisupport ko na feeds sa Lipunan, gideliver pa na kami dati, kay gamay pa na dati, amun negosyo do. Hindi kaya bala ako mambal sa nag-umpisa mang kuya bago mang kuya nag-abroad. Hindi kami asang pareho sang hindi do kami man ang isama kami sa mga nagatinguha gidya bala nga pamilya kay isa ko sa mga nagatinguha ng mga nurses nga at least kahit papaano nga maka masustentuhan man ang mga kinanglanon nakon sa mga ado-ado ko sa akong mga pamilya.
13: Kag ano sir ang nagduso man sa imo or nagtulod sa imo nga pilion ang nursing bilang imo nga profession sir?
5: Sa totoo lang ang sa time namon sa among mga barkadahay do tanan gusto maging nurse. So kung ang sa batch namon sa tertiary kun dulo namo a kwarta di mo na mga nag-eskwila sang doktor, tapos ang iba nga mag-nurse. Kag naging eskwila ko nursing, kay damo sa to sa amon gusto mag-nursing. Actually, ang gusto ko sa to sa iba nga school, gusto ko sa to magpa-Iloilo. Galing kay wala maala man kami dabi, kag siyempre gigatingo, gatimakas man si mama, kag si papa kang mapa-eskwila kami. Muto nakakanto ko, naka-eskwila ko sa Philamar, dito ko nag-nursing sa Philamar. Tapos yun sa kadamo nga mga nurses, siyempre do tanan gusto nga to serve humanity, to earn greener para sa greener nga pastures, no, subong na bala. Pero ang akon sa tuyang reason kung nga magusto ko yung maging nursing kay may lolo ko kag lola. So ang lolo ko na kag lola kung ambot ko natandaan niya dati sa Plaridel, may Changi na dira sa nga Timawa store ara na da sa may Lipunan. Ambot ko siguro sa mga siguro kamo kay bata baka mo hindi niya masyado ma ano may Timawa store na da ara na da akong lolo kag lola. So ang akon sa tuya, gusto ko mag-nursing. Kaya mga konto, kung magtulutigulang nagidbala sila, gusto ko tani nga inang maasing maatipan sila, maasikasos na kayo na-realize ko, nga sa aton pungsod, nga kung wala kagidya idea sa medical, do kaluluoy kagilang hindi mo gidbala mabala na ino nga masakit ini nga kamaturan, pero

0: Pilipino nga OFW ang gusto nga makakita man ah.
1: Yes. Kag-diri kita, yes sir, sa exciting part, gid. Kag-paano ikaw, sir, nagka-labot sa imo sining posisyon bilang leader sa hospital group, dira iya sa Saudi, sir?
0: Sa tuod lang, ang cookies ang ilhabal ang mga ilonggo ko, no? Kaya muna muna ilatawag di sa amon. Mga ilonggo, mga tikalon ko no, mga ilonggo. Do, amana. So, batunon, tanagin lang. Pero kung manakon to, kami ang mga taga-Kapisya. Hindi kami ilonggo kami, pero hindi kami ang puro-puro. Ganyan nga nagapala, kag nagapikos ang kwarta. Tungkol sa antikal, kung gamiton mo sa in a positive way, dako ugin imo nga makatuan. Kasi syempre, sa ang nag-abot ko, sa Saudi, siyempre bago ka, kando pa matiyag mo ba na doon inferior ka, siyempre wala may, do, amo nang katabo sa abroad eh, kung bago ka, kinanglan, maskin ano pa yung mga trabaho before sa Pilipinas, kapag abot mo sa abroad, back to zero ka gidya. So kinangan mo pangita ka sang pamaagi nga mag-shine ka gid. Ako, since tikalon gani kita nga mga hilonggo. So gusto ko mag-strive, gusto ko nga ipakita nga may kakayanan man ko, gusto ko i-try maskin hindi ko balaan ang kasi syempre nag-start ko sa operating room. Maskin hindi ko balaan kung ano ang mga kaso or kung ano ang mga dapat ubrahon. Yan pa man sa akong head, kaya mo na. Yes, of course I can do it. Yes, of course I'm professional that. Pero so totoo dia first time ko niya makakita sa mga bagay. Tapos pakita ko nga sarang ko nga ubrahon ina, tapos gatinoon. Kasi syempre, ang wala ganyan na dula sa akin, ang paglaon ko sa Ginoo. Siguro, amo ginaya, sure gi ko, amo ginayang greatest nga armor nga kung naging gamit na ako, kung papaan, kung diin ako subong, kay balaan ako nga may Ginoo, kung may mag-back up sa ako, balaan ko nga huwag gindala ko sa Ginoo sa Saudi Arabia, sa lugar na, it's because I have a greater purpose, and balaan ako nga, hindi niya ko pagpabayaan, kaya siyempre, palangga kita sa natong Ginoo, kumbaga sa tan nga ginaagyan natin, kita maging madinalagoon, gidbala. So, wala, kumbaga ang tikal, ang guts, kag ang perseverance, kag of course ang very very strong faith sa Ginoo. Amo gina ang naging pamaagi na ako. Kung di na ako subong tanan nga mga kulba, tanan nga mga siyempre nagyan ko man, no, mga the typical nga ginasinggitan ka, ginakigan ka, sige lang, ginapalapos ko na sa pikadalunggan, yung kisama namin, man hindi ko kaitindi sa bago ko, hindi ko kaitindi sa Arabic, kaya hindi pa kunukuno lang ko nga kunwari hindi ko pamati, isa ko naintindihan ko, hindi pa kunukuno lang ko nga I'm sorry doctor, come again, subuhin na, pero pa sa totoo niya, sakitan ako, kag wala agay ko nagpakita sa ilang nagahibi ka. And I think isa man sa mga small OFW nga nagatrabaho nga bag-o sa kundi mga pungson, hindi ka mo pakita nga mahina ka mo, hindi ka mo pakita nga mahina ka mo, ihibi nyo na sa Ginoo, ihibi nyo na kung kapangamuyo ka mo, kung isa na lang ka mo, but hindi ka mo papakita sila nga weak ka mo.
2: Yon na, no? So, kanami sa imo, sir, pagkatikalon. No, positive way sa yayan. Kanami to. Pero by the way, sir, no, I'm curious ako, pila na ganito mo edad, sir?
0: 39.
2: Wow! So, kanami, no? 39 ka pa lang, sir, pero mahabalta na nga daw kwan ka na excellent sa imo siniman nga career, no? So, kanami. Kay kwan na, isa pa, nagdala ka gid sa Bugal. Hindi lamang diri sa probinsya sang Capiz, kundi mismo sa Bugos nga pungsod Pilipinas sa patag sang nursing. So, as mentioned, Bugal, no, sir, no? A nursing global gold standard. So, para sa imo, sir, ano ining label, no? Ang nursing global gold standard?
0: Actually, K-5 Rodney, ang una ko nga promotion sa nag-abot ko di, I was like 24, tapos na-promote ko at the age of 26. Sa naging chief ako, nasa 32 lang siguro ako, 32, 34. Then, ining naging magnet na kami, muni na siya yung pinaka-grabe. Gin nga, habang ko sa akong kalingon, pwede na ako mag-retire kay una sa tanan, ang posisyon ng magnet program director, ang nag-lead sa isa hospital through magnet, into magnet, isa sa

0: Hindi, basta-basta nga task. And sang gin-offer sa ako ng posisyon. Kaya ginabasa ako ng pinaka-chief nga ba niya to. Gusto ko ikaw mag-lead sang magnet journey naton. And pili ka sang imo nga mga team. So, gitagaan bagi ko sang pribilyo nga makapili, nga mag-create ko sa akong nga division. Then, ako man yung pili. Siyempre, mga Pilipino man. Kaya siyempre, gusto ko man nga kung nagpamayagpag ako, pamayagpag man ang ako nga mga upod. And wala ko yan nag-expect nga ihatag yun sa mga posisyon. Kaya again, usually, sa iba nga mga ospital sina, ang posisyon nga naginaang ko nina sa mga iba nga mga nationalities. So not to be biased, hindi ko na pag-imension sa iba nga mga nationalities. And sang nakuha naman ang award nga distinction, kaya di ba ang magnet amo na siya ang pinakamataas gin nga award nga makuha sa isa ka ospital sa bilog nga kalibutan, and only 10% sa ospital ang makasubong sina. Tapos ang nakuha pag ginamon niya nga gold standard, which is the distinction, mas mataas pag ina siya sa magnet. So kung pinilion na gid kami, which makes us the first and the only hospital outside the United States nga may subong sina nga distinction. Kumbaga parang do pagdating pa dumdum ko bala, ano Lord naman nga maginhatag mo ni sa amon, although sa nag-start ka biging claim ganyan naman sa Ginoo nga ihatag niya. Pero ang kahigayunan nga isa ka Pilipino, and we are not just talking sa pagiging kapis noon, kundi isa gina ka Pilipino nga nag-lead sa dako-dako nga organization. Kaya man organization, isa sa pinakadako nga hospital chain sa bilog man nga kalibutan. So do ang bugay, ang bugal bala sang mga Pilipino nga ini sila sang nagaumpisa kami, sang wala pa kami na award. And makita mo lang kami yan sa ospital. Ako makindi ko yung makindi ko yung sang typical nga taga corporate bala nga inang do sing kahaso nga abi ni bubala do ano gibad. Ano lang do tapos kung kabati kami indamo gidya sa mga insulto, damo gidya ginapatawan kami nga sin uman na sila ni wala na sila experience ni ang ilaga niya mo ospital na saya sa pungsod nila, mga kaluluoy lang na sila. Subong na ba kasi pakita nila ang healthcare sa atin sa Pilipinas. Pero ang pinakamanami git siguro bilang isa ka Pilipino, and I know sa tanan ng mga OFWs din nga nagpamati sa atin, maka-agdis last ni. Ang edge git siguro na, ang edge git sa mga Pilipino is that we put our heart sa tanan ginato ginobra, and we have that compassion nga kung sa diin maskin mag-inano maskin ano kabudlay sang trabaho, for sure mag-excel ka, mag-excel gi kita. Hindi ko pagyabay nga resilient kita, kay do overuse na ang word nga resilient, but I think it's more on the compassion nga may ara kita nga pananaton nga mga gina o ginakatuan o mga ginaobra naton, we always perform above and beyond.
1: Kaga subong sir ang masiling ta sa imo sining pagdumala, sana siling mo mabudlay kag indi madali, no? Kag ano nga sir nga mga values ay imo sining natun-an sa imo sining pamilya nga asta subong dala-dala mo sa gihapon, sir?
0: Bago gani kagina kakay-five may na hindi makamisang ang pamilya namin hindi man sang manggranon bala kami bala na so sang gagmay kami alam bala kami sa lipunan sa ako magulang kag kapinamulot marga pinangulik tama lang sang buti sa Tiangi sa ako nga lola. Kumbaga ang pinakagrabe nga values nga natunaan ko pag permi ginabal man sa ako nga lolo dati kag sang kag ni papa man nga hindi gid permi magpabugal, kinangan magtimakas kag magsalig sa Ginoo. Hindi gid ta permi nga hindi ta magsalig sa mga iban nga mga bagay, o kung sa diin nga hindi kita bala magsalig sa mga pabor, kinangan magtimakas kita. Kay ang Ginoo may ara gid na ihatag sa aton, may kumbaga may time gid kita tanan-tanan kung saan okay ta nga mag-shine, may time gid kag may plano gid ang Ginoo nga para sa aton nga kadalagaan. So kinanglan feet on the ground, kinanglan gid naton nga panumdumon nga ang tanan nga mga kakalatabuan sa nga journey naton, ang excellence nga na kuha nato sa pang-adaw-adaw nato nga kabuhi, hindi ina nagalin sa aton, kundi nagalin ina sa aton nga mahal nga Diyos. So amo lagi na maging mapagpasalamat, gamay, dako, kag amo na siguro ang pinakagrabe nga values nga parmi ko, thankful gid ko nga nakuha ko man kay Papa, kay maskin sa totoo lang, maskin ang sudaan, malasay, para sa akon niya, manabas ako mga upod, hindi na sa'yo mayan na, hindi na sa'yo maayo nga pamangkoto ni mo sa sabor sa sudaan. Kaya ako, yung parmi ko, maskin malasay, o maaslom o matabis ako niya parang sabat buka na mito ngayon sa isa dati niyo kanami kanami kanami so hindi sa pagiging ipokrito but amugan na ako nga panabor pero migin ko niya thankful and I think amuman na ang pinaka isa sa mga pinaka manami yun nga values niya nakuha ko man sa akong pamilya mismo kag amum asa subong binadala ko man siya sa akong nga trabaho
2: yun na be thankful no matter what kakifay may la no so magmapagamay man ina akong dako nga butang ha, at be thankful gid kag syempre dari naman sir no kay tungod mo na kag na mention man akong ano para sa imo ang pag-angkon sang sininga kadalag-an kag kanami sang story no nagpakanubo di subong gin pataas kag congratulations with that kadalag-an sir ha no kami diri kami diri sa Pilipinas di nalipay gid gamay isa kami dira ka kababayan sa Saudi Arabia nga ti nag-excel nagdala sang bugal no tama ang Filipinos hindi lang yan sa ngabalta nga kwarta-kwarta lang ang ginapaminsar kundi kung nagkatrabaho may compassion gidya ara gidya sa puso no
1: yes.
2: So diri sir may plano ikaw nga ang ina nga kadalag-an or ang way sa pag-atipan sa mga patient i-apply man diri sa aton sa pungsod
0: bao kakipay bro don't dream gina sang sang tanan ng mga Filipino nurses no kung po pwede kung siguro ko ba maabot gina ang time and wala need kami na wawadaan taan kami nga nurses abroad sang paglaom nga maabot kita sa time nga ina nga kung sa diin maging maayo ang aton nga healthcare system kung actually kung tanaw nimo damo ang skills ng Filipino nurses to be specific grabe hindi gid ma wala gid ba sang ka level ang knowledge skills tag of course ang attitude sang Filipino nga nurses and hopefully one day amo man matabo sa aton galing kay it's not up to me nga mag-decide sina and of course hindi man siguro depende man siguro kay damo man sang mga factors but ang manpower naton grabe gid and even sa time subong may AI na and grabe naka-advance ang technology pero I think ang magic sang human touch sang mga nurses sang mga Filipino nurses hindi gina sa maislan sang robots kasang AI o kung ano man nga mga teknolohiya kay one hindi kumbaga blessing ina sa aton nga mga Pilipino nga kung sa diin naging part kita sang ministry sang Ginoo nga kung sa diin kita nagahatag sang magga-serve sa mga pasyente kag of course nakakabulong sa may mga sakit.
1: Kag sa marasiling madamong naghambal sini sir nga sa imo sini nga labot do halos tanan ara na sa imo no pero si Sir Rafael may luyag pagid nga luyag ma-achieve dabi sa imo sini nga career sir.
0: Ano ba do wala ko balo pero kung sa tutuod lang, ang mga achievements ko nga nakasulat sa papel, wala ko ginasayaging to be humble, wala ko ginasayaging pangabudla. Although, yes, I work for it. But inang hambal nga din pangabudlayan mo gid nga nagtimakas ka gid nga nagstrive ka gid wala ko gid sa gidobra amo nang ginatawag naton nga grace ang Ginoo nga kumbaga kung fully mo ihatag ang imo nga kabuhi sa Ginoo ang bugay nga ginatag sa aton makibot ka lang damo super damo wala man ko nagpangayo kasi that times nagabot ko di do typical man ako ko budget wala ko ako gani lang ang bakit papa dati nga 2 years lang ko sa Saudi kay sa totoo lang nag Saudi gid ko ya kay gusto ko lang nga maging independent kay nang gusto ko ba lang mapalayo kay mama kay papa kay nang tanwari inang kabalo ko mag kabalo ko dami maglaba, kabalo ko dami magluto. Kasi kagito to, ganyan di Lord. Ano po pagabot ko, hindi ko kabalo magluto, hindi ko kabalo maglaba, hindi ko kabalo mamalansya. So, siguro ang kung anong ihatag sa Ginoo, and damo, nako, times nga nagplano nga gusto ko magpauli kapamati ni subong sa mama kasi papa. So, but do every time nga mag-istura kami nga pamba ko nga mapauli. But then again, si Lord may ilid sa ato nga different nga pa. Siguro ang ato na gilang niya abroad. I-enjoy ta kung anong may ara sa aton. And ipadayo naton nga pag-servisyo sa iya. And for sure, hindi niya matapagpabayaan kang hindi niya matapagdalon sa madulong nga parte sa aton nga kabuhin.
1: Mm. By the way, sir, sang umpisa, gid nga nakalabot ikaw sa Saudi, as na subong wala ka gid nakapauli.
0: Kakipay may permi ko ga pa uli. Ang basa akon manghod gani. Ang manya to, grabe kaya nga OFW. Kaya permi ka ga pinauli. Siyempre, sa edad ko nga 39, akon mga ginikanan 70 plus na, 60 plus na kang single. So, akon nga in a relationship si mama lang gay kag si papa. Permi ko ga pa uli kung po pwede lang ko kapauli, siguro mga every month, mapuli ko every month. Subong nga tuig, do 3 times na ko nagpauli. So, ako naman niya ang OFW, nag-tipon ni kuya nga, although paid man kami sa amon nga company nga magpauli. Do ang asa normal na mga nurses every year ang pauli. Sa akon pwede ko ya kapauli nga anytime nga gusto na ako. Amuna na hindi ko lang kaya ang biyahe bala nga do kadugay-dugay almost is ang kay may connecting flight almost 24 hours gid ako nga biyahe. Pero last month ara ko da, and hopefully after 2 months next month mapauli na naman ko. Amuna na ang akong ginalagas for me, although medyo magasto pero ginatinguhaan ko man nga tipunan. Gusto ko for me nga nakikita si mama kag si papa kag pindot-pindot sang mga arthritis kag rayuma kag maglibod-libod.
2: Yan, yeah, no? So within ano ko no kaki 5 months after 2 months no magpadulong diri si sir. So see you around galing di sir kung aray ka na sa Capiz.
0: Oh. Oh, no? Sir, baka yeah. Mabisita ko sa inyo dira.
1: Oh, okay. So para siguro sir, alin diri sa Capiz tubtob sa imo sini nga pagpamuno sa isa dira ka ospital sa Saudi, ano ang luyag mo nga manginliga siya bilang isa ka Filipino nurse, sir?
0: So ang gusto ko lang matandaan sa akon ng mga confirmin ko din haba sa akon ng mga kaupo din ng mga Pilipino nga kinanglan kung nag-succeed kita or naging successful kita sa aton nga posisyon or kung di man sa aton nga trabaho. For me, tagipanumdubon nga ang tanan nga ginaobra naton, it's not for our own glory but for the glory sa Ginoo. Especially nga gan, deal kita sa kabuhi, sa aton nga mga pasyente. For me, ako, dako ginaadabi ako nga pagpati nga ang tanan nga kalatabo tungod sa Ginoo naton. So, mapati ka mo sa hindi, iba-iba ang amon nga mga relihiyon sa amon mga pasyente. Kasi sabi, iba't iba nga nationalities man. Pero gina-lead, gina-sila namo. Kasi gina may mga pasyente, gina-iyak kung galibot ko sa mga pasyente. Gina-pamangkot, gina-enamon, gina-pamangkot na sa mga nurses namon man. Ang among mga pasyente, gusto okay lang ba nga mag-pray ko para sa imo? Okay lang ba? And amo na amo gina-iyang nami sa ato ng mga Filipino, ng mga nurses. Gina, okay lang ba nga i-pray na ako? Pray ta ikaw. So I think napaka-importante gina nga sa tanan naton ng mga ginaobra, ibalik tagid sa Ginoo. Gusto ko maintindihan nila nga ang success hindi sa ato nga kaugalingon nga efforts kundi kay ginhatag na sa tang Ginoo. Pangadua, gusto ko matandaan nila nga ang paging successful hindi lang solo nga ikaw lang kundi idalahig mo tanan mo mga barkada, idalahig mo tanan mo nga mga abyan, tanan mo bala nga labinigit kita ng mga Pilipino man ako permi na sa akong makaupo diri nga maskin tigulang na nasa kay may mga senior makami nga mga Filipino, respetuhon niyo ina kay hindi hindi kita naging subong sini kung wala na sila nauna dire. So kung isa mas, although mas maalam ka mo, kay mas bata ka mo, pero sang time na nila, mas mayad man na sila i-compare sa ato. May kanya-kanya lang kita nga time. So kinanglan, buo-buo kita, kinanglan, buo kita per me. Kinanglan makita nila kung gaano ka-strong ang aton nga community. Kag kinanglan maintindihan nila nga, kinarespeto naton ang kada isa. Kung may mga kababayan na kami dire nga, though may mga, for example, may mga investigation o kung man doon may mga hindi man namin nga natabo sa ila. And ako very proud nito ko kay sa amon hospital, napaka ang bullying kag ang pagmaltrato sa mga nurses, wala gina namon gina-considerar. So gina-action na gina-insigida. Labi na ikong Pilipino ka. Kaya syempre, hindi ko gusto nga daog-daog ang mga Pilipino. Kaya as much as possible, kung po pwede nga i-alsagit permi ang bandera sa mga Pilipino, gina-alsagit din na namon. And those are very simple things, pero it makes a lot of impact sa community, and I hope nga maintandaan nila ako tungkol sa mga subungs na mga bagay.
1: So lastly, si Guro Sir Rafael, no, ang luyag mo nga mensahe sa mga kaangay mani mga nurse nga nagapang duha-duha pa sir nga magtrabaho abroad bangod sa madamo nga mga rason sir.
0: Sa mga nurses nga nagaduha-duha, okay lang na masiduha-duha ka mo, pang tatlo-tatlo, pang apat-apat, panumdumin nyo gin maayo. Hambal ko gani, ang Ginoo, ang basang Ginoo sa Isaiah 6:22, for the time, when the time is right, I the Lord will make it happen. I-enjoy nyo lang, anay ko ako yung kakipay, may enjoy lang nila, yung kay wala ka mo yung kabalon, just a snap of a finger, amo na yung plano sa Ginoo. So kung may panduwa-duwa pa sa kando, hindi pa sa ready, padayon ng anay nila, pero siguraduhod nila nga hindi sa naging pabugat na sila ginikana. Kaya basi, napaduwa-duwa sila, tapos dugay-dugay na sila, na kinapoy na si nanay nila, tanan nga pwede prinda na, kinang magsiguraduhod nila nga kung ganduwa-duwa pa sila nga stage, kinanglan, nakakabulig na sila. Pero kung naging pasanin na sila sa ilang maginikanan, sige na, go na, kanamodamo sa mga nurses nga nag-aspire nga makatrabaho sa abroad. Kung natagaan ka mo sa break ninyo, may breakthrough na ka mo nga maka-apply, naka-interview, kung sa DNA, hindi na, go na ka mo. Tapos, hindi sang ang pagtrabaho sa abroad, gusto ko niya maging clear sa tanan, hindi matawha, hindi sang manami ang pagpangabuhi sa abroad. Di hamak nga mas manami ang pangabuhi dira sa aton sa Pilipinas. Muna ang hambal kong gisa nila, nga buka namin si mo kabuhi kay abroad ka, hindi. Kung makaistorya ka sa totoo, ginga OFW, ang advice ng OFW, mas manami ang pangabuhi sa Pilipinas nga man. Ara si nanay mo, ara si tatay mo, si manang. Maskin ang mga simple nga mga bagay dira sa aton, i-enjoy mo kay wala na nadiri pag-abot diriya, matrabaho ka, makatulog ka, maswerte ka kung makakaon ka sa tatlo ka beses sa isa kaadlaw, sa weekend mo, sa off ni mo, manlaba ka, manglimpyo ka, maluto ka, tanan-tanan. Wala diriya sang party-party, wala diriya sang mga friends mo nga pwede mo makachismisan. Kasi syempre, diri mo lang kami tanan nagkilitanay eh. Diri mo lang kami tanan nag-istoryahanay. So, diriya nami iasang pagpangabuhi. Kung hindi pa ka mo ready, sige lang pa ka mo yun eh. Pero kung may break na ka mo, diretsuhan nyo na hindi nyo lang ka mo pagpaduha-duha pa.
1: With this, Sir Rafael, thank you so much, kids, sa imong ginhatag nga oras diri sa K5 News FM Rojas. Kag kami diri sa K5 News FM Rojas, proud kid, kag congratulate kag gid namon kay bilang isa ka kapis noon, no, nagatag naman sang kadalagan, hindi lang sa Kapis, kundi sa Bugos nga Pilipinas, Sir Rafael.
2: By the way, Sir Rafael, basi may gusto ikaw nga tamyawon, nga mga friends mo diri kag himata, no, sa Pilipinas. Sir, hatagan ka naman sa kahigayunan.
0: So, ginatami ako siyempre si mama kag si papa si akong nga mga kauturan dira kag akong mga pinalangga nga mga hinablos akong mga barkada kag force ang akong nga schools nga wala gid untat sang repose sang mga kadalaga na akon. So damo gyud nga salamat sa inyo nga tanan kag napaka happy gyud ko sa response sang kapisnon sang community naton sa kadalagaan nga ini. I know nga damo pa dira sa mga kapisnon nga pareho sa akon nga sobra pa ang ilang achievements. So let us make our community proud. Tag madamog nga salamat man sa inyo sa kagayunan nga ginhatag niyo sa akon para makapag-share sa akong experience and hopefully and I do pray nga naka-inspire mako sa aton nga mga listeners.
2: Yon. Okay. Thank you so much gid Sir Rafa kagaling diri sa Pilipinas, pakadto dira sa imo sa Saudi Arabia sa liwat. Good morning.
0: Good morning. Thank you.
1: Okay, mga ka-K5 na batian si Sir Rafael na Colliado nga isa ka nurse dira ya sa Saudi Arabia. No, kanami sa iya si Dinga storya ka K5 Road.
2: Yes, correct ka K5 Miles. Kag hindi lang siya sa kabaltang nga nurse lang to ha.
1: Mm-hmm.
2: Director ka K5 Miles. No? Yes. So siya ang director sang group Magnet Program sang Saudi German Health.
1: Mm-hmm.
2: Kung sa din isa ganit ka sa pinakadako nga hospital groups sa my Middle East.
1: Mm-hmm. So sa dugang sinino mga ka K5 magbalik ana kita, maghaboy kita sa pila ka mga pahanumdom.
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may super powers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
8: Sakay ka kidya!
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sagad nga driver, extend love.
3: Extend Supplement for Men.
10: Healthy nga uto.
11: Hi, Dennis Juan.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
11: Hi, Dennis Juan.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
12: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
14: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
15: Kay may barato balaya nga butika.
14: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
16: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
17: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
14: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
16: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
18: Rain Pharmacy.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: K5 Sunday Balita, kagalingawan.
1: Welcome mga ka-K5 sa pagpanumbalik sa K5 Sunday Balita kagalingawan sa gihapon kaupod ang inyong mga ka-K5.
2: Ka-K5, Rodney Dabandalag.
1: Kaga-K5, Myla Vasquez Fuentes. So sa subong nga Domingo mga ka-K5, kabay nga napuno naman kamo sa mga balita kag-impormasyon nga nagakainabo sa sulod sag isa ka semana. Subong man nakahatag sang inspirasyon sa inyo ang amon sidi nga dinapit nga bisita.
2: Yes, no? Kaga syempre kay 5 months ka nami isang istorya ni Sir Rafael, no? Kung paano siya nakapadulong sa Saudi. Naman gin pili niya ang nursing, no? Ang purpose bala kay 5 months ang iya siniman nga pagpili sang profesyon, no? Kaga masakit tuod nga realidad. Kung wala ikaw sang ihibalo sa healthcare dari sa aton sa Pilipinas, hindi mo balaan kung ano dang ginaturok sa imo o kung whatsoever man dira nga ginahimo sa imo kung ara ka sa ospital.
1: Yes, kag isa man dito sa naka-anugid, nakakuha gid sa aton nga attention man sa mga ginpakigbahin ni Sir Raf, no? Nga ang tanan umpisa pa lang, no? Do gin ano masiling kita. Ano na to ya? Swerte na to niya. So kumbaga, yes, iya na gituya nga oras. Kahit ilang taon mo sa iya daw tiyaw-tiyaw lang. Wala man to ginaplano. No? Na bangod man sa grace ang Ginoo. No? Gintugutan sa iya. Tub-tub na gid sa iya subong nga career. Kung sa diin na siya, kag kung ano na subong yang posisyon. So nagapati gid si Sir Raf. Kaya kung ang tanan, ipabayan mo, ihatag mo gid, itugyan mo gid tanan sa mahal nga magkaako, no, iya kagidya nga i-guide. No?
2: Yes, kagbuligan kagidya nga malabot ang imong handom ka kay 5 miles.
1: Kag syempre, no, pinaagi man sina, no, maayo gidya ang mission man or luya gid, no, ni Sir Raf, nga makabulig man bala, hindi lang sa mga Pilipino, kundi ipakita kag ipabatsyag kung ano magpalangga magatipan ang mga Filipino ka K5 Road.
2: Correct, ka K5 Miles. So isa sa mga word nga matanda nga magatatakid guro sa aton kay ina, no, amo to ang being compassionate, no? Kay kung wala sang compassion kay sila niya daw masyado na kuno ka kwan gid ang resilient. So compassionate. Kay kung hindi ka compassionate at hindi mo matungdan imong obra, no? So dapat nasa puso nimo ikaw gid bala habang ta you are working that not just for money or for salary, kundi yes. Nag-work ikaw para nga ma-serve mo ang imo siniman nga purpose.
1: Kag amo na no sa tanan naton nga mga overseas Filipino workers sa diin man kamuya nga pungsod no mag ano gid ipatunga gid imoon nga sentro ang mahal nga magkaako ay labi na nga wala sa inyo nga mga tupad ang inyo sidig nga mga pamilya mayara sa mga ginikanan mga kabataan nga naghulat diri sa inyo kag syempre nibaluan ta nga indi mabadasig indi madali nga mapalayo sa imo sini nga mga mahal no or sa imo sini nga mga pinalangga sa kabuhi yes. No gani sa aton dira nga mga OFWs salut gid kag syempre no proud gid ang Pilipino man no nga ilabi na sa patagbalasang sa mga nurses naton sa mga nagaobra sa mga ospital dira iya sa nagkalain-lain nga bahin sang or luwasang pungsod.
2: Yeah, so kag sa tanan na gid lamang mga overseas Filipino workers nga nagsakripisyo para sa pamilya, no? So saludo kami sa inyo siniman nga pagiging matatag. Tama di ba la ka mga kahipay mai lang iban para sa handom
1: yes.
2: Sang ila sinitag saman ka mga pamilya rason nga nagluwas ini sang pungsod Pilipinas.
1: Yes, kag sa iban pa no nga mga balita naman kag syempre dugang naman yung mga istorya sa aton nga mga KK5 ang aton naman nga paghinalaan sa masunod nga Domingo. Kilalahon ta naman kung sino ano naman nga patag ang aton diri nga paghinalaan ang igapakigbahin nga makahatag man sang inspirasyon sa aton nga mga KK5. So mga KK5, inyo na batian ang pangkabugusan nga edisyon sa K5 Sunday Balita Kagalingawan. So subog nga aga nagapamati si Mama Maria Celeste La Postre Cruz kay Mick Villaruel. Good morning. Giselle Marco, good morning. Sa tanan natin nga mga KK5, nga nagapamati sa 100.9 nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subog man nagapamati kag nagalantaw, pinaagi sa amon nga mga Facebook pages at K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
1: Pinaagi man sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbo Anay sa Banwasang Pilar. Kay K5 sa ngala na gilamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Sa ton yung partner sa technical side, kaupon si K5 Jovic Cover. Sa amon nga news director, ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
2: Sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Amiorlins Berondo.
1: Kag sa amon mabot, kag hambol nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Kay K5 sa katapusan kami ang inyo nga nangin kaupod sa subong nga Domingo.
2: Kaka K5, Rodney Daban Dalanon.
1: Kaka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Kapiz,
2: K5, News FM.
21: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
0: O si Karen, kadamog isang akon hair follow, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
21: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
22: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nag-inupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: GTX 500. Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho?
6: Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig na pagkikulang? Kalaman ang abyan?
5: Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. GTX 500.
7: GTX 500.
23: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: GTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Mimi.
25: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
26: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid kita.
5: Mighty C!
26: Mabaka sa mga butika.
5: GTX Beauty Soap.
28: Ako si Ronald, sa ka-sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-butik gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
5: GTX Beauty Soap.
26: Mabaka sa mga butika.
29: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
26: Mabakal sa mga butika.
31: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
32: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
33: Muling binuhay mo.
34: Extend. Isang kapsula ka lang.
35: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragi po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini carrots.
6: Oo, hindi lang carrots, mga kultura.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kiningin tayo ang akong nulo.
3: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
3: Sali nga, mabalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
7: Paso, mas hapon.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta subong kung ano bala ang ginatawag nga myasthenia gravis. Ang shortcut si ni MG ha. Ining pagkadula sang puwersa sang parte sang imulawas, kaangay sang tiil, kamot, guya, mata, kag chest muscles sa imuduggan. Kadula ang puwersa na galuya. Ano bala ining myasthenia gravis, Dr. Ramil? Kag paano ini nagasugod?
8: Ang myasthenia gravis or MG sir GP, ang isa kabalatian nga nagaresulta bangod sa pagkadula sang komunikasyon sang brain kag skeletal muscle. Bangod sini, wala na sang puwersa ang affected parts sang lawas. Ini ang nag-apekto sa mga babay 40 years old, panubo, kag mga laki nga 60 years old pataas. Pero preventable ini sir GP kun kabalo ka, kun adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500. My family history ba na kamo sang diabetes? Mag-DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na. DTX 500. May powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uha? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubo. Panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: May duha ka klase sang muscle groups ang aton lawas. The voluntary and the involuntary muscles. Buot silingon sa involuntary muscles, sila ang mga hindi mo makontrol kaangay sang heart. Hindi mo kaya pauntaton ang pagbeat sini. Ang voluntary muscles naman, sila ini ang mga skeletal muscles. Yes. Pasalamat kita nga ang voluntary muscles lang apektado sa myasthenia gravis. Pero, paano bala nagasugod ang problema, Dr. Ramil?
8: Actually, Sir JP, nagmango ang immune system. May ginatawag kita nga neurotransmitters. Ini ang mga chemicals nga ginarelease pag-communicate sa mga nerves, no? Kag muscles, mga mensahero, ina Sir JP, that send signals from your brain to spinal cord and to nerve muscle junction. Sa IMG, ang imo nga immune system ang nagaproduce ang antibodies gina-block sang function sang protein nga muscle specific receptor ining tyrosine kinase. Ginatake sang antibodies ini nga protein kag nagadyutay ang available receptor sites gani nagamat-amat man luya ang mga maskulo. Ang resulta sina malupog ka kay wala pwersa ang imo nga tiil. Hindi ka makagiho kag luya ka. Hindi ka makaabri sang baba mo. So hindi ka kakaon. Worst is hindi ka maka ginhawa.
4: Grabe, no?
8: Grabe ang epekto sang nagamango mo nga immune system. Sarang tani ma-prevent kun, exercise kay dapat exercise gid ya, no? Tapos healthy diet kag inom gid sang super antioxidant nga permi na mo gabalik ginabalik-balik. DTX 500 kag immune booster nga Mighty C or Pure C. So need gid man nga ipahuway Sir JP ang lawas kun nag-aataki ang IMG. Agod maka-recover ang weakened muscle, mas madasig ang recovery sini kung nagainom ka food supplement nga may mataas nga antioxidant kag alkaline nga vitamin C. Tiwala na eh, kampiyon na da ang DTX 500 kag Mighty C.
4: Ang thymus gland, which is a part of the immune system, among ginapatihan nga nag-trigger kag nagahimo sa mga antibodies nga nag-block sa neurotransmitter nga acetylcholine, resulting to myasthenia gravis.
8: Ang thymus gland, Sir JP, amo ang training camp nga nagaproduce sa mga special forces ang immune system nga ginatawag nga T cells, no? Halin sa bone marrow bilang regular nga soldiers, sila ang ginadala pakadto sa kampo sa thymus. Ago didto mangin specialized soldiers, ya, no? Kaangay sang gitawag regulatory cytotoxic or gitawag nila nga memory T cells. Ina kung healthy ang imo nga immune system. Ina kung pala inom ka DTX 500 kag may T cell or pure C. Kung kulang ka sa vitamin C kag permanente nga yara sa oxidative stress ang lawas mo, nag-abnormal ang imo nga soldado sa lawas kag mismo ang training camp mo ang nagaproduce sa mga rebuilding nga antibodies nga nag-aatake mismo sa sarili mo nga lawas. So, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang powerful combination sining duha nga makabulig magmaintainar sang healthy nga immune system kag protektado nga mga selula and its receptors from free radical damage.
4: Problema gid gali Dr. Ramil kon magmango ang imo immune system.
8: Buwa.
4: Nagasugod lang mang ini bangod sa indi mo amo nga lifestyle, abuso sa lawas, kag siyempre bisyo, wala ka alkaline vitamin C kag antioxidant sa lawas, Dr. Ramil.
8: Problema gid na ya. Mga balatian nga tuga sa mga mango nga immune system, allergy. Pag may allergy ka, may mango ka nga immune system. Hapo. Kung hapuon ka, may mango ka ng immune system. Arthritis, celiac disease, Graves disease, multiple sclerosis, pernicious anemia, lupus, kati MG, myasthenia gravis. So ano ang best defense ta? Pabakuron, paalamon ang aton nga immune system. Pagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw.
10: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Yari pa ang mga dugang nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Oy, sa mga madamo da punggod.
8: Oy.
4: O ginatawag nga acne. Inablang imo nga punggod og gintubuan guya. Isa sa nagapalala sang imo kondisyon, amo ko nang baladok, how can you face your problem
8: if your problem is your face?
4: Pagka-damage sa mga hair follicles bangod sa oxidative stress. Ilabi na kun present ang bakterya kay iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kun ikaw ang mayara sang acne o lala nga punggod, ang makabulig sa pagtapna sini.
8: Ang isa sang mga manami nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw mo nga inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir JP, among epekto sini sa panit, no? Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagaresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag galuyat-yat.
4: Galuyat-yat. Mm.
8: Galuyat-yat na. Mm. Ang pag-inom sa DTX 500, kag may TC or pure si kanadlaw, ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga manutis mo kung ikaw nag-inom sa sini nga mga suplemento DTX 500 may TC or Pursy kada adlaw amo ang pagnami sang imo nga skin
11: DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginaidong kada adlaw DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka damage sa aton atay sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayaan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
12: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
8: Amat-amat nga kadula ang mga wrinkles kag folds.
4: Amo nagahubin ka, Doc, no?
8: Yes. Amo nagahubin. You will look 10 years younger than your age.
4: Gusto.
8: So, 50 ka na, 40 ka pa man.
13: Correct. So, hindi taman pagkalipatan na, Sir JP, ang mabulig sa nga DTX sa 500 kag mighty C, no? Or pure C sa aton mga kidneys. Sunod sa mga pagtuon, ang mataas nga pressure sa dugo, no? Ang nagaresulta sang sustained tubular injury, no, kag kun ini ang parisan sa mataas nga oxidative stress sa aton kidneys ang nagakusang ginatawag chronic inflammation, no. So ini ang nagaresulta man sang growth and aggregation, no. Later on, kidney stone ang maporma dira, Sir GP, no, kag ang renal fibrosis ng aton mga kidney nga may arasang batungan ng tubo na amo ina ang rason sang ginatawag end stage sa renal disease, Sir JP.
14: Our brain is prone for oxidative stress. One reason, 20% of our oxygen consumption goes through our brain. Oxygen produces ang yalatak free radicals, oxidative stress ang kantuan sina. Ano pa? Our brain is a lipid content. It's made of fats. Because it's made of fats, it also produces a kind of free radicals that affects its function, no? So, kailangan po tiktahan tang aton utak sang aton brain from oxidative stress. Mag DTX 500 good. Ang excess nga free radicals nga gadamit sa structure sa salud sa brain cells kag most often ini nagakos nga tawag cell death, no, or apoptosis. Kung madamo ang cells sa utok ta nga guba nakakapatay, gaamat-amat ni salud ang mga familiar nga masakit. Parkinson's, Alzheimer's, nga amunang rason nga kalanan mag DTX 500 kagid para nami ang imo brain function. 70, 80, 90 years old ka, kampyon gapon ang imo brain kay ikaw ga DTX 500 kagamay TC adlaw-adlaw.
8: Sa kabilugan, kung gainom ka DTX 500 kagamay TC, nagahubin imo nga panit. Naganami ang panit mo, gakadula ang punggod mo, nagahubin imo mga selula, kag siyempre ang imo nga heart, lungs, kag kidneys. Nagapanami isang tulog, nagaprotekta sa imo utok, kung mag-function sang maayo ang mga brain cells mo. Kakas pa ang imo nga mga allergies. Kung ikaw nakainom DTX 500 kag Mighty C, madamo pa ang mabuligan sang DTX 500 Mighty C kag Pure C para sa imo ikaayong lawas. Gani, hindi na magdaduha. Adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Kampiyon gid no, sakto gid ang saying. Sa DTX 500, hubin ang selula, hubin ang tsura.
4: Amo gali na ang balido kung akong DTX ka, 10 years ang imong younger, ang imo tsura sa edad mo. So si engineer daw 60, subong 70 na gali siya eh. Si Doc, may nakita nga nag-chat. Nanamian sa ako, minabahuan ng ilok. Ano may imoon sa baho ilok, suboy?
15: Sukton 500. Nene. Kalanlan, Clinica Dio Fresh gives you 48 hours of underarm protection. Layo kasi nga tawag niya underarm body odor or angsod. That's why mas lawig ang hug, mas lawig ang ginatawag nga high five sa imo kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant. Ibalik ang kumpiyansa sa lawas, mag-Clinica Dio Fresh.
8: Lain man kung nakaligo ka, butangan mo imo ilok sa lano. Clinica
15: Dio Fresh. Fresh na fresh kayo the whole day, no? You could work properly, wala yung masabad sang imo baho kung naka-Clinica Dio Fresh and Santum Plus Herbal Soap. Pero kung gusto kayo gahubin habang gapangapi ka, kung gusto kayo gagapangapi ka nga may gahugas imo selula, ay ari na ang paborito nga kape ni Sir L. John. DTX Coffee Mix, gakapi ka na, ga-detox ka pa, no? That's why kampiyon gini ang DTX Coffee. Biskan diin, makita mo na DTX Coffee Mix, no? Amo na siya kabakal. Pero kung ikaw may budget, ikaw medyo...
8: At tindari ka sa DTX Premium.
15: Ang DTX Premium?
8: Namin ang DTX Premium, Sir Boy, kung butakan mo sang D3 Bio.
13: Imagine, copy ka na.
8: Kung may degenerative stage ka, kung gusto ka mangapi, pili ang DTX Premium. Nga, may Ganoderma Mushroom.
15: Uy, kampiyon.
8: Ang iyang sugar, stevia. Meaning pa, less calories.
15: Less calories.
8: Layo sa free radicals.
15: Correct.
13: Para sa mga may mga diabetes, Sir Boy.
15: Kampiyon ang DTX Premium. Ang Ganoderma Mushroom, tinatawag nilang Herb of Immortality. The longest staying antioxidant si Imulawas. Parisan pa sa strongest antioxidant nga DSE. Nga na sa DTX 500, kampiyon na gid. Kikipugaan mo pagid ang balido kramil sa duwa ka D3 Bio. May monolaurin kapagid. Nga gaprotekta si Moya kontra virus, bacteria, and ginatawag nilang fungi. So, protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof coffee with D3 Bio.
8: Sekreto ni Engineer Albao.
15: Ang secret ni Engineer Albao, extend. I-extend ang tanan. No? I-extend.
4: Aryo, sige, butang taga niyo.
15: Ang extend, may maka, kag-clavowas ka. Ini mga herbs, wilabot nga antioxidant, kapanami sa imo, ginatawag nga blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang delivery sa oxygen, minerals, and vitamins imo cells, nami man, ang paghimo sa basura sa imo cellular, that's why you feel young. You perform young.
8: Awan si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
13: Anong sikrito niya?
4: Minig siya taguay.
8: Awan siya panago si General Bao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
15: Dising ko, no?
4: Ang 19 ako nung last year, 18 plus mo. O yan, 19
15: na. Kampiyon ni
8: McPeach. Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin kadto gina di ka na Merkulis kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
15: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
15: Maligo. Basic.

0: DTX Beauty Shop, gamat hamat ka hamis, ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kunang mo hapon, DTX Beauty Shop.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet, akong ginanay mulig sa D3 Bio, tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay physio. Ang physio, gamay D3.
3: Mabakal, sumagod ka. Ano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga B cells? Tandaan na ton, these are types of cells, halin sa aton nga white blood cells, major component sa aton nga immune system.
0: Habang eleksyon, habang ginamod yung Pilipinas, suporta sa ilang mga yung pinili ng mga kandidato kasakaya ang kaso sang COVID sa China, no? After the election, ano ba lang epekto sang COVID sa China sa Pilipinas? Hambal sang aton mga health officials, most likely magtaas magid mga cases ta, not only because of China, because ang pagtingob sang tao during the election, no? Sa mga rally, no? Kampiyon, hundreds of thousands of people are together. That's why, base ang may mga pigaw to mga distinsya, makadevelop ni Watts ang ginatawag nga COVID virus. So, dapat protektahan ang lawas. Tunanta, paano bala si D3 Bio mag-boost ang immune system by promoting your immune cells?
4: Plano ka nga magpa-flu shot or magpa-booster di Sir Boy? I-consider gid nimo ang D3 Bio.
0: Oh, kampiyon.
4: Nga, ginalower niya ang viral load kag i-prime niya ang imo nga immune system.
0: Importante na, ha?
4: Para sa attenuated virus nga gina-inject sa imo lawan. Amo ning pinaka-importante, every time nga gaplano ka booster shots, no? Subong nga gabot na ka tag-apat na kuan, Sir Boy.
0: May lima pa kung gani.
4: May lima naman. Grabe naman sila, no? So, ang D3 Bio, hindi lang nga ga-act ni as your second immune system nga ma-protect sa imo during your flu vaccination. It lowers the workload of the immune system. Amo ning
0: nakanami.
4: Nabrang hindi sako, hindi kapoy ang imong immune system kay nakainom ka D3 Bio. So, ma-prevent ang gitawag cytokine storm. Nga amo nang rason nga gapinot, di ka kaginawa kag may gitawag acute respiratory distress syndrome. So, meaning pa kung palainom ka D3 Bio, nami ang epekto sa lawas mo. Da wala lang sa may natabo, Sir Boy.
0: Correct, no?
4: Kaya nga man, palainom ka di tribayo. Kag, siyempre, gina-prime ang imo nga body's immune system para mag-produce ang gitawag madamo nga mga antibodies after vaccination.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas kong sugar. Pilasko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilasko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung relax ang imo immune system, kampiyon ang paghimo isang antibodies kung ga-D3 Bio ka. Ano pagidok, Sam?
6: So, ginabalanta sa muna sa aton nga nanay, Sir Boy, yung magkaong kasing ginatuwag utan. Mga dahon-dahon bala. Ang dahon gali, Sir Boy, damo sa ginatuwag vitamin A. Nga kanang lunch ang aton nga
0: immune system.
6: B-cells. Para mag-produce sa damo nga antibodies, no? Pero kung di ka kaon sa mga utan-utan, dahil hindi ka mahilig magkaon sa utan, hinanglan mo sa ang ginatuwag D3 Bio, Sir Boy. Kaya nga man, nami ang absorption sa ginatuwag vitamin A. Halin sa ginakaon, tabala, Sir Boy, yung mga pagkaon. So, ang vitamin A, importante na siya para mag-mature ng aton nga B cells, para magdamo ang mga antibodies, no? Especially kung bago ka pa lang nakapabaksin, Sir Boy. So, ginapadamo niya aton nga antibodies para sa sina nga virus, Sir Boy, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, no? Ginapanamit niya ang absorption sang vitamin A nga kinahanglan sang aton nga CD4 o kon helper T cell, Sir Boy, no?
0: Correct.
6: Ang helper T cell amo ni siya ang directly nga nagapatay sa ang ginatawag infected nga mga selula.
0: Uy, tagahimos sa mga na-infect, ha?
6: Tagahimos, no? So, naga-nami, Sir Boy, kung nag-D3 Bio kita kada adlaw, Sir Boy.
0: Amo na ang advantage kung ga-D3 Bio ka. Gadamo ang imo B cells. Ano bala ang goal sang vaccination? Ang vaccination, ang goal na makaimo ka antibodies against the virus. Sisinugihin mo sang antibodies ang B cells nga ginapadamo ni D3 Bio by promoting the absorption of vitamin A. Nga akalan nandamo ka B cells. Kiiban mo nga B cells, ginahimo ni memory cells. Ano ni mga memory cells? Amo ni sila makadumdum kung sino man gito ang virus nga dapat atakihon because of vaccination. For example, ginbakunahan ka against COVID. Ang mga memory B cells, amo gini sila gadumdum, uy, kilala ta ka. Kabalon ako sang hilo para sa imo. Amo ni, that's why these B cells, gihimo ni sila tawag nga tailor fit, kung kumbaga pa, ginhimo gid para sa inaklase nga virus nga hilo para mapatay dayon. That's why nakaga-recover ka dayon kung kontra sa COVID, kinaka-D3 Bio ka, kay may memory cells ka pala. Why palabot

0: Huwag na yung si Ditibayo ng nami niya. Kung hindi naging mapuslan ang imo ng imo immune system, kitigulang ka na or may mga gatawag ka, may mga diabetes ka, hypertension ka, ara man siya gyapon, maputik ta si imo. That's why ang Ditibayo is so effective in protecting you against viral, bacterial, and fungal, and even parasitic infection.
1: Hmm. So, Sir Boy, amo na ka nami.
0: Hmm?
1: Kung gainom ka Ditibayo.
0: Correct, no?
1: Di, kabalota kung sino ang manufacturer sang B-cells? Mm-hmm. Bone marrow?
0: Ala, ng factory. Ang tulaan, ang bone marrow.
1: Atong tulaan, atong bone marrow, amo na ang factory sang B-cells. Isa sa mga pinaka-importante man nga, immune system.
0: Mm-hmm.
1: Di, hindi na mag-manufacture sang damo nga B-cells kung laway imo nga bone marrow.
0: Oo, laway imo bone marrow. Paano ka kapot,
1: you need magnesium, calcium, and phosphorus.
0: Mm-hmm.
1: In order you have a healthy bones. Di, ma-promote lang ang bone marrow sang gitawag pag manufacture sang B-cells kung may ara ina nga magnesium, calcium, phosphorus. Kung sige ka inom adlaw-adlaw sang Ditibayo, mas dali maabsorb, mas dali magamit ang magnesium, calcium kag phosphorus, Sir Boy.
0: Mm-hmm. Amo na nga nami, gidi ako na Ditibayo ka, kinami ang absorption sa mga minerales nga kilanlan sa imo bone marrow to produce your white blood cells or your B cells, of course, no? That's why kanami gid sa Ditibayo, Dr. Ramil, no? Ang Ditibayo does not only boost your immune system by promoting the production of B cells and T cells, your Ditibayo will protect you directly because of its monolaurin. That's why double punch ang ginatawag sa Ditibayo when it comes being an antibacterial or being an antiviral, because it promotes your immune system.
1: Mm-hmm.
0: It also basically acts without your immune system. That's why kung mag-vitamin D3 ka man lang, di ka na sa Ditibayo.
1: Ditibayo ka na.
0: Oo. Sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, amo na ginambal ko liwat-liwat, relax sabyan, i-Ditibayo mo na.
1: But pero may mapunto na, Sir Boy, like ining antigen from helper T cells, ga-attach na siya sa receptor sang gitawag imo nga B cell surface. Amo nang rason nga ang cell ma-divide and ma-proliferate.
0: Amo na ta magdamo sila.
1: Magdamo sila.
0: Mm-hmm.
1: So ining mga iban nga mga B cells, mahimo na siya nga plasma cells.
0: Wala.
1: Para maka-secrete sila sang gitawag antibodies. So kita mo ano ka nami gid kung gainom ka Ditibayo. So ang ibanda nga wala pa nakainom Ditibayo, ang ibanda nga kaisa lang mag-inom Ditibayo sa isa ka bulan, adlaw-adlaw nyo na. Kadaan mo nga mga benepisyo ang iya nga makuha.
2: Impormasyon sa ikaayong gawas.
3: Dugangan ta. Sabi nyo mo lang to, dugangan ta ang mga health benefits nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Ditibayo, Dr. Mil.
1: Ang adlaw-adlaw inom sang Ditibayo, siyempre nabalaan na to nga 50% or almost 50% sang MCT, makita mo sa gitwag extra virgin coconut oil, ang lauric acid.
0: Uy, 50% kita. Kanaan mo.
1: Daw pareho lang ka nga, ga-didi sa imo nanay. Kung ga-inom ka, Ditibayo. Number one, kung ga-inom ka, gina-decrease ang stickiness ang blood platelets. No? Kag nga-bulig sa imo nga digestion, para nami ang flow sa imo stomach, Sir Boy. So, kung pala inom ka sang Ditibayo, amo nating ala kang kahumok sa akon ano.
0: Kahumok sang mga
1: kahumok sang akon nga mga digestion.
0: Mm-hmm.
1: Tungod kay nakainom ka Ditibayo. Kag ari pagid, no? Gina-reduce niya ang cholesterol da sa imo nga dugo kag sa atay para ma-increase ang uptake sang calcium kag magnesium kun ikaw nakainom Ditibayo para nami ang imo nga mga bones, no? Mm-hmm. Ining lauric acid, once nga ma-oxidize sa imo lawas, gina-convert na siya into monolaurin. Isa ka monoglyceride nga kaya niya mahimo nga the strongest antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, antifungal properties
0: Campion
1: sa tanan nga mga MCT. So, gusto ka nami nga immunity, nami ang imo nga chan, nami ang digestion, nami ang absorption sang nutrients sang nga kinahanglan nun sa imo selula, Ditibayo ka na.
2: Ditibayo!
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa Ditibayo tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: Ditibayo! Ang Ditibayo nga may physio! Ang physio nga may Ditibayo! Mabakal, sumang muli ka.
5: Luwas ang lauric acid, Sir Boy. Ang Ditibayo may araman sa ginatawag caprylic acid. No? Isa ka-tipo sang medium chain triglyceride nga i-convert no sa aton lawas into ketones para mahimo nga energy, no? Permita ni gina balik-balik ang ketones amo ni ang ginadulong sa aton nga atay pagkadto sa aton nga brain, no? Para malikawan naton ining ato ag cognitive decline, no? Pagka malipaton kag iban pang problema, no, sa aton nga brain para mangin mayara sang ginatuag energy ang aton nga brain, sir boy. So kung may energy kita, no, ang aton nga brain focus, no, kag alerto kita, permi, sir boy.
0: Correct, no? PD.
3: Ang hambalido kay na ang monolaurin amo ni superstar naton, antibacterial, antiviral, I mean. Pero tandaan naton nga may bacteria pa. Wala pa man sang bulong nga pwede mo yang gamiton sa virus kag sa the same time sa bacteria. Antiviral is separate from antibacterial. Pero pasalamat kita nga ang D3 Bio ang mayara sang capric acid. Nga kun imo ni imno na pag abot sa sulod iproseso sang lawas mangin monocaprin. Ini siya ang both antiviral, antibacterial, may paaman pa nga anti fungal. Tiding ka pa sina, kompletos ricados. That's why pag inom mo sang D3 Bio, dala na nada kakas ang mga opportunistic nga secondary bacterial infection after sang viral infection.
0: Amuna ka kampiyon sang D3 Bio, but the best thing about medium chain triglycerides nga makabulong, no, makakunta sa mga virus, bacteria and even fungi, ang ini nga medium triglycerides also powers your body. That's D3 Bio does not only protects you. Dili ka lang ginaprotektahan kunta sa mga virus kag bacteria, ang D3 Bio ginagaan pa pwersa ang imo lawas. That's why kung nagkataro ka, kag inom ka D3 Bio, nag-ayo ka, dali ka nakatindog tungod may enerhiya kapag nga ginahatag ni D3 Bio. So kung may D3 Bio ka, anong advantage mo? Kung may D3 Bio kasi imo medicine cabinet, may antifungal ka na, may antiviral ka na, may antibacterial. Hindi ka na magbakas ang sari-sari pa klase nga bulong, no? And the importance of D3 Bio, ang pinakaputante gid sa D3 Bio is this is a food supplement. The word is supplement. Supplementation, dawat adlaw-adlaw mo i-take. I-take mo twice or three times a day para protektado ka. Kung ikaw ang atawo, gas will do around 400 to 500 pesos a day, ang kapital mo is only 28 pesos para hindi ka magmasakit, para protektado ka the whole day. Budgete ang para sa imo lawas, no? Budgete para ikaw makaobra, dapat naka D3 Bio kagid.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, magaayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kung ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, pasal nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo, pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya, naubo, pag-sip on.
2: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasahag ang butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Miss Sis ang masusunod
15: sa gabi.
16: Ako ang bossing
15: dahil kasangga ko
16: ang Extend
15: Supplement for Men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo.
17: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Loa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
15: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
15: I Care Gold.
19: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa isa. To testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
2: News FM.
15: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: palaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: Hey! I'm Galingawang Time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, Lopo, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio!
6: Ang D3Bio!
5: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
5: Yung may D3!
6: Makakas, mga butika!
5: D3Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. O, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3Bio! Ang D3!
6: Yung may Visio!
5: Visio!
6: Yung may D3!
8: Kasakit ang tiyan!
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
9: Para healthy ang tiyan!
8: Mag-clinical!
9: Max 4 Biotics!
8: Makabulig sa pagtanggap!

0: Das ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sali, si ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Manselingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix?
13: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
20: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
20: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
20: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
10: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
24: Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativa Nativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
4: News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
13: D3 Bio.

0: sa sulod sang isa kabas. Hold up ni! Ihatag sa amo ng tanan nyo nga kwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
1: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat.
2: Agoy! Pag hinugay ka da ganiday, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
3: Hey! Hi! Galing niya, wata!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Pio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Pio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Pio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
2: Ang best friend sa mga kababaihan.
3: Spore Biotics.
2: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
3: Spore Biotics.
2: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500.
4: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
4: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Katalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw.
5: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
5: Kaya namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Excel Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
0: DTX 500.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
3: Ah, Marie, may ara man sila to gali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: bagay na siya, bagay! Gagamit siya sa silog balay! Gamit siya! Kusina! Kusina! Matalong, matalong! Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
1: Dali, dali, dali! Dali, kusika, dali!
0: Pas!
2: Hey! Hi! Galing nga wata!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Gratis din ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Ma-checklist na ta?
3: Ma-checklist na ta, no? Ang D3 Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara ka mo daga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga antibacterial effect,
2: antifungal,
3: antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
2: Pangkuan la overnight.
3: Buhuan mo lang gamay kag ikuan iduot mo lang sa sibo sini nga acne. Champion
2: una bis,
3: syempre.
2: Natural pa.
3: Natural pa. So ay ka problema, hindi ka madlo.
2: Aside sini nga ibutang niya, inom gid siya.
3: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya Sir Boy.
2: Siling ni Sir Kevin amo ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio. Importante gid sa mga immunocompromised individuals.
3: Correct
2: nga Sir Boy. Number one. Ang mga immunocompromised individuals dual ni blang hina nang ilang immune system or mango nang ilang immune system. Ti siyempre mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa ang BCO amo na natong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kay ang immune D3 may BCO mo, number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kay that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na ito nga daan, Sir Boy.
3: Correct.
2: May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, kung kinanglan nun sa bata, may tigulang. Edad, mas kinanglan nun pas mga tigulang ang D3 Bio.
3: Correct.
2: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya.
3: Una na
2: especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
3: Himos na lang.
2: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
3: purpose.
2: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
3: engineering battalion.
2: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
3: Same
2: sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na ito mauna.
1: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may VCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sang imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
5: May plima.
3: Naputos na tong bakterya to.
2: Ginputos sa to, pagwa na.
5: Kaya
2: natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ka kayo man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
3: Sa baba pa lang. Ha?
2: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
3: Correct.
2: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imong lawas, nga wala pa magdamo, matamato na niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
3: Mansa.
2: So once nga good mancha, patay siya. So it will promote apoptosis. Ang namian ko sa D3 Bio, kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct pakanto sa imong mga cancer cells. Simintohon niya, ano pang awayon sa imong mga kwan? Wala stress ang
5: hindi na sa mga active ng cancer cell.
2: D3 Bio ka, Sir Boy.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na puti. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
10: Ano tumasol sa barangay
11: po? Ano ginabatsag mo sa ako?
10: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DGX 500.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: Three times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na.
10: Try gig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Nagandamo na nga nagandamo. Ano gagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
22: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
23: Extend Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
3: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataract, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 11.
5: 100.9 Punto Legal.
6: Your Legal Clinic on Air.
5: 100.9 Punto Legal.
6: Your Legal Clinic on Air.
4: Mayong aga, Syudad San Rojas, Probinsya San Capiz, Western Visayas. Nagapalag ng 100.9 Punto Legal sa buong adlaw sang Domingo. Petsa 9 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 naga-monitor nagapamati na mabatian kita sa 100.9, 100.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar kag sa K5 News FM Philippines mobile application kag pinagiman sa Facebook sa K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross Digital na mga Facebook pages mga ka-K5.
5: 100.9
6: Your Legal Clinic on Air.
4: Subong Domingo diri sa aton nga pagpangalagad sa Punto Legal Program. Mangin kaupod naton sa giapon si Attorney Remia Fuentes Bartolome sa aton naman pila ka mga topiko nga pagadiskusyonan mga ka-K5. Antes ang tanan, i-welcome tanay ang tingog inyo ginakalangkagan tag sa kadomingo. Kaupod naton sa line number 3, ang abogada sang masa, Attorney Remia Fuentes Bartolome. Attorney, good morning. Kaupod mo si ka-K5 Roldan.
7: Yes, good morning ka-K5 Roldan. O, kasi tanan nga tagpalamati isang Punto Legal nga programa sang K5 News FM, hindi lamang sa probinsya sang Capiz, kundi sa nagakaingod man nga kabanwahanan sa iban nga probinsya. Maayong aga gid sa inyo nga tanan, kag happy Sunday, and of course, as always, madamo nga salamat sa chance kag oportunidad nga ginahatag ninyo sa akon every Sunday. Good morning.
4: Thank you, good attorney, sa liwat kapag pakigbahin sa imo sining oras diri sa Punto Legal Program. Noong aton sininga istoryahan, subong nga Domingo, mga ka-K5 sa mga listeners naton, samtang ang ibanda nagapreparar sang palanyagaw ng iban niya, bisan manugod tong adlaw gapangapi, kapin pa ko ng kape nila DTX Coffee Mix. Ang istoryahan ta, ining tuma nagid kadamo subong sa mga cases nga nakikita naton, even online, may mga nag-post sa social media, ang iban nagasugid sa ilang mga kakilala, nga amo ning ila problema. Ining, kulang taon naton, attorney, tuma nagid kadamo subong sa mga online lending, bala? Very convincing ang ilang mga advertisements, no? Pero ang pamangkot, attorney, sa sining kadamo-damo nga mga online lending na nagatulohaw subong, legal bala ang ining mga online lending applications, attorney?
7: Okay, antes naton umpisahan no ang aton nga pagsabat sa pamangkotanon. As always no, may disclaimer kita nga hindi wala kita sang monopolya sang ikaalam kag ihibalo pangut sini, but whatever answer that we give today base ina sa aton ihibal-an kay sa aton personal nga ihibaluman bilang isa ka ambugado. Legitimate bala o kung legal bala ang online lending platforms o kung online lending applications na nakikita naton sa mga online platforms. Okay. May mga lending companies nga nasa online platforms nga legal kag may ara man yang online lending platforms sa online nga hindi isang legal. Kahibilig abi kag kita abi nga mga Pilipino no, gusto naton permi da sigay. Gusto naton permi makasabat nga daan sa aton mga kinahanglanon. That's correct. Why kadamo man sang mga tawo kung gisa nga nagapost sa Facebook o kon sa mga online platforms no, sa mga online lending companies nila o kon online lending application nga kung sa diin ginaanunsyo nila no, kung nga madasig ang pagkuha sang kwarta, madasig ang pag-release nila sang kwarta. Opo, apang kadamuan sini sa ila actually is wala sang nagakaigo nga lisensya. Na-acquire nila o kung nakuha nila para mangin authorize sila sa pagpautang online. That's why we should be very cautious because not every lending platforms hindi tanan nga lending applications nga nakikita naton sa mga online platforms mga legal. May ara dira sa ila kag halos kalabanan gid sa ila hindi sang legal kag wala sang gakaigo nga papeles o kon dokumento nga nagapamatuod o kon naghambal nga sila legal nga online na lending platforms.
4: I see. So, may mga liti mo, may araman iban nga mga hindi liti mo or hindi lisensyado. Now, ma'am, sa hibalo sa publiko, anong kinalain sa legitimate nga mga lending companies? Or may mga opisina, ya bala? Ga-exist, may physical office sila versus sa mga online lending apps or online lending?
7: Okay. Mabalaan mo ya nga legitimate ang lending companies, no? Kung una-una, hambal mo gani kagina, may legitimate sila yung office, mabalaan mo kung sa din ang ilang address, may ara nagatindog isa ka opisina. Ikadwa, dapat mambal mo gid nga legit siya kung rehistrado siya sa Securities and Exchange Commission, kag nagasunod siya sa tama nga proseso. Nga pagpa-register gid, kag may ara siya sa nga certificate of authority para mag-engage no sa online sa mga lending sa pagpautang abi. Kay kung gisa may ara nga nagapautang nga putyo-putyo lang no, wala sang gakaigo nga papeles nga ginakaptan para makabig o kun makonsider sila nga hilihiti mo nga lending applications. Kag mabalaan mo man no ang mga legitimate gidya, kay pag panukot na sila may ara na silang ginagamit nga tama nga proseso para magpanukot versus ya abi ya kung gisa sa illegitimate o kung sa hindi sa mga illegal nga mga online na online applications, lending applications, no, masami sa ila, wala sang klaro nga opisina, wala hindi mo sila makitaan kung sa diin sila o may ngalan sila, pero kung lang tawon nimo, wala sila nagapakita kung sa diin gid ang ilang opisina. Pag kung gisa makita mo, sobra-sobrang ilang interest nga kung gisa hindi man makita o kung hindi man mabalaan sa nagapangutang kung pilang ilang interest. Kumbaga, nagapanago sila, damutamo sila sa ngalan, kung lang taon mo ganina, isa malang gali sina ang tag-iya, pero lain-lain ang ngalan nila kung gisa sa online platforms. That's why nagaka-confuse kung gisa ang tao, gakatingala siya, nga man nga, isa lang iya na utangan, isa lang iya gin-open, pero do kadamo na sang nagakontak sa iya, kagdamo sang nag-offer sa iya nga magpautang, because ini mga illegitimate nga mga, o kung mga quote-unquote scammers ng mga lending online apps, no? Isa lang ni kung gisa kung lang taon mong tang-iya, damo lang siya abi sa mga ngalan, kakalailay. That's why, kung gisa ang ilang target, same person. And ikaduwa, no, mabalaan mo ya kung legitimate ya ang lending companies o kung ang lending corporations nga nagapautang, may ara sila ya kag nagahatag, sila ya sang ginasunod na nila, bala ang Truth in Lending Act Disclosure. So may mga statements na sila nga ginapakita sa imo antes kanila pautangan, pautangon, versus ya sa mga hindi legitimate na kung gisa, dasigay lang, maklik-klik ka lang, hambalo nila, pwede ka nakautang. Kag pwede na nila i-release sa imong account.
4: Okay. Na-mention mo kay na attorney about the Securities and Exchange Commission. Now, paano mabalaan sang borrower kung registrado sa SEC ang isa ka lending company? Kag ano ka-importante nga registered gid siya sa SEC?
7: Okay. Una-una, sabtunta na nga man, importante nga registered siya sa SEC because only those online lending companies nga nakarehistro sa SEC ang pupwede makapautang. Kag kun na hindi siya abi rehistrado sa SEC, hindi siya makontrol ang ilang mga ang ila kung paano nila ginahimo ang ilang negosyo, kung paano ikontrolon kung pila ba lang interest nga ilang ginapa-impose sa imo. Kag of course nas maayo gid nga rehistrado sila sa SEC because balaan nimo nga ang tao nga naka-transaction nimo may personalidad, kag legal ang ila pagtindog. Paano nila i-check in may mga website, may website ang SEC, no? Kung sa diin po pwede gid nila ya ma-check kung bala inang nagapautang sa ila nakarehistro sa Lending and Financial Companies section sang SEC. Dito ni mo na lantawon ang rehistrado sa SEC mismo sa ilang website, no? Dito ni mo lantawon kung diin dito ang mga nakarecord ng mga online lending platforms nga pwede makapautang. Kay kung gisa abi, mambal sila nga okay, amo ni angalan Remia Online, di ba? Remia Lending Corporation. Pero kung lantawon mo sa SEC, hindi igali ako rehistrado para magpautang. Okay, or Remia Corporation, ako yagali nga korporasyon, limitado lang ako ya sa lain nga negosyo, kag hindi ako nadala sa pagpautang. So pag nagpautang sila, pupwede ninyo malagsun, kag pupwede ninyo questionon. Kag buot silingon, scammer sila, kag nagpang-scam sila because hindi sila rehistrado sa SEC. Kay because that's the only government agency nga maka-attest kag maka-rehistro sa mga lending corporations nga pwede makapautang. utang sa tao.
4: Mm-hmm. Okay. Now, ma'am Ari, do very common gini nga problema sang kadamuan. Kung nagulam ikaw sa online lending app kag wala na bayaran sa usto ka oras, anong legal nga mahimo sang kompanya batok sa mga nakautang, mga legal nga pamaagi nila against sa nakautang, and legal ba lang ginahimo sa mga lending company nga ni or online lending ay nang gakatabo bala training nga pagpangharas pinagi sa pagtawag, pagtext, even kung kaysa email, pagpost sa social media bahin sa utang sang borrower attorney?
7: Okay. Kung matabo abi nga ang borrower o kung ang nagpangutang hindi makabayad no sang iya nga utang sa hustong nga oras o

0: ang inutang o kung ang kautangan sa tong borrower niya. Pwede ba, depende sa sitwasyon, no? Pero usually, pag utang, abi, it's collection lang. Collection, civil case lang i-file nila sa court to collect the remaining balance sang borrower nga wala niya mabayaran nga utang. Okay, ang sasunod din mo nga pamangkot, legal bala ang ining mga pagpangharas, pinaagi sa text, paagi sa tawag, pamati gid ang tanan, kay ina siya nga pamaagi, hindi gid ina legal, no? Kaghugot ina nga ginadumilian sang SEC, kag sa aton nga kasuguan, ang magpangharas kun wala ikaw nakabayad. Pagpangharas, either paagi sa pag-text sa imo mga contact, di ba, sa ara sa imo contact list o kung pag-post sa imo ngalan sa Facebook, ginabawal ina kag hindi ina siya po pwede, because kung ginapahog ikaw, labi na gid kung may pagpamahog, no, ang pagpamahog abi isa ka seryoso nga sala nga pwede buhaton sa isa ka tawo. So bawal gid ina ang harassment, bawal ang pagpanukot pinaagi sa nga paggamit sa mga tinaga nga do hindi manami, bawal ang i-post ang imo nga ngalan, ang imo nga address, kag ang pagsambit sa mga tinaga nga do hindi maayo sa Facebook kun hindi ikaw makabayad sa utang. Kay hambal ta gani, no, the only way and the only legal way to collect from a borrower is to either send a formal demand letter from the borrower, and after that mag-file sang kaso sa korte.
1: Okay, so hindi galiya pwede ning gakatabo attorney nga kung kisa pinahugay, ginapakawian ka, kag grabing epekto actually sa mga nag-utang kagani, naga-utang kagani, kaya nagamay problema ka na, so yung kisa doon nadudugangan pa attorney.
0: Yes, that's why nga ginambal gin nato, no, sa aton mga tagpalamati. Nga di, dapat maging cautious sila sa ila gina-applyan nga online lending application sa ila mga sa website, no. Because sa mga social media platforms o sa mga online platforms. Because hindi ka mo sigurado kung paano nila kamo i-deal in the event nga hindi ka mo makabayad. Because hambal tagani, no, well, while it is true that it is our obligation to really pay kung ano imo na utang, but sometimes may mga circumstance, abi, nga hindi man natin makontrol, hindi natin mapulong. And ginahambal tagani, no, pag online, abi, kung online platforms, abi, wala yas ang emotion nga involved. Oh. Kumbaga, di ba, mat-chat ka lang dira, mat-text ka lang dira, but sometimes, hindi na maintindihan nila kung ano ang imo sitwasyon, kung ano imo na agyan. That's why, kung gisaga, gag-resort sila into harassment, kaya tibalaan nila, wala sila ka-insindi kung ano imo na agyan. Unlike ya, di ba, kung may ara sila nga legit nga opisina, kag ginakadtuan nimo, kag nakikita nimo kung ano imo ginpirmahan, you can always visit their office and then appeal to them or inform them of your situation. While it, while ginaton ginambal nga ti hindi ina, I mean, nga batunon nila ang imo nga pag-ampo, no, pero at least makikita nimo kung ano ila ba siya. That's why bawal gid ini kadamo sa mga nakikilala nato, no, nga naapektuhan psychologically and emotionally because of the harassment nga ginahimo sini mga online apps bala nga ginautangan nila.
1: Okay, now, pero attorney, is it an excuse nga mo nang ginahimo sa imo di ka na dayon niya magbayad?
0: Hindi man siya excuse. Actually, hindi man siya excuse. But, you know, sometimes, abi, hulatun mo na lang, wala natun gina, wala ko ginahambalan nga mag-isog, no, ang tao nga nagpangutang, kaginharas na siya, nga hindi na siya magbayad. Siyempre, hindi man na siya sa aton nga layi, hindi man niya po pwede nga i-enrich mong imo kaugalingon at the expense of others. But of course, siguro po pwede ka na, may ara ka na nga bargaining chip kung may ara siya nga mga harassment nga ginobra sa imo, because ikaw mismo nga ginaharas, pupwede mo na siya hambalon, nga pwede mo siya kasuhan. And if ever nga kasuhan mo siya, pupwede ka man makasukot sa iya. That's why, di ba, no, quits na lang kamo. But of course, again, duna sa aton nga mga tao nga may maayo kita nga panamatasan, hindi man siya excuse nga hindi mo pagbayaran ang imo utang just because nga ginaharas ikaw. But then again, hambal gani nato, no, kung ginaharas ka na, abi, doon natagaan ka na sa isa ka bargaining chip para makipag-bargain ka sa nagapanukot sa imo.
1: Ang gakatabo pagid attorney, may kisa ang mga ara sa contacts mo ginapadalan, text message ginatawgan nga hambalon nga, abi, hambalato si amoniho, nakautang siya, way siya di gabayad. Na ang pamangkot, allowed na sila, may authority na sila nga i-access ini mga online lending apps ang contacts mo, even mga pictures ang borrower.
0: Okay. May ara nga may ara no nga circular ang ginapapanaog ang National Privacy Commission ang NPC no kung sa diin amo na silang ahensya nga nagaproteksyon gyud sa ato.

0: nga data privacy kag sang aton privacy sa isa ka person ginabawal kag hindi gid allowed no ining mga online apps nga online lending apps nga magkuha o kuna maggamit no sang imo nga mga personal nga mga information sa imo mga cellphone, imo mga contact numbers o kon ang imo mga Facebook friends o kon imo mga social media contacts kag imo mga pictures para gamiton nila sa pagpanukot sa imo because limitado lang and dapat before ini nila ma-access kag before ini nila kuwaon may authority halin sa borrower kung pupwede bala ini nila gamiton. And if ever nga gintagaan mo sila sang authority nga gamiton o kung i-access ang imo nga mga contacts, hindi na upodira nga gamiton ini para iharas ikaw sa pagpanukot. Diba? Miski pa ginambalan mo nga ginaalaw mo nga i-access nila, kasi syempre kung gisa, kung nagapangutang katanan nga pwede mo i-check, gina-check mo na lang, wala ka di para, nga isa sa na-checkan mo gali, imo nga i-ginaalaw mo ang application o kung ang online app, no, nga magkuha sa imo nga mga data o kung mag-access sa imo nga data. Even if you authorize and you allow them to access your data, whether phone contacts mo man ina, social media contacts mo man ina, hindi na nila po pwede gamiton para pakahuyan ikaw sa pagpanukot sa imo, no? Because ang authority lang ang ginhatag sa nila sa imo is limited lamang para may ara sila but not to be used para pakahuyan ikaw sa imo mga contacts. But then again, hindi gidya sila authorized kaya hindi sila allowed na magkuha, mag-record o kung mag-access ang imo mga private nga mga information sa imo social media accounts o kung man sa imo nga cellphone.
1: Okay, sige. Klaro niya sa mga ka-K5 nato, no? Adamo sa mga nasanagan si attorney. Pero pagbalik ta mga ka-K5, paano naman ining nagginapatong tuman kadako nga mga interest kagapila pa diri ka mga palamangkutanon sa aton sining mga tagpalamati mga ka-K5 balikan ta na diri sa 100.9 punto legal ko pod naton gyapon pagbalik ta attorney Remia Fuentes Bartolome ina kagiban pa tutukan ta pagkatapos sa mga pahanumdon
2: 100.9 punto legal your legal clinic on air
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
8: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar.
9: Pagtigil ka na. Ang isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
8: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
8: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
20: isang bala ka na.
19: Ako, ang linya ko,
20: isang kapsula ka na.
19: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
20: Extend.
19: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
21: Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
19: Extend! Supplement for men!
21: Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500!
22: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
13: DTX 500!
15: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto!
23: Hi, Dennis Juanes!
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes!
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
24: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
13: 100.9 Punto Legal.
15: Your legal clinic on air.
1: Pabalik diri sa 100.9 Punto Legal sa gyapon kapod sa iyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal kagkapod aton attorney Remia Fuentes Bartolome. Isa mga ka K5 ginagatutok na diri sa aton pagpangalagad hindi pagkalipatan ng aton sini Power 3 yung suplemento ng epektibo sa pag-amlig sa aton ikayong lawas subong nga panahon nga delikado na magastos pa magwalatian mga ka K5. Sa may mga high blood kag diabetes, may mga pagpalangubag-ubag sa kalawasan, DTX 500 ang suplemento nga para sa imo. Para naman sa mapagun nga immune system, kapod ta Mighty C Alkaline Base ga Vitamin C. Para naman ang ubos, ipontrang kaso ilanat kagabang pamalikawan, yara man ang Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Power 3 yung suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mga ka K5. Available sa mga butika, malapit na sa inyong lugar, mabakal man online kag ba available man sa sentro sa balaligyan. Dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT, mga ka-K5.
0: 100.9.
1: Balikan taton nga koreksyon sa ka-attorney Remia Fuentes Bartolome. Ma'am, ang dugang din naton nga pamangkot kung sobra ang interest rate nga ginapatong sang mga online lending app, pwede bala inireklamo kag diin? Paano naman sa mga penalties nga mataas man?
2: Okay. Kung sobra ang interest nga gina-impose sang imo mga ginutangan, no? This actually applies to, you know, sometimes miski sa lending apps o kung sa may mga legit nga opisina nung nagatindog, because base sa circular nga gipapanaog sang BSP, especially sa mga utang, no, nga hindi na secure nga mga 10,000 below, di ba amo na siya kung gisa ni tag 5,000 mala nang pautang mo sa ano mo sa lending application kung gisa kang ga-start ikaw. Ang maximum lamang nga interest, maximum na ni amo ang 6% kada bulan. Mm. So hindi po pwede, kita niyo na kung gisa may ara na ang interest nga do kadako-dako gali. Amo ni ang kinalain kung gisa sa mga legit nga mga lending corporations o mga lending companies, because sa Truth in Lending Act, no, nga gin-discuss taman nula, no, ara dira naka-specify kung pila bala ang interest nga nagakaigo. Tag kun, let's say for example, ma-delay ikaw pagbayad sa imong interest, pila lang ang interest nga pwede nila ma-impose sa imo. Because base man sa circular, no, ang pwede lamang nga penalidad para ma-impose sa imo kung na-delay imo pagbayad, malimitahan lamang sa 5% kada bulan. So hindi na po pwede nga magsubra-sobra. So kung lang taon mo gani, dapat ang imo nga ginabayad sa imo nga utang upod na bi ang interest kag tanan-tanan, hindi kag ang penalty, no, hindi siya dapat magsubra sa kung pila ang kabilugan nga nahulam nimo. Kay kung bisa makita nimo bala, no, ka K5 Roldan, naghulam ka lang 5,000. Pero ang imo nga penalidad, ang imo nga interest kung gisa nagalabot na sa 30,000. So kumbaga, plus wala pa to na deduct atong imo mga previous nga payments, because pambal nila may mga delay ka nga payments. So kung gisa hindi sobra-sobra na ina, kung naglapas na diri ang mga lending apps, no, pupwede mo gid siya i-file sang reklamo. Pupwede ka gid siya magkiha sa iya. That's why importante, no, nga kun legit sila, pag nakita nimo sila, pupwede kaya ka-file sa SEC Lending and Financing Company Division dito. Nga kung sa din, pupwede mo i-download ang complaint form sa SEC para ireklamo ining mga lending apps nga ini nga nagapautang kag sobra-sobrang ilang interest. Amoni siya ang kinalain man kung hindi register ang imo nga ginautangan. Because kung hindi registered ang imo ginautangan, hindi mo sila po pwede mareklamo sa SEC, because as far as SEC is concerned, hindi sila registered, eh. Diba? So mangita ka sang iban nga way kung paano mo sila ireklamo. Pero let's say for example, ang imo ginutangan luwas sa ginlapas na ining interest rate na gamit pagid, ginharas ka pagid na yung mga pangulay ng ginimo sa imo, no, pupwede ka man maka-file sang imo nga reklamo sa National Privacy Commission. Nga kung sa din, pupwede ka gid, no, makareklamo kung ginabuso ang imo nga personal data. That's why ang ginahambal gani naton permi, no, kung makabaton ka mo sa mga text message nga pareho sini, pupwede nyo gin sila i-report dayon niya sa NBI, pupwede nyo sila i-report sa PNP, nagpupwede nyo sila sabton nga nagasubra na sila sa nagakaigo o kung pamaagi nga pagpanukot sa imo. Because miski pa may utang ka, di ba, hambalo tagani, no, miski puno pa sang utang isa katawo, entitled gihapon siya sa nagakaigo nga respeto, because hindi rason ang kapigaduhon sang isa katawo nga imo tapak-tapakon nang yakin na matarong, or hindi rason kay tungod may utang sa imo ang isa katawo nga tapakon mo yakin na matarong, because that person is still the same person nga may ginaproteksyonan ang iyang di ba, ang iyang human rights sa constitution. So regardless of iyang financial status niya, wala siya kabayan sa imo, hindi ina naghatag sa imo sang kinamatarong para lapakon mong iyang kinamatarong nga respetuhon mo iyang pagkatao. So nagakaigo kag dapat lamang nga pagpanukot mo sa iya inang may respeto man gihapon sa pagpanukot. Oo, syempre intindihan naton kagabatsyaga naton, especially ining nagapautang nga do grabe gid ang pagtunto sa ila, no. There are legal ways, no, to claim your pautang. Pero hindi naupo dira ang imo nga pakawian ng imisig katawo.
1: Now, attorney ko, nag-default ang borrower, pwede siya kasuhan sang estafa or civil case lang ni, pananglitan?
2: Okay. Kung kun amo lang na kun let's say for example ang kun ang ihatag mo lang yung statement is nakautang siya, ang pupoy di lamang ikiha ikaso sa iya is civil case. But if that person no para mapautang siya nagamit siya sa mga dokumento nga mga peke o kun may nagamit siya sa pagpanunto para pautangon siya kagahungod siya nga naghimo bi sa mga fake nga mga ID o kung naghatag siya sa mga fake nga mga information o kung falsified ang iyang mga documents para lang makautang siya, well in that case po pwede siya kasuhan sang estafa. Diba? Ang difference here is kung nagpangutang ka nga, let's say for example ako, nagpangutang ako bilang si Remya pag wala ako nakabayad, 'di ba? Civil case lang ina. Pero kung nagpangutang ako, antes ako nagpangutang, damo ako maging submit ako ng ID, ang ID nga gipagwa na ako niya, ako si let's say ako ang asawa sang isa ka mayor o kun ako dabado amo na siya para pautangon ako or naghimo ako sa mga fake nga documents para mapautang ako, then para lang maaprubahan ang akong pagpautang, well in that case pupwede gi siya kasuhan no sang falsification sang documents o kun di ba estafa in the event nga may ara nga deceit di ba o kun na nagamit siya sa mga pamaagi sa mga elemento sang estafa para lang mapautang siya. O kun man let's say for example may mga fraud siya nga gingamit, so pwede man siya ikiya sang cyber fraud under Cybercrime Prevention Act na kung sa diin may mga fraud siya nga gingamit para lang ma-approve siya sa online application na gin-applyan niya.
1: Okay. Now attorney, ko may mga harassment na nga nagakatabo kapares kayo na sa pamangkota, pwede na magpasaka kaso batok sa lending application, online lending, kag sa mga employees ini?
2: Oh yes. Kung pwede gi siya ya makapasaka sang kaso, especially if may harassment na, kung may threats na no, kasi syempre kung threats may pwede ni mo ya kasuhan siya sa threats na ginimo niya, kung may ara na nga daw let's say for example ginapuwersa ka na no nga magbayad, pwede kaya nga grave coercion, o kung let's say for example may pagpakahuya na sa imo, ginpost ka na sa social media platform, gintext ka inaw, ginaharas na ikaw, po pwede mo man siya kasuhan no nga cyber libel, especially if naguba ang imo pagkatao tungod sa iya mga post. Kung kagpupwede mo siya man let's say for example po pwede mo man niya may kinamatarong man ikaw sa idalom sang Data Privacy Act na kung sa diin po pwede mo sila kasuhan tungod nga ginkolekta nila ang imo mga information o kung wala nga wala sang permiso alin sa imo o kung ginggamit mo ang iya ginggamit nila ang imo mga information nga wala nimo gipanitugan kung di nila dapat gamiton ini. So may mga kinamatarong kagid nga pwede sila kasuhan sang hara kung may mga harassment sa idalom sang Revised Penal Code o kung sa special laws man, inidepende kung paano nga harassment ang ginhimo nila batok sa imo.
1: Ano notice tabi at naton attorney, ang isa ka online lending company which is example tabi A, dumay nagakuha bala sila sa mga third party nga debt collectors no, which is do amoning mga masabad, and then tuman gidya kadamo sa nagakulit sa imo nga mga collection agents nila attorney.
2: Yes. Kung let's say for example may ara sina, pwede mo man sila kasuhan. Ang mabudlay lang abi no. This is the reality sang aton ma nga nakikita man naton. Miski pa abi nakabaton kita kung gisa sa mga text messages, we cannot identify the person who owns that number. That's why the best way nga pwede mo sila lagson is to, you know, to record or to screenshot and to save the number and report it to NBI or to PNP. Kami ara man na sila nga office dira nga nagahandle sa mga kaso nga ini, because the collectors actually di ba ginahatag sila sa third party collectors sa mga lending application, and amuna ang daw feeling ko ang ginagamit nila magpangharas kag imagine mo kung gisa Ilonggo pa na eh. So meaning kung malaan nila nga taga-Capiz ka, mangita sila sa mga collectors nila nga based there is either sa Capiz o sa Western Visayas nga kabalo sang imo nga lingwahe. Kung gisa makikibot ka, may mga Cebuano nga nag-message siya aton. So depende siguro sa third party nga ginakuha nila para magkolekta. Pwede mo gid sila kasuhan, but of course we have to face the reality. Paano nimo ma-identify ang person nga tag-iya sina? The best way is to report it di ba? I-report nimo si NBI kay kung same nga number, kag same nga mga persona, kag same nga pamaagi sa pag-text, meaning ang identify basic man niya may record ng NBI kag ang PNP dira po pwede nila ma-identify ang ilang nga person, but balik sa imo pamangkot, yes po pwede mo gid sila ya mafailan man sang kaso.
1: Now attorney, anong mga alternatibo nga pamaagi sa pagulam sang kwarta nga kun sa layta bala mas legal kag mas safe kumparar sa mga online lending apps?
2: Okay. So of course number one, may ara kita nga mga, di ba, ang bangko nagapautang.
1: Bangko.
2: Pero syempre intindihan ta man magpangutang kita sa bangko
1: kung gisa. Eh.
2: Oo, stricto sila, damo sila sa mga requirements. And let's say for example, kung 5,000 malang imo atahon or 10,000 ang imong requirements, sobra ka dako. So hindi, kumbaga do hindi siya feasible sa mga ordinaryo nga tao. But of course, may ara kita mga kooperatiba, di ba? Mas manami pagidsang kooperatiba ya, kasi mas flexible ang ila patakaran kag kung bisa may ara ka pa nga share, especially kung miyembro ka sa mga mga, di ba, mga cooperatives na sa Banwa, di ba? In fact, may shares ka pa na gani sa ila kung may income. So mas madali kag mas mahupos sa mga cooperatives ka, pwede ka makautang man sa ila. Kung member ka sang SSS, Pag-IBIG o kung GSIS, mas okay nga dira ka na lang magutang sa ila. At least balaan mo ng kwartang ginabayad mo, ginautang mo kaysa sa ikurap ma lang sa mga, di ba? Actually, sa gobyerno, so utangon mo na lang para kung hindi ka kabayad, at least mabalon mo nga ang una mo itong bayad, dira na lang nila kuwaon. And of course, may ara man nga tiob. Although sa mga pigado, mabudlay man ini nga magambalta nga, dapat may credit card sila. Kasi hindi man sila maka-apply sa mga credit cards nga po pwede nila, no? But you know, there are other ways nga mas maproteksyonan nyo ang inyo kinamatarong pag nag-apply ka mo sa may physical nga opisina, kag makita ninyo kung ano ba lang inyo ginutangan, kag kung ano yung ginpirman. Of course, wala man tagahambal, no? Okay man magpangutang sa inyo mga abyan, sa inyo mga pamilya, sa inyo mga kakilala, nga although hindi sila registered, pero ang pamangkot lang dira is kung gisaabi na ang utang nakaka-apekto sa inyo nga personal relationship.
1: Correct.
2: So that's why nga dapat panindugan man nila kag lantawon man nila. Pero as much as possible, dapat ang aton langit mambal, no? Be cautious kung nag-open ka mo sa mga lending apps. Kaya kung gisa, miski wala ka gani inutang, gin-open mo lang, nalipat ka lang siguro mag-close and all. Kung gisa may contact sa sila sa imo, sagi na sila text nga text dayon.
1: Kagkisa attorney sa algorithm na bala, no? Ga-scroll-scroll kasi kisa social media, gagwa ya ini mga ads about online utang?
2: Oo,
1: dubalaan yung problema mo.
2: Dubalaan nila yung mo problema. And kung isa, di ba, natitintar ka man. Because, syempre, kung isa urgent ang imo nga need, pero lang taon mo bala. Although, hambal ko gani, wala ko sang experience. Okay, let's say, ma-apply ka 5,000, pilagid man ba lang ilagi na release. Di ba? Kahit dira pa lang mismo babalaan. Kahit kung isa, di ba, may ara na nagagawa sa ito. Nga, ti, kung pila imo utang, amo man kuno ila i-release sa imo. But I don't know if it's really true. Kikabudlay man kung isa nga tilawan mo kay base bala pati imo mga friends ma magwa imo mga kliyente gin pang text na nila nga ti scammer kay di ba may mga terms sila ginamit na scammer ka tapos lang taon mo kag gamay-gamay malas ang utang.
1: Now attorney ma'am, ano ang mga practical nga tikang agud malikawan ang pagkautang sa sini mga abusive online lending applications?
2: Okay. So una-una pag nakakita kabi kang naglabay sa imo nga wall sa imo nga Facebook, no, ang mga lending apps, kag daw natintar ka na gid, no? Kag daw kinahanglanon mo gid. Una-una, gid lang tawaan anay kung ano ang ngalan. Kag please lang, since balaan nyo man kung may amo ka sana, eh check nyo gid anay, no? Kung inibala, lisensyado. Diba, sang SEC ang inyo gina-applyan. Kaya kung once i-download mo na ina, kag hindi ka sigurado, ti-ara na na sa imong system, ara na sa imong phone. So basi may tendency nga, ang imong mga contacts, dira makuha nila. Ikadua, lantawon nyo gidayo, no? Kung ano bala ang imo ginahatag ng authority sa ila? Ano bala mga permission na ginahatag mo sa ila? Nagapangayo bala sila sang access sa imo mga contacts, sa imo mga pictures, sa imo nga mga social media accounts antes mo siya i-install? Kay kun na-install mo na ini, 'di ba? Meaning tanan ni mo nga contacts makuha na nila. So once nga makita mo na i-uninstall niyo na nga daan ang app. Kasi bot si Lingon, hindi siya masaligan nga man kinanglan niya nga kwaon ng imo nga mga contacts. Kay ikaw man lang niyang nagapangutang, di ba? And in fact, wala man nila gani ginapangayuan ikaw sang imo nga ano tawag na, dumiara nga ga-support sa imo nga papangutang ka. So basahon nyo gid, tapos i-review nyo gid dayon ang truth in lending disclosure nila kun may ara bala ina. Lantawon nyo pila balang inyo interest nga bagabayaran, kung mag-delay ka mo sa inyo utang, may interest bala, papano bala ini basi compounding interest, antes ninyo i-accept ang ila ginapa-accept sa inyo, because kabudlay once na accept na ninyo, hindi nyo na ma-unaccept, hindi na pareho sang paghigugmang kung saan nagapangaluyag sa imo, nga pagsabat ni mo, mas aga, pwede mo siya brikan, di ba? Do pariyo ina sa imo asawa, nga antis mo, di ba, pag binaton mo, kag pinakasalan ni mo, madugay ang proseso bago mo siya mabulagan. Kaya hindi po pwede nga mas aga, balon mo lang, hindi na ko sa imo. Do pariyo man ni sa online app, pag na-accept na ni mo siya, di ba, mabudlay na ni mo, i-unaccept inis na. So, dapat likawan gid nato no ang mga pamaagi nga mga do putyo-putyo nga pagpautang, and of course para ma-secure man kamo, likawan ninyo ang inyo nga mangutang kamo para ibayad pagin sa isa man ka utang. Di ba? Kay kung isa mo na nga nagadako ang problema sa isa ka tawo because may utang siya diri, tungod mataas na mangutang naman siya sa iban para ibayad diri nga utang. So dito may interest na dito magautang na naman siya. Asta nga nagadako nga nagadako ang inyo utang, nga hindi na ninyo madiparahan na lubog na dali kamo, and then diba? Wala na kamusang mahimo because you are at the point na wala ka na sang, kumbaga daw wala ka na sang lutsan, and then your relationships and the your relationship with your friends and your family na apektuhan na. So kung gisaan mo na, so be cautious of the online applications, lending applications that you open, and the, you know, kung ano inyo gina-accept, kung ano inyo gina-authorize sa ilang pagkakuwaon para sa inyo.
1: Kag siguro attorney, ilang taon mo man kag pamatsagan mo man ang imo kapasidad sa pagbayad kung nagautang ka.
2: Yes, o. Kag muna ganing ginahambal ta nga, di ba? Batunon ta man yan, kasyempre kung isa tao, kita nga nagkakinahanglan, gid man kita yasang kwarta, pero lang tawon mo gid, kung kaya mo bala. Nga let's say for example, mautang ka 10,000, mapasugot ka sa interest nga 10%. Di ba? So dihin mo na kuha, o nagtangutang ka gani, kay way ka sang kwarta, tapos mag-interest ka pagid sang dako. So ano ang anong matabo sa imo? So i-check nyo man, ano inyong kapasidad nga makabayad. Kaya, and sa mga nagapautang man bala, if balaan na ninyo nga wala inugbayad sa dako-dako nga interest, hindi nyo na pagpabayara sa dako nga interest. I mean, miski gamay lang nga interest, kung makabalik sa inyo inyong kapital, okay na na. Kaysa sa magpataas ka mo sa interest, nga di ba, nga hindi man makabalik sa inyo. Pareho ina sa pag-invest nila to sa isa natin kakilala dali sa una, tungod nagalaga sila sa dako-dako nga interest, anong natabo? Mas patila kapital na dala na natangan pa sila. So miski gamay na nga interest, kung nagabalik kag sure ka mo kag safe ina, di wala gid problema.
1: Okay, sige. At least ibaluan ta ni attorney, Ma'am Attorney Remia Fuentes Bartolome. Ma'am, sa sini nga oras kag sa imo nga mga ginatag nga mga impormasyon, kagiya sa aton sini nga mga tagpalamati, dako gid nga bagay. Madamo gid salamat sa imo.
2: Yes, madamo man nga salamat sa oportunidad nga ginahatag ninyo sa aton permino. Kag saliwat no, as always, you think before you click anything nga ara sa social media platforms. Kung isa wala kita kabalo, amo na gali ang makapalubog sa inyo. So madamo nga salamat, mayong ganito sa inyong atanan, and happy Sunday.
4: 100.9 Punto Legal, your legal clinic on air.
1: Nabatian mga ka-K5 si Attorney Remia Fuentes Bartolome, abogada sang masa. Kabay pa, nakaatag inisang dugang kasanagan sa aton sining mga tagpalamati. Kadamo gid do sa nakikita naton nga mga biktima sa mga online lending, mga ka K5 garaga kwan nang ga problema kana, imbis masulbar imo problema na dugangan pa. Dason grabe pagid kon kaisa ang mga pagpangharas no, mga pagpakahuya nga ginahimo nga hindi makapatas, hindi makabayad sa nakuha mga kwarta na utang mga kwarta sa kahoyanan nga imo nadangtan, mga ka K5. Hoy, maayong aga sa mga ka-K5 naton nga nagatutok. Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, thank you. Ma'am Gian Amvel Siloso, happy birthday kuno kay Edrin Haley Dilio. Edrin Haley Dilio, happy birthday alin kay Ma'am Gian Amvel Siloso. Maayong udtoman, may lang pagpamati kay Sir Albert and Ma'am Christine Tintin Senador, no, nag-monitor diri sa K5 News FM. Salamat gid Sir Albert and Ma'am Tintin. Ma'am Elsie Acuña, Doy Arthur nag-monitor na kay Jessil Marco. Ma'am Ashley Bourbon Bahada, o kung ginapahog ka nga may warrant, paano ka magka-warrant kun way kasang kaso? No, kag hindi man pwede nga nag-utang ka lang, prisuhon ka. No? Pwera na lang ti kung gin-filean kasang istafa da, kag da-convince yung piskalya kag korte kati nakakomiter kagidman. Mas mayo, i-report mo ni Ma'am Ashley, ining imo concern. i-report mo sa aton mga otoridad kapin pang ginakonsabo niya nang nagapamahog. O, hindi na pwede. Ma'am Elma Dordas Manalansa, nagapamati, madamo gid salamat sa pagtutok dira sa Mandaluyong. Ay, sige. Ang ibang din nga mga pamangkot, ha, naging padala sa aton sini nga mga ka-K5. Banta ato nga tinguan nga sabton sa iba naton nga pagpangalaga diri sa Punto Legal Program. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, Mick Villaruel, mayong udto. Ma'am Elsie Acuña, kag sa aton mga suki nga mga ka-K5 gadago po da diri sa aton pagpangalaga. Thank you git, no, sa inyo pagtutok mga ka-K5. Hilibati kita sa masunod nga Domingo sa gyapon diri sa 100.9 Punto Legal Program. Kag sa liwat, madamog igi salamat Attorney Remia Fuentes Bartolome. Kung may mga palamangkutanon kamuligal nga gusto nyo nga diskusyonan ta sa masunod naton nga mga programa diri sa Punto Legal Program, ipadala lang ina mga ka-K5 para mangin na topiko naton diri sa aton siniga pagpangalagad. Sa ngalan sa aton CEO Doc Ramil Oy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Birondo, ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing.

0: Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang TTX 500 para sa
0: ako. TTX 500.
1: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
3: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce ang imo atay. Kag i-store niya sa imong gallbladder.
1: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
3: Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sang kuan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo ang pinakaimportante nga man, madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga agalapuyot ang concentration sang bile. Ti paglapuyot sina, matamat na siya porma sang ano, sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX 500 kag MyTC or PureC.
1: Correct. Ano kay very common pala kayo ang gallstone. Isa sa anom ka mga lalaki ang may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
3: Yes, Sir GP.
0: TTX 500.
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 36 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500. TTX 500.
3: Yari pa, Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, 1/3 sang mga babae makadevelop sang gallstones.
1: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
3: Tiyam na gani, minum ka DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas nagid sa mabae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation, mas nagahubi na ang nakaangkon sining gitawag gallstones.
1: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence sang gallstones from elderly to the younger generations?
3: Siyempre, wala na sang ibang, Sir GP. Diet eh.
1: Diet.
3: Sa una, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
1: Wala pa fast food, ano?
3: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
1: Saging.
3: Balinghoy kag saging. Linupak. Lapakaon sa amun mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi especially kung arini sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken,
1: chicken.
3: So ano yung moon? DTX 500 kag may TCR PureC. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag may TC para makabuling ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom ka gid sini nga mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
1: Correct,
3: hindi
1: na, no?
3: Dali matigulang imong nga gallbladder. Nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga ganako, daw pebbles na.
1: Tamo siya, no?
3: Kailangan bato na gidya. Ang research gan naghambal daw, ang kadakoon, pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball. Grabe, dako na. So, budlay katama. Kung magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely. Pinaka the best nga suplemento DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
0: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
1: Imo nga blood sugar test. Ilatong score gani?
2: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
1: Ilan na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik.
0: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang agabi pre?
13: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: Digasin.
0: DTX 500.
15: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: Five Galinga One Time!
1: Day, kipakilala ko ng ako nubyo sa lola kung ang milyonarya.
2: Te, boto mo sa iya si lola mo?
1: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
0: Hey, Five Galinga One Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K-K-5 News FM. News FM.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Bakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500!
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500!
3: Bakal na sa mga butika!
5: DTX 500!
6: Gina Canon, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
8: Sa DTX 500?
6: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Bayanin ko ginibatsa.

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit, na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo, or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibigtibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Babakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
1: News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: isang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok!
2: Hey! Hi! Kalingawang
1: time! Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: D3 Bio Health News.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Makabot siya. Makatulad na ta sa aton mga paborito nga checklist. Why you should take D3 Bio over ordinary vitamin D3?
7: Kay Sir Kibin din anong checklist. Siling siya. Ang D3 Bio namin ni siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Ito siyempre ang D3 Bio, may kuna siya Sir Boy. Mm-hmm. May extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Taas ang MCT nga gina-convert sa imo liver pakanto sa ketones. Mm-hmm. Maagi ni siya sa imo nga blood-brain barrier. Mm-hmm. Ti ga-energize imo nga brain. Mm-hmm. So kung gusto ka nami imo nga brain health, mm-hmm, kag mag-support sa imo nga glymphatic system, mm-hmm, nami gid ang D3 Bio. So kung system gagamit ka psychotropic drugs, mm-hmm, mas nami gid ang D3 Bio.
6: D3 Bio ka na try lang. Try mo na lang.
7: Mm-hmm. And then ari pagid dugang. Ang D3 Bio kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil ang D3 Bio. While ang D3, wala na extra virgin coconut oil.
6: Wala.
7: Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Gadamo ang
6: probiotics.
7: Then this probiotics, amuning mahimos ang imong ano, serotonin.
6: Serotonin.
7: So, malikawan ang mga anxiety, depression, kung gagamit ka D3 Bio.
6: Wow, no?
7: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga, kita mo daw, masulubon, ga-problema, paimna na D3 Bio.
6: Pero may lang ala sa sulok sang balay, kuya't cellphone, paimna D3 Bio, no? Para mag-improve ang emotional health sang brain, no?
8: Nami yes ang D3 Bio, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang, hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapibaga painit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, daw masuka ka, ginaconstipate ka, loss of appetite, no kadamo, you research it.
4: D3 Bio.
8: Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sa VCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang, biswa, bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampiyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakas, mga butka.
6: Ang paborito ko kagadya ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggit, isa ka adlaw o isa lang.
7: Dasi ka masurvive.
6: Dasi ka makasurvive. Cause ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any ordinary vitamin D3 supplement.
7: Amo nang nakanami, Sir Boy, kag para sa ako nami gid ang D3 Bio over ordinary D3 because imo black corinthis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina made from good fats na siya.
6: Correct.
7: So ang D3 Bio may extra virgin coconut oil. Layo ka sa mga problema sa ano, sa imo kaugatan. Mm-hmm. Kung nakaditribayo ka.
6: Nakaditribayo ka.
7: Te, so, try nyo. Aside si na, nami man gamiton pang topical ang ditribayo.
6: Correct.
7: May ringworm ka.
10: Sa mga katol-katol.
7: May katol-katol ka. Mm-hmm. May punggod ka. Mm-hmm. Pwede gid yung sir boy. So, don't forget, upupod gina sa inyo ang ditribayo sa inyo nga mga suplemento.
4: Ditribayo with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio, health news. D3Bio, with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
12: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
13: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
15: Stag Tino Atay,
4: Happy Kanunay,
15: DTX 500,
4: Masaligan,
15: Epic Timo,
4: DTX 500,
15: DTX 500,
16: Juice Ben Lot,
17: ano ginabatsyag mo sa
16: high blood gid ko?
17: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure? 180 over 100.
17: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
16: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500,
15: panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso.
4: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika.
21: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
22: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka kag Ayahuasca, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend, supplement for men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend, isang kapsula ka lang.
4: DTX 5-

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis
2: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nag-abulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
8: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dalmi kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
10: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
11: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
10: Tibo gid kaayo ang mighty C.
4: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: problema, gid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
17: Gagabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gaan. Gaba.
0: Basa na naman.
17: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Rosanne. Bao, akong banas. Ang nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
19: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
21: Ako si Salvador Estonina. Tagadao Kapis. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
22: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
21: Salamat sa DTX 500.
19: DTX 500.
23: Mahal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang iCare Capsula. Nga mas ginpabaskod, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Oras sa K5 News FM, Rojas, alauna, 11, sang hapon.
5: Philippine National Police, tagpatuman sang mga layi, nagatap na sang krimen, nagamintinar sang kalinong, kagkatawhay, kag nagasiguro sang kaluwasan sang publiko, ang aton kapulisan, aton mga abyan, updi kami sa isa ka oras ka pagwaragwag sa kahanginan, sa pagpalayag sang amon mga programa, mga naakumplisar, kag mapinuslanon ng mga aktibidad, kapis, pulisya, balita, para sa masa, sa kampiyon, ng estasyon, 100.9 K5 News FM, Rojas.

0: Mayong hapon, Kapis. Good afternoon, Siyudad San Rojas. Welcome sa pagpangalagad sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Of course, diri lamang mabatian, no? Sa K5 News FM Rojas. Takna alauna tudto alas 2 ang hapon sa tag sa kadomingo. Kag syempre sa subong edisyon sa aton pagpangalagad. Petsa 9 sa bulan sa Agosto 2026. Ang pagpangalagad sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Ini sa pangalan sa bugos nga pwersa sa Philippine National Police. Subong man sa Kapis Police Provincial Office. Kag Police Regional Office 6. Siyempre sa pangalan sa amon nga Provincial Director sa Kapis PPO Police, Colonel David Il Cachumbo Jr. Kag siyempre kami ang inyong mga Police Anchor sa subong hapon.
1: Police Chief Master Sergeant Ramilar Cangiles.
0: Kag ako naman si Police Master Sergeant Van De La Cruz Profonga. Sa liwat, mayadayad nga hapon sa atong tanan-tanan ng mga suking atag palamati. Sir Ramil, partner, mayong hapon.
1: Mayong hapon, gid, partner. Kagangya iba nakibot nga man nagpartner kita nga duwa. Kaya may importante gid nga ginkantuan, no? Convention ng inyong most ni partner, si partner Dan. Kay with regards ni sa aton sining salaam, no? Mm-hmm. Para sa aton sining mga utod ng Muslim. Uh-huh. So, but nevertheless, ginatambyo ginaton sa isa ka may dahil nga hapon ng aton sining mga maukod nga tagpalamatid rin sa K5 News FM sa 100.9 sa FM band sa Lilusuan sa inyong sining mga transistor radio. Mm-hmm. Kag sumuman live ninyo kami nga makita sa aton sining Facebook Live, no? Diri sa K5 News FM. Kag sooner and later, mababatian ninyo ang pila ka mga dalaguan nga balita nagikan sang inyo sining mga kapulisan sa tagsaka munisipyo ang ila siniyang mga accomplishment.
0: Yes,
1: partner. Sa subong partner, ang chimpo na ito, mahangin.
0: Yes.
1: Kag subuman maulan. No?
0: Gagoom-goom sa partner. No? Kay na mag-aaga partner, nag-inulan halin pa kagabi, no?
1: Mm-hmm. Kag ang latest ka na balitaan ko kagayna, kagabi, gali, mm-hmm. Dito sumibahin sa syudad sang Iloilo, inigo ini siya laya sang buhawi.
0: Aba.
1: Kag almost madamo sa mga panimalay, kag mga tiyangge, mga tiyosko dito sa mm-hmm. may plaza sang Haro, kag especially sa mga puloy, madri sa may bayan sang Mandriyaw, ang nagkalasamad ang mga edipisyo, kag especially ng mga salakyan, no?
0: Aha.
1: Nagkalatumbagid bangod sa mabaskog ng hangin kay sunugan sila na mayara dito sang buhawi, no?
0: So, ang mayo lang si ni partner, wala sang kabuhi nga
1: yes.
0: Nadula, no? Thankful kita.
1: Umugid kag sa pila ka bahin subong sang aton sinipungsod Pilipinas, nakikita ko nga grabe ang pagbaha, no?
0: Mm-hmm.
1: So ini karon nga mga kakatabo sa pila naton ka mga kaprobinsyahanan diri sa pungsod Pilipinas, isa ini ka wake up call sa aton.
0: Yes.
1: Nga abi lulang taon tanay aton kabukiran kunayhan mayari pa niya sang mga kahoy.
0: Yes, partner. That's right.
1: Isa ini sa mga nakikita sang aton sining mga kauturan kung once nga maggrabe na ang baha, especially diri sa area na sa mga low-lying areas, especially mm-hmm. sa mga syudad or sa mga malapit nga lugar.
0: Yes.
1: Lan taon ninyo ang inyong sining mga kabukiran basikalbo na. Kag dapat bisitahan gid, no? Kag kung once nga nakita nyo nga kinanglan ang bulig sa aton sining nga mga kauturan, kung kinahanglan nga magtanom kita sang mga kahoy kay
0: abuling yes,
1: makabulig
0: gid, partner.
1: Makabulig ini kay could you imagine partner ha? Ang mga tubig color sang tubig ya lapok.
0: Yes, partner. Kay yeah. Isama nina sa ginatunaan partner nga nagakasamad kag nagakapatay ang aton nga mga kasubaan kagkasapaan partner.
1: Oh.
0: Tungod sa mga kalbo naton nga kabukiran wherein ang mga duta bala partner ginalaslas sang tubig pagkadto sa aton mga kasubaan no kag ginatambakan wherein nagakasamad ang aton nga gakapatay ang aton mga suba. Kung manotice ninyo sa subong partner for 30 years no tandaan ko 5 years old pa ako lain ang structure sa kasubaan ining Panay River ho.
1: Oo.
0: madalom pa ina siya partner. So karon kung magtig ilinit na, kung magtig sililak na partner, oh, tama nakagamay ang tubig sa suba.
1: Suba.
0: Oh, it's because ina partner sa mga kahimuan man sa aton mga kauturan kay kalbo ng aton nga makabukiran, no? Wala na sa mga gamot nga nagahawid sa kadutaan sa mga bukid.
1: Amo na ganig gagay siling na akong partner nga it should be dapat nga hatagan ta ni karon sang importansya ining aton sining mga kabukiran, no? Aton man ini katuan kag bisitahan kiba si balatuod kalbo na nga aton sining mga kabukiran, no?
0: Yes.
1: Kag amo ni ang gitawag naton nga what you sow is what you reap, which is kabalik man sa tawo kung inimuan mo di maayo.
0: Yes.
1: Especially
0: partner
1: sa sining mga aton sining mga dunang manggad nga dapat ginaton ni alagaan at tama nang habal mo ang kasubaan ta sang una sa suba. Dry ay nagapanguwa sa pangabuyana ng aton sining mga mangingisda.
0: Mm-hmm.
1: Bisan nagabutang lang sa dasang gamay ng lulambat, pag pagdawat kalambat nila, may panudano na sila.
0: Yes, tama kita partner. Kaisa sa na-observe na ton ang sa mga kaisdaan na ton, bisan pang maulang wala sa
1: ulang
0: suba
1: na,
0: partner.
1: Ulang no?
0: Kay hindi na makapadamo sang mga kwan, sang lahi, sang ulang, sang kung ano man nga isda, tungod nga iban nga naton nga kauturan partner nagagamit sang hilo.
1: Hilo.
0: No? Wherein ang mga kabataan, ang mga buto sang isda, nagsang ano man nga mga nagakagbubuhi sa tubig, nagakapatay partner.
1: Na.
0: So ang nagakapabili na lang da partner, ang makasurvive lang gidiya. No? Ineng tawag nila, balang nga gapanimbos bala sa suba. No? Isa ina sa ginatunaan nga nagakapapas ang aton nga mga isda kag mga ulang kon ano man nga kalanunon sa aton nga mga kasapa kag kasubaan, no? Wherein encourage naton or gina-discourage naton, no, ang aton nga mga kauturan nga hindi kita magamit sa sining mga hilo nga makapatay sa mga nagaistar sa aton nga kasubaan kag sa aton nga mga kasapaan nga nagahatag man sa aton sang pagkaon partner.
1: Tama, kay could you imagine, no? Ang tubig halin sa kabukiran, ang mga dagutnot maagi sa kasubaan. Te, perte kadaan kabaskog ang tubig, maigo gidya ang pila ka mga ginapistuhan sa aton sa mga kaisdaan, no?
0: Tama, partner.
1: So, amo na gani nga dapat kita maging aware sa aton sining dunang manggad, no? Kay sooner and later inaya ang mangin benepisyaryo sang sinang maayong dunang manggad ang aton mga kabataan kapwapuhan,
0: yes,
1: no?
0: Mga kapwapuhan ta.
1: Oo. So it should be dapat nga gina-encourage tang aton sining mga kuturan. Grabe, no? Nakita ko to partner, so ang tubig ya hindi ya sang basta-basta ya nga sining mga do makanay lang nga pag-aagi may persa gidya, no? So that's why gani sa aton sining mga kauturan, no? Palanggaon ta aton sininga dunang manggad.
0: Yes. Kaya isa partner nga na-observe na kon, especially sa mga urban areas, ining mga pagbaha bala naton, isa sa ginatunaan ang pag-clog sa mga drainage. Nga man nag-clog bala mga drainage. Tungod sa mga basura, no, especially ining mga plastics, nga mga basura naton, nga kung sa din, ang iba naton nga mga kauturan partner, wala sang proper waste disposal or wala nag-observe sang proper waste disposal.
1: Okay. Kaya no? Bala, kung araga na kita sa ibang kalugar, naman daw nagasunod man kita sa tawag nga proper waste disposal. I-try nyo kanto sa ibang nga mga nasyon, pero sa mga Japan, no? I-try mo, abe, magpanghaboy-haboy na sang...
0: Mga Singapore partner?
1: Oo. No? At least tingin mo, dabi, haboy sang basura mo, kaya kung hindi, dakpon kagit, no? So it should be dapat disiplina sa kaugalingon naton. Isegregate tama na ba ni partner ko ba, no? Nga isegregate ang aton mga basura. Madunoton, hindi madunoton, no? Ang mga plastic i-separate man kay para at least kahit papano ang mga garbage collector naton makakita-kita man sininti mo sa kinilot sang plastic,
0: yes,
1: sa mga karton, sa mga salsalon, di ba? So dako man nga bulig naton sa aton siniya nga environment. Kag dako man nga bulig naton sa aton sining mga garbage collector.
0: Yes. No, so, kag sa nambal ni mo kina disiplina gid ya partner. Bisan ultimo nga gamay nga plastic sina.
1: Oh.
0: No, kami mga na-observe ako nga makauturan tabala bisan pa mga magbiyahe kita sa dalan.
1: Bisan na putos na sang
0: dulce. May nagaitsa gid ya sang plastic partner, no? Gani sa aton nga makauturan, why not? Nga kung may mga plastic kita nga halin sa aton kinan-an, no? Isulod ta sa aton nga bulsa, no? Kag kun sa diin nga makakita kita sang basurahan, that's the

0: Start ng klase, partner, no? Sa mga, ano na ton? Sa mga college
1: actually,
0: students?
1: Actually, college na, nag-try na sila start last week ago. But they have already their orientation from the school.
0: Mm-hmm.
1: So, I think siguro, ma-start ng ilasin.
0: Proper class, proper class proper na, no, partner.
1: Nga, muna, tanda ko, formal opening. formal opening of the class, no? But I think siguro may mga changing and wrapping pang sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: Pero there is already starting of the class sa aton sining tertiary level, even though sa aton sining mga universities and public school, no?
0: Mm-hmm.
1: Kag sige hapon sa aton sining mga estudyante maghalong gid sa pagbiyahe, no?
0: Yes, ng mga nagapadulong diri sa siyudad sang Rojas, partner, ang mga nagaboard lang bala, no? Maghalong gid sila sa ilang biyahe.
1: Amo gid, kag ang inyong sining mga kagamitan, ha, halongan nyo gid kay importante na. Gin-provide na sa inyo sining mga ginikanan kay bago nagapati sila nga dako ang ibulog niya dako ang ibulog sina sa inyo samtang kamo nagatuon diri sa may area sang siyudad sang Rojas.
0: Kag syempre sa aton mga estudyante gid mag-eskwela gid sang insakto partner, di ba?
1: Kamo no? Gid magtuon
0: no, ba hindi manuwi, maglihis ang kuan sang landas kumbaga. No?
1: Ta panumdumon man nila nga kabudlay mangita sang aton sining mga ginikanan sang kwarta para i-sustainer si ila nga pag-eskwela.
0: Yes,
1: kung tama, ara ka mo sa eskwelahan, magtuon. Kaya kung hindi ka malanggali, magsulod sa klase, magligoy ka, hindi ka na lang mag-eskwela.
0: Tama, partner. Mm,
1: gamiton pa na ni tatay at ni nanay nyo ang kwarta sa ibang nga bagay.
0: Pangbakal, pabugas na, partner.
1: Ahoy. Alam tawa, bala ko ano kabudlay, partner, sang ginikanan taton nga para lang mapa-eskwela kita. So, gani, kung ka-eskwela, tama ng hambal mo. Magtuon. Kaya mo mala na ang hamban lang isa ka mapamanas ang inyo sining mga ginikanan nga hindi makuha sang iban. Amo gina pinakaimportante daya.
0: So, ang manggad nga mapanubli, no?
1: Oh,
0: ang kaalam, no? Ang edukasyon partner, no?
1: Hey, nobody will get sang imo sining nga knowledge especially nga natunan mo sa eskwelahan. Importante pag hindi ha, always remember that you should respect everyone, no? Sa imo siniyang pag-eskwela man. Kaya mo dang pinakaimportante dra. Kag kinahanglan gid nga magpatutong kita sa aton sining pagtuon. Things nga dapat niyo nga himulon, una sige sige gid namon inyo gid nga siguraduhon ang inyong mga bagay or inyong mga gamit ra once nga rin na kamo sa inyo sining mga boarding houses para malikawan naton nga mabiktima kamo sang anuman nga sahi isang kriminalidad either kawatan man ta.
0: Especially ining mga theft naton nga partner nga mga insidente, no? Kag robbery man. By the way, kahapon gali partner, no, nagpatigayon kita sang lecture, no, sa isa ka korporasyon, no, diri sa siyudad sang Rojas ang Philip Morris mala partner. Wherein ang aton nga topic to ang fraud, no? Ukon ining mga theft nga nakumit sang employee partner, ining mga empleyado man nila mismo, wherein nakita naton to sa aton nga data partner, madamo sang cases sang qualified theft diri sa aton nga probinsya partner. Medyo dako gid siya kay na observe naton to 2023 daw almost 38% gid siya, no? Wherein isa ka manami man nga practice sang kuano sang company, no? Kag gin-encourage man nato ng ibang nga company naton nga mag-conduct sang subong sina nga mga awareness campaign,
1: yes,
0: no? Para man nga masigurado nila kamalikawan nato ng pagdugang sing mga qualified theft incidents naton, partner.
1: Amugid. No? Ang pinaka-importante dira.
0: Ining ginapanugyan naton sa aton nga mga kuano, mga nag-hire balas ng trabaho bisan pa sa nagapangita sa mga kabulik sa ilang puloy-an, no? Importante gid nga mag-conduct kita sang mga background check, partner,
1: no?
0: Para sa aton nga mga applicants, no? Kaya para masigurado naton, no? Especially ning pag-require naton sa police clearance,
1: no?
0: Sa aton nga mga aplikante sa trabaho, para masiguro nato kung malikawan nato ng ining mga insidente, partner.
1: May mga Arabi partner instances happening in Metro Manila.
0: Aha.
1: No, nga isa ka nagsulod nga kasambahay or kabulig.
0: Mm-hmm.
1: Kag ginakuha yang galaya ang simpatya kag tsansa nga ang iya siniya nga amo while nga busy or sa dinagkadto,
0: yes,
1: amo mamumaday na iya paghimo nga pagpangulikta or pagpangawat.
0: Mm.
1: So after that bayaan nila dahil ng balay. Apply na basta sa piyak, no? So
0: mangindulaan na dahil partner.
1: No, mangindulaan
0: no, hindi na malocate.
1: Eh. So tama na partner na by asking sang iya sining autobiography or kandakan mo siya sang BI, especially gin sa pagkuha sang police clearance so that at least may baluan to kung may kaso ini siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero
0: tama,
1: it
0: partner.
1: Should be dapat man kung naihan ang iya sining ginhalinan kung may ara siya, ikaw contact din to, try to ask kung ano ni siya nga sa isang tawo.

0: Mm-hmm. Basi bala kung lain itong ngalan ang ginggamit niya o lain man ang ngalan naman nga i-present sa imo.
1: Yes.
0: Ang muna kung isa ang ilas ni ginahimo para hindi mahibaluan kung sa dininis laya naghalin. Mm-hmm. No? So ang mga ginang pinaka-importante, dapat maging aware kita sa aton sining nagkatabo sa palibot. Hindi lang yan kay siling naton nga okay lang, kahit di man na yan natabo sa akon, pero sooner and later, you will become the victim sa anuman niya sa isang
1: kanin. Yes. Now, we need to be vigilant kaya partner. Na, no. Maging observant kita. Kaya importante maghalong di kita.
0: Ka? Okay, importante kita.
1: Nagpahuog ito. Positive. O kung gano'n, no? Nagpaborgage sa aton ng mga ginapanghambal si partner naton. Chinito Lismong Vlog from Lunoy, Roja City. Nakatutokin sa aton partner sa subong nga hapon.
0: Yes, mayong hapon ta, ah.
1: Kagi na shoutout na ito ng aton K589.7 FM Radio Tagbuanay sa Banwasang Pilar partner.
0: Oh, kay Sir Jobert Lago na.
1: Mm. Yes, Maninoy Jobert, mayong hapon.
0: Mayong hapon, good. Kaga partner subong man ang aton sining spearhead Kalinong Radio sa aton sining mga utod nga mga miyembro sa Philippine Army dala sa may bayan sang Hamindan. Along gid sa duty ng mga utod naton ng mga Philippine Army.
1: Yes. Ari pa? Ginadugang yun na shoutout nato nakatutok gid si Sir Johan Watson, si Red Villanueva, God bless ko no, sa Capiz PPO partner.
0: Okay.
1: Sa kay Ma'am Roda Donato Amago, mayong hapon mga sir, mayong hapon man sa imo ma'am. Salamat sa pagtutok diri sa Capiz Pulisya Balita para sa masa. Kag sa kay Sir Dave Amuyo partner ho, nakatutok man sa aton nga pagpangalagad sa subong hapon.
0: Aton sining nga partner subong si K5 Juby Cover, ang aton sining nga piloto sa tech
1: yes.
0: Sa pagupod. Kag subong man sa kay Vals Izori Exo Exori Sati. Good afternoon, watching from First Capiz Provincial Mobile Force Company. Halo nga mga utod naton nga kapulisan sa First Capiz Provincial Mobile Force Company. Sino pang arite?
1: Si Sir Jovic Hoberho, nakatutok sa ato ng pagpanglagad partner. At syempre, nagalantaw man sa ato nga live si Ma'am Leia Baez. Mayong hapon, mga Sir Amil and Sir Van.
0: Oh, mayong hapon, kid. No. Kaya sumuan sa kay Cogs Arts, ang First Capiz Provincial Mobile Force Company. MJ Magluno, Balyete, Capiz PPO and Provincial Headquarters.
1: Yes, gina-shoutout ko gid-gali partner sa opisina sa Capiz Provincial Investigation and Detective Management Unit. No, ang amon nga team duty subong Team Tunogan. Siyempre, upod namon si Police Lieutenant Maria Ellen Tayupon, pati si Ma'am Tayupon, nagapaminta to partner.
0: Ay, wow.
1: Ma'am Tayupon, Ma'am Weng, kay Sarge Deli, kay Sarge Baredo, dira nga upod na kon. Sige, pa to sila waswas paminta.
0: Sige lang, ang importante ko na pagkita may break lang ko ng kape, okay na.
1: Thank you so much sa papanyaga namon sa kay Ma'am Ellen Tayupon, may pajalibi ito sa partner.
0: Ay wow, sana all.
1: Salamat kid ma'am ha. Siyempre gina shoutout man akong partner ng amon nga chief sa Provincial Investigation and Detective Management Unit. Ang snappy namon nga boss police Lieutenant Colonel Edwin Luces. Nagangamon nga assistant chief police Major Christina Serbo. Mama yung hapon.
0: Ari pa partner, Audio One Mini Sound Valyakyo. Valyakyo Soles. Sir, good noon. Shout out watching from Hamindan Capiz.
1: Abaw nagasigabong kita to ko partner. Ang Capiz Pulisya Balita para sa masa ang K5 News FM Rojas Hamindan.
0: Gani man,
1: Salamat gid.
0: Ari pa gid sa kay Makoy, isang First Capiz Provincial Mobile Force. Mayong hapon kag sa kay Aymatla Tami, isang First Capiz PMFC. Okay, ari pa. Nilinawa Zitro Filioque, First Capiz Provincial Mobile Force Company.
1: Yes, damo pa ni partner ang naka-comment sa aton nga live. Mas standby ni partner, basahon talang karon.
0: Okay.
1: Oras naton sa aton pagpangalaga, dalaon na 31 sa hapon. Lito na nay goro kita partner sa aton mga balita. No, naka-standby ang aton nga mga police patrollers, no? Sa ilang tag-sa-tag sa mga areas of responsibility. Magadulong sila mga kabiyanan sa mga balita, dalagkuan nga balita, nagikan sa mga police patroller sa Capiz Police Provincial Office. Okay, liton kita karon mga kabiyanan sa mga headlines sa aton mga nakalinyada nga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Para sa mabalantayan nga balita sa pagpangalagad sa Capiz Pulisya Balita para sa masa, yari ho, babae, dakop sa drug buy bust operation sa Roja City PNP.
0: Isaac Liborer, arestado sa Kinkasenga drug bypass operation sa kapulisan sa Banwa sang Panay.
1: Samtang duha ka street level individuals o kon SLI arestado sa drug bypass operation sa Encapis PPO PDU sa Barangay Dayaw, Rojas City.
0: Isa naman ka persona dakop sa paglapas ang RA 10591 kag RA 9165 sa ginrespondihan sa kapulisan sa Banwa sang Ponte Pedra.
1: Sa dugang nga balantayan naton nga balita, isa ka persona arestado matapos ginserbihan sang mandamiento di aresto sa paglapas sang Republic Act 9262 sang Rojas City PNP.
0: STL Bit Collector nadakpan sa illegal numbers game operation sa Barangay 4, Rojas City.
1: Kag sa katapusan naton nga headline, kahoy nga ginabandonar na recover sa Pontevedra PNP. Kag inyo na batian mga kabiyanan ng mga headlines naton. Sa karon liton kita sa mga kaundan sa aton mga ginpang headlines nga balita. Para sa aton una nga balita partner, babayi dakop sa drug bypass operation sa Rojas City PNP. Para sa aton nga kaundan sang balita, yari si partner Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
0: Babayi dakop sa drug bypass operation sa Rojas City PNP. Dakop ang 26 anyos nga babayi nga ginakabig street level individual kon SLI kagyara sa provincial priority target list sa isa ka bypass operation sa Rojas City Police Station Special Drug Enforcement Team kon estate sa nagligan nga adlaw sa bayan sa Barangay Dayaw, Rojas City. Ginkilala ang arrestados kay alias Raya, college graduate, wala sang trabaho kag residente sa Barangay Tisa, Rojas City. Na-recover sa operasyon ang 5 ka gramo sa ginapatian nga shabu nga may standard drug price nga kapin naman sa 34,000 pesos. Lagip sa mga nakumpiskar ang isa ka sachet sa ginapatian nga bypass item. Tatlo ka sachet sa suspected shabu nga yara sa posisyon sang suspechado. 500 pesos nga bypass money kag iban pang non-drug evidence. Sa karon yara sa kustodiya sang Rojas City Police Station ang sambitan sini nga akusado kag ipasakaan na sa pagbaylar sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
2: Ito ang mga dalagkong nga balita nagikan sa Rojas City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Polisya, balita para sa masa.
0: Alauna, 35 ang oras na rin sa K5 News FM. Padayon ka mo nagatutok kag nagpamati sa pagpangalagad sa Encapis Polisya, balita para sa masa. Sa dugang naton sining mga balita, Isaac Liborer, arestado sa Kinkasanga drug bypass operation sang kapulisan sa Banwa sang Panay. Sa detalye, partner ko, Police Chief Master Sergeant Ray Falco.
3: Arestado ang isa ka laborer sa Kinkasanga drug bypass operation. Agosto 8, 2026, alas 12.32 ang takna sa kagahon sa Barangay Tansa Sur, Panay, Capiz, Kinkasanga operasyon sa mga katapo sang Station Drug Enforcement Team SDET sang Panay PNP sa pagpanguna ni Police Captain Eric B. Diocampo, Officer in Charge. Ang arestado, amo si alias John, listed street level individual, 31 anyos, kasado, recidivist, kag naka-avail na sang plea bargaining agreement sa Republic Act 9165 kag pumuluyo sang Barangay Kalitan, Panay, Capiz. Nakuha sa iya ang isa ka heat-sealed transparent plastic sachet containing suspected shabu bypass item. Duha ka heat-sealed transparent plastic sachet na nagaunod sang suspected shabu size 1,000 pesos nga bypass money kalakip na ang isa ka gatos nga subscribe genuine money kag 5,900 pesos nga budol money kag nanarisari nga non-drug items. Ang nakumpiskar na ginapatihan siya bu, ginabulabanta, nagabugat sang 10 gramos kag nagabili sang 68,000 pesos base sa standard drug price. Ang nasambit nga arestado ang nakahunong sa custodial facility sang Panay Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon.
2: Amunyo to ang mga balita nagikan sa Panay Municipal Police Station. Ini ang inyo Police Patroller,
4: Police Chief Master Sergeant Ray Falco. Para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
1: Okay, madamo nga salamat Police Chief Master Sergeant Ray Falco, nagikan sa Panay Municipal Police Station. Macheg ko partner, do naghina ang aton ko, no? No?
0: Ah? Audio?
1: Oh, partner, technical, okay, aton na nga audio, partner. Sherbolon, ah, okay. So, dugang na countdown sa aton nga balita, partner, ho. Duha ka mga street level individuals o kon SLI arestado sa drug buy bust operation sa Capiz PPOPD sa Barangay Dayaw, Roja City. Para sa countdown sa aton nga balita, iyari si Patrolman Robelen Contreras.
5: Copland kontra droga sa Rojas City. Nagresulta sa pagdakop sa duha ka SLI, kapin 136,000 nga ginpatihan shabu na kumpiska. Duha ka ginkilala nga street level individuals ang nadakop sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa mga otoridad sa Barangay Dayaw, Rojas City sa Agosto 5, 2026. Ang operasyon ginpatigayon sang Capiz Police Provincial Drug Enforcement Unit ukon PDEU kaupod sang PDEA 6 Capiz Provincial Office, Rojas City Police Station, kag First Capiz Provincial Mobile Force Company sa pagdumala ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr., Officer in Charge, Capiz Police Provincial Office. Ang mga nadakpan ginkilala kanday alias Tina kag Jojo, nga nilista bilang SLI. Sa operasyon, nakuha sa mga otoridad ang anom ka heat sealed sachets nga may sulod sang ginpatihan nga shabu nga may kabugusan nga kabugaton nga 20 gramos, kag ginbulubanta ang street value nga 136,000. Na-recover man sa mga operatiba ang isa ka bladed weapon kag iban pa nga non-drug items. Sa karon, ang mga nadakpan yara na sa kustodiya sang Rojas City Police Station para sa mga nagakaigo nga disposisyon kag pagpasaka sang nagakaigo nga kaso sa paglapas sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon ang kampanya sang kapulisan kag ila mga katuwang nga ahensya batok sa iligal nga droga bilang kabahin sang Oplan kontra droga kag mga paningkamot sa pagpatuman sang kasuguan kag pagmentenar sang kalinong kag seguridad sa komunidad.
6: Pagamuya to ang balita nga nagikan diri sa Capiz Police Provincial Office. Ini ang inyong Police Patroller Patro Bilin Contreras para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: Thank you so much sa aton sinibagong police patroller partner, no? Si
1: yes.
0: Patrolman Robelen Contreras.
1: Contreras, gina-welcome kid naton siya partner, no? Isa sa mga may potential ni naton partner, yes. Nga police patroller, no?
0: So, kanami isang aton sinisubong pagsugalaw sa aton sinibagong police patroller, no?
1: Uh-huh.
0: Welcome sa Capiz Pulisya, balita para sa masa. Kaya hopefully soon, well of course, manging kaupod man namon ikaw dari sa aton sini pag-angkor sa pila ka mga pagpangalagad,
1: yes,
0: sa sing
1: partner
0: program.
1: No, kaya later on may mga panubli gidi dire partner kay mabot ang tempo partner ko mag-retire kaya sir ko una-una lang ako partner.
0: Kaya, ang kabito nga duwas ang partner ko, partner ka Toto Ray.
1: Dadungay dungan gi kamo ni Sir Ray mo.
0: Kaya so para ang importante sa mga nay aton pangalagaran ng aton sini nga mga kautoran. Sige.
1: Patayin
0: kita sa aton sini nga paghatag sa mga dalagoan pagid nga mga operational accomplishment. Sa dugang pagkita sini naton nga balita, isa ka persona dakop sa paglapas ang RA 10591 kag RA 9165 sa ginrespondihan sa kapulisan sa Banwas ng Pontevedra. Sa detalye, ang aton sini nga police patroller, Police Top Sergeant Richie Valcarcel.
7: Isa ka persona dakop sa gingrespondihan sa makatapos ang kapulisan sa Pontevedra MPS. Dakop ang 40 anyos nga lalaki, may asawa kag isa ka high value individual kag residente sa isa ka barangay nga sakop sang Banwas sa Pontevedra Capiz. Sa gingrespondihan sa makatapos ang kapulisan sa Pontevedra MPS sa pagpumuno ni Police Captain Maria Fe T. Umitin, officer in charge sa Tacna, alas 6 40 sang gabi sang Agosto 4, 2026. Nakuhaan sang isa ka unit nga .38 caliber revolver kag wala serial number, kag tatlo ka bala, kag tatlo ka head shell transparent plastic sachet suspected nga shabu. Sa karon ang sibisado ya sa kustodiya sang Pontevedra MPS kaging pasakana sang kaso sa pagbalilar sang Republic Act 9165 ukon Comprehensive Judicial Drugs Act of 2002 kag RA 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
8: Amuyad to ang balita nga gikan diri sa Pontevedra Municipal Police Station. Ini yung Police Patroller, Police Staff Sergeant Richie F. Balcarcel para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
1: Okay, nabatian mga kabiyana ng balita nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, no? Kay Police Staff Sergeant Richie Balcarcel. Para sa dugang naton nga kondaan sa mabalita, no? Isa ka persona arestado matapos ginserbihan sang mandamiento di aresto sa paglapas sang Republic Act 9262 sang Roja City PNP. Ini nga balita ay gadulong sa aton partner, Police Chief Officer Sergeant Ramil Arcangeles.
9: Isa ka persona nga nagbaylar sa Republic Act 9262 dakop sa makatapo sang Roja City PNP. Ginserbihan sa mandamento diresto sa makatapo sang Warrant Subpoena Section sang Roja City Police Station ang isa ka persona nga kilala sa kay alias Ron, 23 anyos kag residente sang barangay Tangke sini siyudad. Naibaluan nga pagkatubang ang sambitan sini nga akusado sa pagbaylar sa Republic Act 9262 o kon Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ginarekomendar naman sang korte ang 32,000 pesos nga piyansa para sa temporary makailuwayan sa nasambitan sa ninyo akusado. Sa subong, yarang ihapon nakahunong sa karsel sa Roja City PNP ang nasambitan nga akusado.
2: Amuyad to ang mga dalagong ablita nagikan sa Roja City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
0: Sa dugang pag-isini naton nga mga balita, STL Bet Collector nadakpan sa illegal numbers game operation sa Barangay 4, Roja City. Sa detalye, yari aton sininga chinitong lispo, Police Corporal GC Ray Catalogo.
10: STL Bet Collector nadakpan na sa illegal numbers game operation sa Roja City. Isa ka 59 anyos nga STL Bet Collector ang nadakpan sa mga otoridad sa Anti-Illegal Numbers Game Operation sa Barangay 4, Roja City, mga last 10:28 sang aga, Agosto 6, 2026. Ginkilala ang suspect nga si alias Hill, residente sang Barangay 5, Roja City. Ang operasyon ginpatigayon sang Kapis Provincial Intelligence Unit, kaupod ang Roja City Police Station, initanan sa idalom sang pagdumala ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr., Officer in Charge sang Kapis Police Provincial Office. Nadakpan ang suspect matapos magpusta ang pusher better sa ginapatihan illegal nga pick 2 numbers game. Nakumpiska sa iya ang improvised STL bet receipt, 20 pesos nga bet money, tickler nga may number combinations, 20 tanan ka improvised bet receipts, 325 pesos nga ginapatihan bet proceeds, kagiban pa nga kagamitan na. Wala man siya nakapakita asang nagkakaigo nga dokumento nga nagahatag sa iya sang otoridad sa amo nga aktibidad. Sa karon, ang suspect yara na sa kustodiya sang Roja City Police Station para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga disposisyon antes pasakaan sang kaso sa paglapas sang Republic Act 9287 ukon Illegal Numbers Games Act of 2004.
11: Kagamuyan to ang balita nga nagikan diri sa Kapis Police Provincial Office. Ini ang Police Patroller, Police Corporal Jesseray Catalogo para sa Kapis Pulisya. Balita para sa masa.
1: Okay, madamong salamat Patrolman or Police Corporal Jesseray Catalogo. Nga nga ton mabakas nga partner, partner ho. Katapusan naton nga balita, kahoy nga ginabandonar na recover sang Pontevedra PNP. Yari nagapanumbalik si Police Staff Sergeant Richie Balcarcel.
7: K Kahoy nga ging abandon na recover sa kapulisan sa Banua sa Pontevedra Capiz. Na recover sa mga kapulisan sa Pontevedra MPS sa pagbumuno ni Police Captain Maria Fete Umitin, Office in Charge, ang gimbilin ng mga tapi sa kahoy sa Barangay Ilaya, Pontevedra Capiz, sa alas 10:11 sa aga sa Agosto 8, 2026. Samtang nagakandak sa mobile patrol ang mga kapulisan, ilan na sapuan gingpabayaan ng mga kahoy sa Acacia Tree nga may kalinlain ng kadakoon kag dimensyon. Sa kabukusan, naka-recover sa tatlo kabilog sa tabla na may kabukusan ng 17.5 board feet kag binabanta nagabalor nagalabot sang 875 pesos. Sa karon, yara sa kustodiya sa Pontevedra MPS para sa nakaigo na disposisyon.
8: Amuyad to ang balita nga gikan diri sa Pontevedra Municipal Police Station. Ini yung Police Patroller, Police Staff Sergeant Richie F. Balcarcel para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
1: Okay, kaginiyo na batian mga kabiyanan ng kabugusan ng mga balita ang gidulong sa ato ng mga Police Patrollers diri sa pagpangalagad sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
12: Capiz Pulisya, balita para sa masa. Para sa masa.
1: Oras na itong partners at itong pagpangalagad, alauna 48 sang hapon.
0: May dugang pa ko di partnero.
1: Yes, partner.
0: Isa ka gin-surrender ng loose firearms no, sa Roja City PNP.
1: Yes.
0: That was August 8, 8:30. No?
1: Mm-hmm.
0: Dira sa may bayan sa Barangay Adlawan na sa pagpangunaman ni Barangay Captain Roberto Ross Roldan,
1: mm-hmm,
0: ang punong barangay sa Barangay Adlawan, Roja City, nag-turnover no sa aton siniyang FISAG PNCO sa Roja City PNP,
1: mm-hmm,
0: sa ang isayak homemade 12-gauge shotgun na dala sa may bayan sa Barangay Adlawan. Kag ang ining nasambitan sining armas lutang ang iyara subong sa kustodiya sa aton sining FISAG PNCO,
1: mm-hmm,
0: ini in relation man sa aton sining kampanya sa oplan kontra illegal armas lutang, mm-hmm, upon nato sining tikal,
1: tikal
0: no. Kag subong man of course ini through the efforts man sa aton sining police community relation,
1: mm-hmm,
0: nga mapabakod kag mapabaskog pagi nato ng aton sining relasyon sa aton sining tagsa kabaranggayan nga ikampanya no,
1: yes,
0: sa aton sining mga barangay officials sa ilas ning mga nasakupan, mm-hmm, nga tagsa kabaranggay nga indi maghupot sining mga illegal nga armas lutang,
1: mm-hmm,
0: kag kun pwede isurrender sa aton sining mga kapulisan kag agod nga malikawan man nga kun ano man nga sahi sang krimen nga makomiter sang aton sining nga mga kuturan kung ikaw nagahupot sang illegal yang armas lutang, posible magapangatubang ikaw ya sang kaso sa pagbulapas sa Republic Act 10591,
1: mm-hmm.
0: So that's why ganing ang aton sining nga mga kapulisan subong ang nagakadtugit sa tagsa ka mga barangay para man ikampanya,
1: yes,
0: no? Nga isurrender ining mga armas lutang nga ini
1: license partner, mm-hmm,
0: kay bangod man para hindi ka mo ma filans ang nagkakaigo nga panumbungon.
1: Or hindi man, ma-applyan sila sa search warrant partner, hindi ba? So, congratulations na. No? Ini ang mayong resulta man partner sa kampanya o kung mabakod nga kampanya sa Capiz PNP, no? Sa batok sa mga unlicensed firearms kag sa mga loose firearms natong partner. Siyempre, sa initiative man sa pagpamuno sa ato nga Provincial Director, Police Colonel David El Cachumbo Jr. Kag syempre diri sa Roja City ng aton nga snapping at chief of police. Mm. Na shout out gin naton Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr.
0: A kolega ni subong nagabuse kag nagalantaw si Sir Tumagtang.
1: Nagapa shout out si Sir partner ho. Mm. God bless all Rojas Component City Police Station PNP personnel. Padayon sa serbisyo para sa kalinong katauhayan kag seguridad sang pumuloyo sa siyudad sang Rojas. Amo niya partner.
0: Amuning amay na muda sang Rojas City PNP sa kaya Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr. Mayong hapon gid mo sir, no? Kung sa mga utod na kundang mga kapulisan nga duty subong sang Rojas City PNP, halong git kita sa aton sininga pag-duty. Kita mo partner kagina nag-istorya kita party sa mga baha.
1: Yes partner.
0: Kagina comment gid ang aton sininga mga kapulisan sa Pontevedra ho, mm-hmm, nag-take action gid sa sining pag-recover sa ginabandonar nga kahoy.
1: Gani, no? Amuning kwan partner, makita naton na may pila pagid ka mga kauturan naton nga padayon nga nagapang-utod. No, illegal nga nagapang-utod sa mga kahoy. Kaya kung, sa kahoyan naton partner.
0: Kaya kung legal ini partner naman ginabandonar mo eh.
1: Yes.
0: So, what's it nga magkikuro permit?
1: Ay, kung isipon naton partner, ang pag-utod sa kahoy, it takes minutes. Oo, no? Minutos lang. Then, magpatubo ka sa kahoy wow. Para nga magdagko. Pila ka, kwan? Kadikada, partner?
0: Maluhoy ka, pila katuhig ang emotion nga pag
1: man, pila ka manubo, ginabi, partner, 20 years, no? Okay, 20 years to 50 years, no? Magluwas pagid sa mga kahoy, dangaga, may centenaria na wala, partner, so, oh? 100 years, 1,000 years, no? At ani, ma-realizar sa nga itong mga kauturan, no? Nga nagahimo sa iligal nga nagapangutod sa mga kahoy nga dako ang epekto sa atong nga palibot
0: amugid, partner. Tama gid no. Kaga ginakongratulate naman ang atong sining nga mga police patroller partner no nga naghatag gid sang ila sining nga mga accomplishments sa subong yes. Adlaw or pagpangalagad sa atong sining nga programa. At least nabatian sang aton sining nga mga maugot gid nga tagpalamati diri sa Q5 News FM ang aton sining nga mga accomplishment sa pila naton ka mga munisipyo diri sa may bahin manya sang probinsya sang Capiz and of course diri sa may siyudad sang Rojas. Ari naton nga mga talamyawon.
1: Yes partner, nakapila sila partner ho. Bawa nga kon bata kabalo na mag-comment no. Good afternoon papa ko no.
0: Dapat tamyawon kay
1: Langga ang akon mga kabataan dira si Tiny Tidy Kagrain no nga tutukin sa akon aton nga pagpalaga pangalagad subong partner.
0: Mayong hapon
1: na lang gaway ko kauli kay duty ko. Sakay Ma'am Giana Ambil Celoso. May hello mayong hapon mga sirs. Nagapamati kami diri sa Adlawan. No?
0: Ay, mga taga-Adlawan da. Mayong hapon
1: din. Oh. No?
0: Kaga subuman sakay Makoy sa First Capiz Provincial Mobile Force kag Capiz PPO. Ay Matla Tami sang paton sini nga First Capiz Provincial Mobile Force kag subuman sa Capiz PPO. Sakay ano pa ni Neil Noah Zitro Filcoe First Capiz Provincial Mobile Force. Nonoy Benz. Oy, kay classmate Nonoy da. Kamustang kapita da Noy? Sara sa First Capiz Provincial Mobile Force Company. Halong gid sa aton sini nga pag duty.
1: Ang akon manghud mara partner ho nagapa shout out gid dagikan sa Banuas ang dumalag sa kay Vic Frofonga not not. Mayong hapon nakatutok siya partner. Subong man si Sir Pedro Juan no nagatutok naggikan sa Panitan Municipal Police Station partner.
0: Kaga subong man sa kay Daso Nods Ortiz sang First Capiz Provincial Mobile Force Company. Tara sa palay sa akon sini nga asawa nga naga pamati kag nagalantaw gid subong sa aton sini nga pagpangalagad no mayong hapon gid sa imo kag subuman sa mga kids dira sa kay Gwen sa kay Kuya nila Emil kag subuman sa kay Nini Maryam Riley kag manang ilagingging arada subong so mayong hapon gid sa kay Yangyang nga wala nag duty sa kay Sophie oh sa utod mugli na rin na oh partner yung kao
1: sa ano kay PJ Delph shout out mga sirs from First Capiz PMFC Fort Maneuver Platoon no nagalantaw gid sa aton nga live subong partner
0: mayong hapon gid sa kay Victor Wood no Tito Sarge pa shout out bida
1: manghod ka na partner
0: okay.
1: Sa kay Anthony, kay sa Sir Anthony watching from Panitan Municipal Police Station, subong man kay ka M. Rob Agana, no? Nagikan sa First Capiz Mobile PMFC.
0: Ang Panitan partner tapos ng ilang kapistahan, no?
1: Tapos na ba yung pa-fiesta nila partner? Oh,
0: so sa mga pulis nila sa Panitan, halong git sa duty ha.
1: Yes.
0: Sa kay Pedro Juan, kagsakang bagagin ni partner kagina, SKM Rabagana mayong hapon gin. Ano pa?
1: Ma'am Remy Amoro, nakatutok nagikan sa Barangay Libas, Roja City partner.
0: Mm-hmm.
1: Kagagin na pa shoutout ni partner chin itong Lespo Vlog na to. No? Shoutout sa akong guwapag-guwapang asawa. Bawa! Hasia o Therese Repse. Watching from Barangay Lanoy about.
0: Mayong hapon na si Mumadama.
1: Dumayo sa mong partner ang shoutout ha. Pasi may sala ni si partner.
0: Pasi madugangan ha. Sa kay PJ Dels, shoutout mga sir from First Capiz Provincial Mobile Force Company Fort Maneuver Platon. Mayong hapon git sa mga otodada sa Fort Maneuver. Halang sa duty.
1: Sa kay Madam Gabriela Silang ho, nakatutok yung sa aton. Hi sir, run fan run. Watching from Bohol. Nagisigabong kita sa Bohol, partner.
0: Oh, gani man. Kag sa kay Tasha Alejandro, good afternoon, sir. God bless Capiz PPO. Mayong hapon, gid.
1: Kay Ma'am Dolores Abilarde, good afternoon, mga sir. Kapamati kami diri sa kilometer to, Barangay Lawan, Rojas City.
0: Uy, sa kay Ma'am Kenny. Pagiya,
1: kagsumansay. Sa kong agwapa, ho. Kagsa iya nga banahon, Police Lieutenant Colonel Francisco Pagiya.
0: Oh, mayong hapon, good sir. Sa kay Maria Types.
1: Uy, si Ma'am tayo po, ni partner.
0: Good PM, pa-shout out van for Mighty Pidmo.
1: Mighty Pidmo. No, nag-bakas-bakas, paminta ko halin pa kapon, partner.
0: Go, go, go, Pidmo sa pagpinta. Okay, kanami, guys.
1: Ang aton nga, bugos nga pwersa sa kwartero, PNP to partner ho, nakatutok man sa aton nga live sa subong hapon.
0: Gani man. Si Ma'am Feli Sibor sa ang Panayim PS. Ma'am Feli, mayong hapon, kag subong man sa imong mga kopda na dira ka nag-duty, kung ga-duty ka na subong kag.
1: Ako si ano, partner ho, si partner Roldan ho, good PM sa inyo mga ludi. Nag-instant MC pa sa kuno sa kwartero sa Laam Police Advocacy Group partner.
0: Amo na yan.
1: Regional Summit. Regional Summit.
0: Sa aton sining nga mga utod nga Muslim.
1: Ito one, oo.
0: Amo na yan, basta road pacer, kag siyempre alam siya yan, basta PCR clerk, matik na. No need na yan nga mag-think twice kung kinanglan ang bulig sa aton sining nga mga kapulisan. Okay, congratulations partner, si Moda. Ano pa? Ano pa?
1: Pari sa kay Ma'am Miriam Riley. Ano? Papa want ako mag-eat wet-wet after komi program. Bata mo ni partner?
0: Oo, ang inipo. Great.
1: Sweet ka tama, partner.
0: Hindi ka pala po si... Wala mong partner ni mo. Pagkatapos di, ma, puli pa kag maluto.
1: Maluto pag alis ang wet-wet, ya? Medyo madugay-dugay pa ni partner.
0: Sige
1: lang. Si Sir Mark Kenji Kaputin. Nagpa-shoutout sa ato. Nagikan sa Capiz PPO partner.
0: Sa kay partner na road pacer, no? Gapalan, tagit subong sa may kwartero. O, halong gidra, Dan. Kag, keep safe sa pagpauli, no? Sa kay Brian Jovena, watching from Amaga Sigma, mga sir.
1: Aba, nagasigabong kita sa Sigma, partner. Ang akon nga, anak pa. Nagpa-shoutout sa kay mami na Jack-Jack, o. Oh. Sa kay nanay Jessie, dira. Kay tito niya Tuto, no? Sino pagida? Kay mami niya Let. No, kay Rexy, kay Bilasken. No, ay ko kauli pag fiesta sa Dumaraw, partner.
0: Wow. Ay, sige lang. Bawi, galing next time.
1: Gani. Masako, ginabi. No? Siyempre, gina-shoutout ko nga akon nga may kag Eloy dira sa Barangay Santa Teresa, Dumalag Capiz. No? Si Nanay Minda, kag Statay Baoy. Kag siyempre, sa tanan nga kasi manuha na akon dira sa Banua at Dumalag, partner. Ah. No? Nga nakatutok yun sa pagpangalagad naton diri sa K5 no FM Rojas.
0: Hari pa, ang anak ko, nagalantaw just watching si Miriam Riley. And by the way, would like also to greet sa doon sining mga grupo sa pikad sa section sa Rojas City PNP of course sa kay Dan sa kay Kiki kag sumaman sa kay Cha-Cha no? Kay JN kag of course nala saon ko na lang ang amon si Kopdanan naman dira sa may PC Music Show sa kay Inda Ilen kag sumaman sa kay Ma'am Golda May Ewing, no? Mm. O, sa amon sining guwapohon kag mahugod nga amay sang Rojas City PNP. Rogelio, Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr. is watching.
1: Sir, salamat may yung hapon, no? Naglantaw si Sir sa aton nga live, no? Ang akon guwapo nga buddy na, kita shout out again. Ang mabuot, Police Master Sergeant Rudy Fontinilla, no? Nakatutok sa aton nga pagpangalagad sa subong hapon.
0: Oo, kag subong man sa kay Andy, no? Sa aton sining ang Facebook sa kay Ma'am Dona, mayong hapon gid, Ma'am.
1: Ma'am Dona Asmund, no? Galibot to sa kay na partner sa tanan nga office, no? Gino-check niya kung kana, hitsado na.
0: Dapat Dona? dapat imogid niya masa ulo ang 7S.
1: Nakabud live man mag-memorize partner. Okay, why na kita oras partner sa aton pagpangalagad sa subong hapon. May mapalagas kita da nga i-shout out naton.
0: Okay, siguro why na gid kay pasalamatan gid ang aton siniyang technical partner sa K5
1: sa yes, aton technical partner. Thank you so much, no?
0: Kay K5 June Becover.
1: Salamat sa tanan-tanan nga nakigupod sa aton partner sa subong pagpangalagan naton Petsa 9 sa liwat sa bulan sa Agosto 2026. Anyway, 15 dias, malapit-lapit na lang. Birna na naman, partner.
0: Gani. Pero nakasiting na kuno si Jose Marichal.
1: Angan-angan, may nagatunog na nga lingganay.
0: Lingganay. Kapamangkot siya, kung magwa na sa kuno, lalabas na ba ako?
1: Wow, no? Gultil. Ado, kadasig lang sa chimpo. Why na kita oras? Partner sa itong pagpangalagad. Siyempre ang pagpangalagad sa Capiz Pulisya Balita para sa masa. Iniisa pa kalan sa bugos ng pwersa sa Philippine National Police, sa Police Regional Offices 6, kag sa Capiz Police Provincial Office. Siyempre kami ang inyong mga nangin alagad sa subong na hapon.
0: Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles.
1: Kaga ko naman si Police Master Sergeant Van de la Cruz Profonga. Partner, may verse ka nga ibilin?
0: Ah, oo. Sa aton sining nga mga kapulisan, inyo gitandaan ang Matthew 5 verse 9 na gasiling, nga blessed are the peacemaker for there shall be called the sons of God. Kag sa Matthew 5 verse 10 naman na gasiling, into a world of ugly with violence and hate, Jesus sends us as a peacemakers.
1: Okay, thank you so much, partner. Saliwat, mayat-ayat nga hapon. And may God bless us all. Happy Sunday sa tanan-tanan.
12: Kapis Pulisya, balita para sa masa. Para sa masa.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
14: Imo pangalan na, partner?
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
15: 470.
14: Sang sano ka nagsugod inom na TTX 500?
15: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
14: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
15: 160.
14: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
15: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang TTX 500 para sa
13: akin. TTX 500.
14: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta si nakadiskusyon si Doc Ramil Oy amon si CEO.
16: Kung pala inom gid man ka TTX 500 kag mighty si Sir GP, layo ka sa akin eh, bulag eh.
14: Oh,
16: kita mo mga maayo nga butang. Sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
14: Gusto, correct.
16: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ini makabulag, apan, amo na ang rason nga magburo ng imo nga panulukan.
14: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata, daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
16: Namigida ang kwan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kwan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
14: Oo, do in do inborn, no?
16: Siguro
14: pagkabata
16: ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagkinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa Sir GP, gasakit imo ulo.
14: Oh, abi mo migraine, kasi mata mo na, no?
16: Oh, nabulayan ka, makita akong gabi.
14: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
13: TTX 500!
17: Ako si Herminia Titong, 53.
14: Tila ang imo blood sugar sa una?
17: Sobra 300.
14: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
17: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
14: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
17: Oo.
14: Mga ano nakadugay ka naginom?
17: Mga sobra na isa kabulan.
14: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
17: Oo.
14: Anong resulta? Pila na?
17: Sobra na lang 100.
13: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
16: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
14: Posto.
16: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, may TC or Pure C.
14: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudahan mo isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala siya sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rains, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapin pa sang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imong cellphone, maguba sa mata.
16: Sigurado damo na subong nga cases.
18: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
14: Osto.
16: Gapabata, gapabata ang kwan. Mm. Ang kaso sang astigmatism. Oh, oh, oh. Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress.
14: Radiation.
16: Free radicals, tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
18: information, health,
16: mga information. Tigin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
14: sunglasses yan,
16: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom kagid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
14: Correct. Correcto kami, no?
16: Damor nga kung office workers ka, sige ato bang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag
14: Pure C. Otherwise, kaguba sang mata.
16: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang japon ang mga guba. That's why importante nga mainom giga sa imong mga DTX 500, Mighty C or Pure C kung gusto ka hindi dali mabulag.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
21: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Probiotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Probiotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Probiotics, kadalhay ang pag-ariya.
22: Nagapalang dulong bala ang imong panulukan.
23: Magalingin bala ang imong nga ulo.
22: Masami nagkapangihi.
23: Masami ginauha.
22: Kasi may diabetes ka na.
23: DTX 500 na.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compound.
22: Nga nagkapanubo.
23: Sang imong blood sugar.
22: DTX 500.
23: Garantisado.
22: DTX 500.
23: DTX 500.
24: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman?
23: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
23: Mighty C,
26: mabaka ang butika.
27: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
27: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
23: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
23: DTX Beauty Soap.
26: Mamakas sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
26: Mamasaga butika.
23: DTX Coffee Mix.
31: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
23: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
32: Nestor! Ang sinaing!
33: Luto na!
32: Ang labahan!
33: Nakasumpay na!
32: Ang uniform ko!
33: Naplansa na!
34: Ganito ako!
35: Tigasi!
34: Tigalapa!
35: Tigasay!
34: Tigaplansa!
35: Sa araw si Missy ang masusunod
34: sa gabi.
35: Ako ang bossing
34: dahil kasangga ko
35: ang Extend
34: Supplement for Men.
35: Lourdes,
34: tapos ka ng maligo?
36: Yes, Charlie. Come to Mama.
35: Extend Food Supplement for Men.
34: May maca at lavawaska
35: na nagpapataas ng energy at stamina
34: para sa tigasing performance.
35: Extend Food Supplement for Men.
34: DTX 500.
0: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
34: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
35: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
35: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
35: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio!
3: Ang D3Bio!
2: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
3: Mapakas, mag-abuti ka.
2: D3Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
2: D3Bio!
3: Ang D3!
2: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
5: Kasakit ang tiyan!
6: Max 4 Biotics!
5: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
6: Max 4 Biotics!
5: Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka!
6: Para healthy ang tiyan!
5: Mag-clinical!
6: Spore Biotics!
5: Spore Biotics! Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako nagpamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
18: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
11: Kay may barato balaya nga butika.
18: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
19: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
11: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
18: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
19: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy.
20: You're listening to 100.9 K5 News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.

0: E3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DDX 500!
6: Ang may powerful compounds
5: na nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DDX 500!
5: DDX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
8: Sa isa ka, adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Na namin nagit sa akong nga mati.
5: DDX 500 Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ka butika. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Z.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
3: D3 Bio!

0: Alana. Hey, five galinha one time.
1: Oh, hala, may guwapo. Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuon sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako diya pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
2: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
0: Hey! Hi! Galing one time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-hining akon buhok kag nag-hinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3.

0: may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
3: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
5: Ito masyul sa barangay
6: po. Anong ginabatsag mo sa
5: ko? Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
6: Tumarkog. DTX 500.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lord is maglupot. Skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay ng tambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
1: Babakang sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
4: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
0: FM.
4: News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
17: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilay na lang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gino. DTX 500, mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaom magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica DioFresh, Dio-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
14: Clinica DioFresh.
13: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, nag-improve sang paminsaron, nag-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
8: I Care Gold.
17: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: D3 Bio!

0: po na ibaluan kong mataas na dali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 kabisi sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
2: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics! Gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica for Biotics!
1: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
9: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: June 7, Lord. 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: TTX 500.
3: Tapos si Jean Paul Hineroso Hibaloon Takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
4: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
3: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
4: Yes.
3: So,
4: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
3: Okay.
4: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga gakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500 mighty C or prior C kada adlaw. Kay kun wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
3: Husto ano? Sang 18th century nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikan ta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecules sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo. Ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duha ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
4: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
3: Mini ara sa sulod taan.
4: Ara sa sulod. But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
3: Correct, ano?
0: TTX 500.
1: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man. Na kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
3: Duwa ra ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
1: Voltago gabi eh.
3: Mga pulo ra ka-adlaw imong tumar.
1: Oo.
3: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500!
4: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir GP.
3: So, minimagwa lang siya galing, no?
4: Tingala kang iban nga palakaon gidya, karni. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. Ang iba niya palakaon prutas, palakaon gulay. So kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom pa ka mighty C kag pure C, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs,
3: ga
4: produce may uric acid imong lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
3: Ti amo na da.
4: Gadamo nang uric
3: palakaon
4: acid.
3: Palakaon ka tinaisang manok. Kanuha, isaw?
4: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kag kulang sang antioxidant. Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500 mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas, kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy, sige inom nimo sa mighty C, sige inom mo pure C, ga prevent nga dali ka matigula. Bata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mighty C because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, mighty C, DTX 500 or pure C, dugay ka matigulang.
0: DTX 500.
5: Ako si Princess Jacqueline Solar, taga si Chulin Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako nga cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
2: Advice mo sa way pa nakatry sa DTX 500?
5: Itry nyo gid kay naamigid ang epekto, hindi ka mong hinulsol, proven and tested.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
0: ko. E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
5: Sisa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero katatlo, sa subong kadwa na lang.
5: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsak.
3: DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation no, no. Nagin ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
16: DGX 500.
18: O si Katrina sa Pian Kapis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
19: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang isa. Ako, testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
16: D3 Bio!

0: lang siyang abot pagkaon sa balay.
1: Wow, Toto. Kaluluoy ka lang ba?
0: Ay, ikaw galikong.
1: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
0: Salamat, gidkong ha.
1: O sige, dira ka raanay ha. May katuan pa ako.
0: Lord, salamat kit sa grasya ha. Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayok ko 100, ang natupa sa akon, 50. May buhi na!
2: Hey, hi, kalingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio, D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinikas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500.
12: Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka.
5: Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
13: DTX 500.
14: Juice 7 lot.
15: Nung kinabatsyag.

0: sa
1: high blood gid ko.
2: Ano sa una ang imo
0: blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Sa isa ka adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakang mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
7: Gaan, ma-choy ride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
7: Sige ka kidya.
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend, love.
3: Extend Supplement for Men.
7: Yahoo!
3: DTX

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I Care Capsule, kag I Care Drop. Amuno ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Kasi Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Magklinikas 4 Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: GTX 500.
6: Masami ka bala nga ugdas? Kapoy sa trabaho?
7: Kag stress adlaw-adlaw?
6: Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagkikulang? Kalaman ang abyan.
5: Mag GTX 500 ka.
6: Kaya sa GTX 500,
5: ang stress malikawan.
6: Pagkamurigon malimtan.
5: GTX 500.
8: GTX 500.
9: Chun Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: GTX 500. Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibugit ka tama.
5: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: Sa una,
14: problema gid ako sa akon body odor.
15: Nahuya na ako magatubang sa akon mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
18: Ga gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay ga. Gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa na gani? Kabaho-baho pa?
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
18: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala nagit ya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
5: Extend
20: Food Supplement for Men.
5: May maca,
20: kag-flavawaska,
5: mga natural herbs,
20: nga nagahatag sang gana.
5: Extend
20: Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: five Galingawan Time!
1: Berta! Berta! Nagtawag ako sa lota! Imos na da! Imos na da, Berta!
2: Ha? Sa din ta baka do?
1: Imos sa gamit mo, layas na ta!
0: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod din na papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabi.

0: Habang ang Lidex Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko
7: ang Extel.
6: Supplement for men.
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo?
8: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: DTX 500.
11: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
9: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
12: Memory Advance Syrup.
9: Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
14: Mag-Eye Care Go.
13: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May para ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
15: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
18: Tinig ng Reformasyon.
17: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pumamagitan

0: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandeep Rebayo, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Visio, yung may D3.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabuga na sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Dali si Jay. Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica DioFresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
15: Clinica DioFresh.
14: Available now.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inilikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
16: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: Libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey, hi! Kalingawang time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
4: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butik.
4: D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica's 4Biotics. 4Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: 4Biotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
8: 4Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica's 4Biotics.
4: DTX 500.
9: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas humid sa itad ang itsura.
9: DTX 500.
4: DTX 500.
10: Katalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa ako nga mata.
4: DTX 500. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabakal sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
4: Extra food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
10: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan, maayaw gitang
6: DTX 500.

0: Pagkakal sa mga butika.
1: DTX 500!
2: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced!

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: KK5 News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang nagkining akon buhok. Kang maghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ano tumasun sa barangay
5: po? Ano kinabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumar ko. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Nagandamo na nga nagandamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C.
8: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
10: Babakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend
17: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
0: Extend
17: Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
1: Iniya isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
25: D3 Bio!

0: five galingawan time!
1: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko, magkaon ko, nagakamot lang ko, pero sa subo nga pigado na ko, nagakutsara na ko.
2: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man hao.
1: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng lugar.
0: Hey, five galingawan time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar.

0: makapungkot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend.
8: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Sa pulmo, baby.
8: Extend. Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
11: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
8: DTX 500.
9: Mapakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
8: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: News FM.
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: D3 Bio.

0: kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
1: Hey! Hi! Kalingawang time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may D3.
5: D3 Bio,
4: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka misis sa isang kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio,
5: ang D3 Bio
4: yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may D3.
5: Magabuti ka.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
5: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Kailatong
9: score
8: gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Bretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala. Lagit, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik.
4: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May Maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
14: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
15: Digasin.
4: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.

0: body mass index sa 30, na consider ka na obese.
1: Damo, no? Ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni-carots.
1: Hindi lang carots, mga doktor.
3: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
1: Isaling ang babalaan yung mga flowers
2: na
1: nabok
2: ko ba yung
0: ikaw? Maedukar ka pa!
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag nabok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So, istoryanta subong Doc Ramil, no, kung ano bala ang plemas nga ginatawag, no, excuse me sa mga nagapala mga subong, no. Kag kung ano bala ang buot silingon, sang color sini, no. Ano bala ang ginatawag nga plemas, Doc Ramil, kag diin ini nagahalin.
4: Ang plemas, Sir Kevin, tipo na sang mucus nga ginahimo sa aton nga baga, kag lower respiratory tract airways. Ang plemas ang may dako nga responsibilidad sa pagpugong sa mga kagaw, bacteria man o viruses kag iban pa nga mga foreign bodies. Agad hindi makasulod sa mga baga to cause infection. Tikong gainom ka DTX500 kag may TC regularly, no? Bastante ang imo nga mucus secretion. To the point nga hindi naman sobra katama.
3: Ang upper respiratory tract kaangay sang imo nga ilong, no? Baba kag imo nga tutunlan ang naga produce or nagapagwa sa ginatawag naton nga mucus. Lakip na ang imo nga gastrointestinal tract or ang alagyan sang imo nga pagkaon. Usually, klaro dapat kag manipis ang itsura sa nga mucus. Apang kung ikaw ang nagabalatian, nagalain sini ang iya consistency or ang iya kalaputon, kag ang color sini, especially kung mayara ka na sang gina-experience nga infection sa imong lawas.
4: Kabalo ka ang mucus, Sir Kevin, ginabugusan na sang tubig, asin, tingala ko parat-parat. Mm-hmm. Antibodies, kag iban pa nga mga immune system cells. Ining ang ginaproduce sa mucosal gland sa lining sang respiratory tract, agod bantayan ang alagyan sang hangin, kag ini ang nagabalik sa aton tutunlan, kag unconsciously, kisa aton matulon na mo. Imo na batyagan. Kung brown ang color sang plimas, ini ang posible bleeding subong man ang pula o pink ng plimas. Kung itom naman ang color sang plima, which is tumulagsa ni katama, buot silingon may fungal infection.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX500. Ang DTX500 ang may powerful compound. Yan ang kapalupo. Kagkakontrolar sang imo blood sugar. DTX500. Asal likad. Epektibo. DTX500.
4: Magka-fungus infection ka lang kung pigaw ang imo nga immune system. Pero, kung adlaw-adlaw kagayon ng DTX500 kagmaitis, layo sa patad nga maka fungal infection ka. Kagkabudlay bala, payuhon ang fungal infection, Sir Kevin, tingala ka, ubo mo, hindi mayo, bisan tapos ka na inom antibiotic kay gali, fungus gali ang nag-infect sa imo nga tutunlan.
3: Kung puti naman ang kolor sang plemas mo, Dr. Ramil, buot silingon may nasal congestion ka, barado ang imo nga ilong. Bangud inflamed or nagahubag na ang imo nga nasal cavity, no? Hindi maayo makalabay ang mucus papanaog sa imo nga tutunlan. Gani ini ang nagatinir sang malawig sa ilong kag nagdugay nga mucus o plema. Ang nagadamol kag medyo cloudy o puti ang color.
4: Kun yelo naman ang color, Sir Kevin, meaning sina mayara sang gira nga nagakatabo sa tutunlan mo, sa ilong mo, kundi inman ang halin ina nga plima. Ang white blood cells, kag iban pa nga mga immune system soldiers, ang nagapatsanay sa kagaw, kag ini sila ang gina panghimo sang imo nga mucus or imo nga plima, upod ang mga nagkalawas ag lawas ang bacteria o viruses. Kag ini nga mga fragments or gitawag na remnants, no, sang nagkalamatay, ang nagahatag sang yellowish color sa plimas. Di ba, kita mo na, pag nagyelo ang plimas, meaning pa, ano na, damo-damo na ang mga fragments sa bacteria or viruses.
3: Kung green niya, Dr. Ramil, ang color?
4: Di kung green ang color, Sir Kevin, butsilingon, hindi lang simple nga gira, kundi World War na ang katabo na. Kaya ang green nga plima ang nag-indicate sang widespread kag makusog nga immune response. Daw kan bla atomic bomb na kag special soldier nga ginapadala. Usually virus ang kontra, that's why green ang color. Viral infections are self-limiting basta bakod lang ang imo nga immune system. That's why kung adlaw-adlaw kag inom DTX500 kag Mighty C, wala na gadugay imo hilanat ang imo ubo kag imo trangkaso, kag bakod gid ang imo nga immune response. So may pagani ang hulo-hulo sa Mindanao, Sir Kevin, kay gauntat panggira. Pero ang lawas ta, adlaw-adlaw, milyones nga kagaw ginaaway sa aton nga immune system. Wala na ya untat ang waswasanay. Amo nang rason nga dapat adlaw-adlaw ka man inom sang imo nga DTX500 kag maitis, bangod sila ang aton nga makabig nga steady supply of reinforcement kag mga construction engineers nga makabulig repair sa constant damage nga natugas ang wala untat nga gira sa sulod sa aton nga lawas. Te, saan upa mo mainom DTX 500 kag may TC? Guba na inyo lawas, balatiano na kamo. Mas dasig ang recovery halin sa balatian kun adlaw-adlaw ga DTX 500 kag may TC. Kag indi kag idya matam-an kun magkasakit ka. Remember ha, dumduma to keep your body healthy and be protected. Mag DTX 500 kag may TC na adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Katota sa mga dugang nga benefits, or Kevin, anong dugang pa nga mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag may TC?
2: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ang palaya nga nagabulig paayos sa pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
3: Para sa dugang nga mga health benefits, Dr. Ramil, no, sa pag-inom sang DTX 500 kag may TC kada adlaw, ang panit ang atong first line of defense batok sa mga kagaw. Ini ang rason kung ngaa indi makasulod ang mga kagaw kaangay sang bakterya, virus kag fungus sa aton lawas. Apang iniman ang constantly exposed sa harmful UV rays kag prone sa damage tugas sang oxidative stress. Suno sa mga pagtuon, ang antioxidant nga aton makuha sa mga prutas ang nagabulig repair sa aton panit. Ini ang nagakuha sang mga inflammations kag naga-rejuvenate sang aton panit. Ang power combination sang DTX 500 kag may TC ang may pinakamataas na antioxidant units nga makabulig sang dako sa pag-maintainer sang aton skin health. Ini ang may rejuvenating effects, hydration kag nagabulig sa bastante nga collagen production. Gani nagahubin ka tulukon kung adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag may TC.
4: Te, kung damo ka dabi kuhan ng punggod, di madula, pwede ka dago gidya, lumatsyagan mo, siya ang forever mo. No, nagatuhaw na bangod sa gitag sebum peroxidation. Ang sebum niya, Doc Sam, that's oily, waxy substance, na ginapulos ang imong sebaceous glands sa imong guya. Masami target sang free radicals ang sebum kag ini ang nagalimit sang amount sang oxygen sa gitwag affected area. Ini ang paborito nga istaran sang gitwag anaerobic bacteria. Di ang mga P. acnes rason nga nagabutoy-butoy na nagadlagko bala sir Kevin imo punggod agud malikawan amo nang bintaha kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag may TC. Kay nga aman puno sang antioxidants kag nagaprevent sang gitwag oxidation. So meaning pa kung wala oxidative stress equals healthy face, nga wala sang acne. Amo nang sikreto kung naka DTX 500 kakag naka may TC.
5: Yes, kung pambambuti ang paghambalan, Dr. Ramil, Sir Kevin, no? Wala na sang may makadaog pa sa naming amod, no? So anon mo na ang kagwapa kung boringot kag suplag naman, no? Laway, Japan, no? Pero ang pagkamay na sang ulo sang mga babae, ang kalabanan dala sang hormonal changes, ilabi na kung manugabot ang ilanga pamulan noon, no? Nagataas ang level sang oxidative stress sa tion nga manugabot ang menstruation, no? Ini ang may dako nga effect sa negative hormones nga nagakontrol sang behavior sa mga babae, no? Dugangan pa sang sakit nga puson, paghanas ang paginhawa, singgit ang masugata mo, Sir Kevin, kun amo na, no? Imbis nga sweetness, no? Hindi pag patulan, no? Ang baba ni Mrs. Kung muna, chindihan mo na, no? Paim na lang.
4: Hindi pa patulan. The skip DTX 500 kag may TC. Awon din ra ba, gawa panago-nago lang na siya.
5: Ano sikreto niya?
6: Milig siya tagoay.
4: Wala siya panago siya ra ba, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi siya, pila edad, sir boy.
6: DC kuno DC. 19 nag ang it nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
7: Kampyon ni
4: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamassage gamit ang DTX Herbal Oil.
6: kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo. Anong imuon niya, sir boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
6: Basic.
7: Oh, maligo, basic gina.
4: Pagligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO, ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imupanit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imupanit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomorti kasaransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
5: Paim na lang, no, sa DTX 500 kagmay tisi agod nga magmaayo ang mudo ni Mrs. No? Kag palanggaon kasang tudo, no? Kaya ginasiling dira sa Dr. Ramil nga ang babae amo nang suga sa aton nga panimalay.
4: Di ko damo babae, damo suga.
6: Christmas lights. Sana ga. Oh. Igpat-igpat
5: mo. Oh, so hambal nila, no? Happy wife is a happy life, no? Mm. Amo nang kinanglan halungan tagid ang aton nga asawa.
4: Damo subong chocolate.
5: Oh, instead nga tagaan sila Dr. Ramil sang chocolate kag mga tamis, no? Tagaan ta na lang sang DTX 500 kag may tisi.
4: Amo na tani.
5: Oh, no? So amo nang mga power antioxidants nga makagwardyaya sa aton yung mga babae, no? Labi na gid sa ilang reproductive organ, no? Maluwas ng pangimong asawa, no? Mm-hmm. Sa ginatuwag cervical cancer, uterine cancer, kag ginatuwag breast cancer, mga kauturan. So, paim na lang, ha? Sang DTX 500 kag Mighty C, no? Kaya muna ang ginatuwag maka-prevent, no? Sang cancer, no? Sa mga babae, no? So, protektahan natin nga asawa, no? Patumara sa nga DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
4: Kanami sa ginistoryahan ta subong pagpalangga sa babae. Ay. Di mo bakal bulak da.
5: Chocolate ya, Valentine's
4: Day. Chocolate na lang niyo ano. DTX 500 kag Mighty C. Ti pagis pag inom sa ila sang DTX 500 kag Mighty C, kanami ila kutis, kanami ilang mood, no? Dula punggod. Normal ang menstrual cycle kag hindi magka-cancer te. Nabaklan man mister mo sa ano, DTX 500 kag Mighty C. Imo misis, ginabaklan mo man, no? Kun puro chocolate hatag niya sa imo kag mantikaon niya pagkaon, alams na. Gusto mo lino nga puloyan, mabuot nga asawa, paim na DTX 500 kag Mighty C. Te, may imo ka muna.
9: Informasyon sa ikayong lawas.
10: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
11: Kano saan mo na ibawaan na kay diabetes?
10: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
11: Ano sa mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
10: Kabuntag na o gabi.
11: Oh, nakarang pila na may mong sugar?
10: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imo paminaw sa imong lawas.
9: DTX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
12: Ako galing sa video yung loser, sa estudyante, na problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan ka ng magtuon, sakit ko na akong ulo, kaya inom ko Mighty C, alkaline, vitamin C.
13: Pagsubong ka namin isa akong paminsaro.
9: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
14: Kung galing siya rin, nagtanto sila, isang nagligad, isakit siya patama, diyan ba sa tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tigong na lamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mapalit sa mga butik.
15: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Kaning kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kundi kalidad ng produkto. produkto ang ginpangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
4: Importante mo asawa, hindi ba ko ilok, Sir Kevin?
3: Dok Ramil, no? Sakto
4: isa, na. Isa ko na sa kwan mo, pamintin sa, no? Isa ko na relasyon. Sa relasyon ko, no? Hamot nga asawa.
3: Hamot nga asawa, no?
4: Nakapaligo ko, no?
3: Dapat, Dok Ramil, hindi lang kay flowers, kag chocolates ang ginahatag. Dapat kabalo man sila maghatag.
4: Sangkikay kits.
3: Sangklinika de Alternativo.
5: Hindi mag-uringot si Mrs.
3: Siyempre. Paliguon, anay, si Mrs. Paligo.
4: Hamo na ang pinakanami niya gabi.
3: Ligo ka man, anay, no? Para before that mag-date-date, hindi man makaguba sang ambience bala sang ginatawag natin nga Valentine's, no? Ang ginaselebrar subong Valentine's, kamuya daw dogira
15: DTX Beauty Shop.
9: Information sa ikaayong lawas.
4: Pero kisaga pagkita siya DTX Premium.
3: DTX Premium, no?
4: Either day na. Pero kung nami ang DTX Premium, kung may cancer ka, may degenerative stage ka, kay may ara siya kuan mo.
5: May diabetes ka.
4: May diabetes ka, nami niya siya. Pero ang atong DTX Coffee Mix, nami man niya siya kung butangan nato sang duha ka soft gel sang Nitribayo para matawag siya Bulletproof Coffee.
3: Amun yung pinakabakal subong nga adlaw, Dok Ramil, no? Ang extend.
5: Magbakal subong
4: extend. Ubos amun extend mo.
3: Ubos kay pang-preparasyon ko, no? No? Ang extend food supplement, nagapanami sang imo nga blood circulation. Correct. So, kung nami imo blood circulation, pati imo... Paaman ang frontal effect, no?
4: Nga may center stand.
3: So, kung nami imo blood circulation, nami man ang metabolismo sang imo lawas. Kung nami ang metabolismo, nami ang pagdulong sang mga nutrients sa kaputok-putokan sang imo nga mga kaugatan da kag sa parte sang imo lawas. Kag syempre, nami man ang paghakot sang basura, no?
16: Yan na mag-aso taga Alibabay Mabigo.
17: Ang imong sugar sa una pila man?
16: 300.
17: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
16: Mga duha pa ka semana kapin.
17: Pila imong nainom DTX 500?
16: Pagyud ka sab.
17: Duha ra ka sab. Yun sa man yung pag-inom.
16: Multag og gabi eh.
17: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
16: Oh.
17: Pila na may sugar nimo ron?
16: 126 na lang taw kaluis Ginoo.
9: DTX 500.
4: Kag syempre, hindi niyo paglipat yang aton mga kape, no? Sa DTX Coffee Mix, kag syempre, Klinika Dio Fresh.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Kadto ta sa talakayan naton paano ang Ditribayo maprotektahan niya ang aton nga mga kurason. Ito ang mga ining pinaka-importante sa Talk ni Doc with Sir Kevin.
9: Talk ni Doc.
3: Thank you, Dok Ramil. So pagpatak sang ika-14 nga adlaw sang Pebrero, Dok Ramil, kag Dok Sam, damo gid ang nagapaabot nga makabaton flowers kag
4: chocolate.
3: Hindi Ditribayo. Ang mga lalaki naman niya sige na paminsar kung din nila gusto i-date si crush nila.
4: Atos katunggan niya or wala na gid yar. Aras ka sagingan.
3: Ang iba naman niya, Dok Ramil, nagasakit ang heart kay wala ka Valentine's.
4: Araguya.
3: Pero ang iban gasakit kay tungod sang unhealthy lifestyle.
4: Amo nang malaki.
3: Kag tungod sa komplikasyon.
4: Why gay nung Ditribayo?
3: Diabetes kag high blood.
4: Kay why gay nung Ditribayo?
3: Subong aton istoryahan kung paano makabulig si Ditribayo sa inyong tagipusoon.
4: Happy Hearts Day, Sir Kevin, kag Doc Sam. A month of romance. Basta Pebrero gani.
5: Valentine's Day.
4: Ha? ang mga kuraso ni grabing pitik-pitik mo tungod sa pagigugma. Pero may ara sa mga pagpitik-pitik sa heart nga hindi manami kag posible sinyali sa gitawag heart disease lo, no? Mm-hmm. Ini ang dapat hindi pagbaliwalaon kay base mahulog ini sa gitawag heart attack. Ang lain niya ining gitawag
3: myocardial.
4: Myocardial infarction, no? Labi na gid kung tuman kataas imo nga cholesterol level, pero kung gaditri bayo ka adlaw-adlaw, di ma-maintain gid mo ang cholesterol level kag puno sang HDL or good cholesterol ining aton ditri bayo. Amo ning naming kuan, nami pang regalo.
5: Correct.
4: No, especially kung may mga problema sa gitawag kuraso. Oh. May mga rheumatic heart, dako gid ya makabulig ang ditri bayo.
5: Correct gid Dr. Ramel, ang pagsakit sang dughan, no, hindi gid dapat baliwalaon, no, lalo na kung gabatsyag ka sang simtoma kangay sang pagpino sang dughan, ang daw ginatuslok bala, no? Daw gainit ang mga dughan pagid mo nang simtoma, hindi gid pagbaliwalaon, no, pagpalanghugot sang daw ginakumos ang imong kurason, no, ini bangod basi may bara ang imong kaugatan kag kulang ang pagbalik nga dugo sa imo kurason, no, rason nga kinahanglan niya magpasang tudo dapat gid mag D3 bio kada adlaw.
9: D3 bio
18: mo si Norberto, isa ka athlete dako ginanibulig sang D3 bio tungod ginapapagbo niya kon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
9: D3 bio ang D3 gamay physio, ang physio gamay D3
5: kaya ang D3 bio puno sang medium chain na triglycerides nga nagasuporta sa imong keto diet, agud magnubo, oh, ang imong risgo sa mga ginatawag heart diseases, Kirk Kevin.
3: Ang D3 bio naman niya, Doc Sam, nagapanami sang insulin sensitivity.
5: Mm-hmm.
3: Ginasigurado sang D3 bio nga mausar gid sang selula mo ang glucose kag magkabulig gid sa pagtapna sang mga balatian kaangay sang diabetes, high blood kag mataas nga cholesterol level.
5: Mm.
3: Nga nagapataas ang risgo mo sa pag magka-heart attack, no?
5: Mm-hmm.
3: Ang D3 bio may extra virgin coconut oil nga nagapanghimos sang bad cholesterol sa imo nga kaugatan, kag inupdan pa sang vitamin D3 nga nagapanami sang imo nga cardiac function.
4: Eh, no? Tagpila subong Sir Kevin ang kuan man, bukis ang flower man.
5: 1,500, 3,000.
4: Ang ibang 3,000 na minamin ang 3,000 mo, no? Kung ako ya, kayuhon ko ya desisyon ko sa kabuhi, gaan ko ya mga labans ko sang D3 bio. Sa balay, may isa to ka case, no? Isa ka case nga, no? Nga D3 bio, no? Tag 14 pesos lang na kada kapsula adlaw-adlaw. Kung isa ka box nga 1,400, at may sobra kang 100 pesos, dapat alagaan naton ang aton kurason kay isa sini ay isa ini sa mga gitawag nila nga cardinal organs, no?
5: Uh-huh.
4: Sang lawas, meaning kung wala ni nga organ, patay na tay. Agod layo kamo sa balatian sa kurason, ti kaonda mo utan, prutas, iwasan ang tamis, iwasan ang matambok nga karne, kag siyempre, adlaw-adlaw, inong gidya, D3 Bio.
9: D3 Bio!
19: O si Rosita, kapanluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglibon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
9: D3 Bio! Ang D3! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3!
5: So ang D3 Bio makabulig man sa imo sa malikawan na ito, no? Ang ginatawag healthy, unhealthy fats, no? Kay kung nag-diet ka, no? Mm-hmm. Ang tendency mo,
4: gakrib
5: ka sa ginatawag carbohydrates, mm-hmm, kag fats, no? Tumar ka sa D3 bio before ka magkaon, kay dasig ka mabusog bangod ang D3 bio, gina-increase niya ang imong ghrelin kag leptin hormone nga nag-suppress, no, sa imong appetite.
4: Yes. Amo nang kuan, sikrito, te. Sa may mga ginapangaluyo ganda, okay man na, may bulak, may chocolate, paman ni ano D3 bio, no, inyo nga mga crush, instead kung damo malang kwarta, no, Sir Kevin. Kung alanganin giti D3 bio na lang. No, kung D3 bio adlaw-adlaw, ma-enjoy mo pang life kag makapud sang dugay ang imo nga pinalangga nga ti layo ka mo sa heart disease. Ano mo, sige ka kaon na chocolate.
5: Mm-hmm.
4: Ano mo, bulak, kaonon. Mm-hmm. Ha, Sir Kevin?
3: Kung chocolate siya, Dok Ramil, adlaw, mm-hmm, ang imo nga adlaw-adlawon i-regalo si imo crusty dasig lang, ino, makapatay na yung chocolates. So, amun na ang amon nga mga health tips sa inyo kung paano mo amligan ang imo nga heart, kag pati heart ni crush mo, no? Kung love mo si crush o ang imo nga pamilya, tagaid D3 Bio. May panguntra ka na sa ubo, trangkaso, hilan at kagsipon. Protektado pa ang kurason sang imo nga mga pinalangga. So, i-D3 Bio muna.
4: Sige. So, muna ha. Di paglipat eh. May budget sang bulak ang chocolate, budget man ang D3 Bio.
20: Informasyon sa ikaayong lawas.
21: D3 Bio with Fizzle.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio, ang D3. Yung may Fizzle. Ang Fizzle, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Tagtota sa mga dugang ang mga bintaha o benepisyo kung pala inom ka D3 Bio. Te, siyempre, permi na muna ginapakilala sa inyo ang D3 Bio may C12. Ano ng C12?
5: Mm-hmm.
4: Itawag na sila, lauric acid, no? Kita mo ang mga sinanguna, bisan subong ina sunod pa na pag may sore eyes ang bata, inapatuluan sang ano, sang gata sang nanay.
5: Oo.
4: Nga kaayo because of lauric acid nga ara sa gata sang nanay. So kung pala inom ka D3 Bio, pareho lang nga gainom ka gata sang imo nga nanay. Number one, gina-decrease niya ang pagkalapuyot sang blood platelets, no? Para mag increase ang gitawag, makabulig man mag-increase ang motility or nami nga flow sang imot yan, no? Kung pala inom ka D3 Bio, ang secretion gina-reduce ang secretion sang cholesterol sa imo nga dugo, kag syempre ang atay, no? Na maamligan sini kag gina-increase ang uptake sang calcium kag magnesium para nga nami ang mga tul-an. Mm-hmm. Ang munang nami kung pala inom kaya D3 Bio adlaw-adlaw.

0: ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
1: Ang binta, pag ikaw naka D3 Bio kakadadlaw, may arasa sa ginatwag caprylic acid, bakon na C8, no? Isa ka tipo sang energy, no? Nga gina-convert sang aton nga lawas sa into ketones.
2: Dasig kung pala inom ka ni Tribayo, hindi ka dali gutumon.
1: Hindi ka dasig gutumon kag hindi ka dasig ya kapuyon. No, tungod nga may aras sa ginatawag energy kag amo lang ni ang isa sang klase sang ginatawag medium chain triglyceride nga maka-cross sang ginatawag blood brain barrier, no, labi na gid kun

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may Visio.
1: Ang Visio
0: yung may D3.
1: Mga but ka.
2: Kagang MCTs nga makita sa D3 Bio, ginadala na siya sa imong liver. Kaghimuon pa into ketones, no? Amara,
3: ang ketones, isa sa mga paborito nga pagkaon sa imong brain.
2: Kag kung healthcare professionals, be Dr. Ramil, no? May pwede gid ka gamit sang modified keto.
3: Oy, sa mga kuan, mga parents, ha? May mga kabataan mo, may kuyap, nami ang kuan. D3 bio. Because may ketones ang D3 bio.
2: Amuni, kung ma-induce na nimo ang ketosis, manami man siya sa pagka bulig sa pag-control or pag-manage sa
3: epilepsy. Ketosis, kung wala na carbohydrate o wala na glucose na gamiton imulawas, ang ano na, ang ketones na iya nga gamiton. So, muna ang mga bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamaya sa tutanan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: K5 News FM.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakal,
0: sumabuti. Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Canon. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa katlo ka pila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC. After 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumansyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
7: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.

0: Health Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh, available now.
2: Extend the food superman for men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. DTX 500.
4: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang unad ako ginangako ng problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang
2: DTX 500. Mapakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: D3 Bio!

0: campeón, campeón.
1: KK5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagpanami.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: TGX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon.

0: sa Mighty CF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty CF, ibigtimo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
1: Extend Food Superman for Man.
11: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
12: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
13: Hi, Dennis Juan.
4: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
14: Dry eye, pirmig katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: KK5 News FM.
15: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
16: D3 Bio.

0: siya migo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Para mismo!
11: DDX 500!
10: DDX 500!
12: Katali na habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX.
13: Sa isa ka adlaw.
12: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay,
13: namit na gitsa akong nga mat.
10: DTX 500, Mighty C,
14: ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
7: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
19: Sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
7: Extend food supplement for men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
7: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kapano ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Manong, sakay ko taxi!
2: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod?
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw! Si Noma Drive!
0: Hey! 5 Galinha One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K-K-5 News FM. News FM. D3 Pio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. D3 Pio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Pio with Vizio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Pio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
6: Kasakit ang tiyan.
7: Max4 Biotic.
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
7: Max4 Biotic.
6: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtanggap.

0: Gas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: TGX 500.
2: Saring Grace paglimutan.
3: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. TGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Siyela, sa Masilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
1: Extend Hood Superman for Men.
15: Ako si Renato. Na-alarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: KK5 News FM.
10: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
1: D3 Bio.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis! Whoa.
10: DTX 500!
9: DTX 500!
11: Katalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Pinamit na git sa akong nga mati.
9: DTX 500 Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako ni lawas.
5: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
19: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gid ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Radio.
1: Kampyo na Radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Impormasyon sa ika-ayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So, meaning, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas 7.
2: So, pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, alagi po
3: ang
2: pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ni carrots.
4: Hindi lang carrots, mga natural.
0: Impormasyon sa ika-ayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ko, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayo ang ako nono.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ika-ayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers nga namang probiotic.
0: At tayo may maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ika-ayong lawas.
5: So, istoryanta subong, Dok Ramil, no? Kung ano bala ang plemas, nga yun, tawag, no? Excuse me sa mga nagapalamang subong, no? Kag kung ano bala ang buot silingon, sang color sini, no? Ano bala ang ginatawag nga plemas, Dok Ramil, kag diin ini, nagahalin?
6: Ang plemas, Sir Kevin, tipo na sang mucus nga ginahimo sa aton nga baga, kag lower respiratory tract airways. Ang plemas, ang may dako nga responsibilidad sa pagpugong sa mga kagaw, bacteria man o viruses, kag iban pa nga mga foreign bodies, agad hindi makasulod sa mga baga to cause infection. Di kung gainom ka DTX500 kag may TC regularly, no? Bastante ang imo nga mucus secretion. To the point nga hindi naman sobra katama.
5: Ang upper respiratory tract, kaangay sang imo nga ilong, no? Ba-ba kag imo nga tutunlan, ang naga produce or nagapagwa sa ginatawag naton nga mucus, lakip na ang imo nga gastrointestinal tract or ang alagyan sang imo nga pagkaon. Usually, klaro dapat kag manipis ang itsura sa nga mucus. Apang kung ikaw ang nagabalatian, nagalain sini ang iya consistency or ang iya kalaputon, kag ang color sini, especially kung mayara ka na sang gina-experience nga infection sa imong lawas.
6: Kabalo ka ang mucus, Sir Kevin, ginabugusan na sang tubig, asin, tingala ko parat-parat. Mm-hmm. Antibodies, kag iban pa nga mga immune system cells. Ining ang ginaproduce sa mucosal gland sa lining sang respiratory tract, agod bantayan ang alagyan sang hangin, kag ini ang nagabalik sa aton tutunlan, kag unconsciously, kisa aton matulon na mo. Imo na batyagan. Kung brown ang color sang plimas, ini ang possible bleeding subong man ang pula o pink ng plimas. Kung itom naman ang color sang plima, which is tumulagsa ni katama, buot silingon may fungal infection.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panubo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal likas, epektibo. DTX 500.
6: Magka-fungus infection ka lang kung pigaw ang imo nga immune system. Pero kung adlaw-adlaw kagayon ng DTX 500, kagmaitis eh, layo sa patad nga maka fungal infection ka. Kagkabudlay bala payuhon ang fungal infection, Sir Kevin, tingala ka, ubo mo, hindi mayo, bisan tapos ka na inom antibiotic kay gali, fungus gali ang nag-infect sa imo nga tutunlan.
5: Kung puti naman ang kolor sang plemas mo, Dok Ramil, but silingon may nasal congestion ka, barado ang imo nga ilong. Bangud inflamed or nagahubag na ang imo nga nasal cavity, no? Hindi maayo makalabay ang mucus papanaog sa imo nga tutunlan. Gani ini ang nagatinir sang malawig sa ilong kag nagdugay nga mucus o plema. Ang nagadamol kag medyo cloudy o puti ang color.
6: Kung yellow naman ang color, Sir Kevin, meaning sina mayara sang gira nga nagakatabo sa tutunlan mo, sa ilong mo, kung diin man ang halin ina nga plema. Ang white blood cells kag iban pa nga mga immune system soldiers ang nagapatsanay sa kagaw kag ini sila ang gina panghimo sang imo nga mucus or imo nga plima, upod ang mga nagkalawas ag lawas ang bacteria o viruses kag ini nga mga fragments or gitawag na remnants, no, sang nagkalamatay ang nagahatag sang yellowish color sa plimas. Di ba kita mo na pag nagyelo ang plimas, meaning pa ano na damo-damo na ang mga fragments sa bacteria or viruses.
5: Kung green niya, Dok Ramil, ang kulor,
6: ati kung green ang kulor, Sir Kevin, but silingon hindi lang simple nga gira kundi World War na ang katabo da. Kaya ang green nga plima ang nag-indicate sang widespread kag makusog nga immune response. Daw kanla atomic bomb nga atomic bomb na kag special soldier nga ginapadala. Usually, virus ang kontra. That's why green ang color. Viral infections are self-limiting. Basta bakod lang ang imong immune system. That's why kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, wala nagadugay imo hilanat ang imo ubo kag imo trangkaso kag bakod gid ang imo nga immune response. So maipagani ang hulo-hulo sa Mindanao Sir Kevin, kay gauntat panggira. Pero ang lawas ta, adlaw-adlaw milyones nga kagaw ginaaway sa aton nga immune system. Wala na ya untat ang waswasanay. Amo nang rason nga dapat adlaw-adlaw ka man inom sang imo nga DTX 500 kag Mighty C bangod sila ang aton nga makabig nga steady supply of reinforcement kag mga construction engineers nga makabulig repair sa constant damage nga natugas ang wala untat nga gira sa sulod sa aton nga lawas. Te, saan upa mo mainom DTX 500 kag Mighty C? Guba na inyo lawas, balatiano na kamo. Mas dasig ang recovery halin sa balatian kun adlaw-adlaw ga DTX 500 kag Mighty C. Kag indi kagidya matamaan kun magkasakit ka. Remember ha, dumduma to keep your body healthy and be protected. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Kantota sa mga dugang nga benefits or Kevin, anong dugang pa nga mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C?
7: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ang palaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes. DTX 500, bakal na sa mga butika.
5: Para sa dugang nga mga health benefits, Dr. Ramil, no, sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, ang panit ang atong first line of defense batok sa mga kagaw. Ini ang rason kung ngaa indi makasulod ang mga kagaw kaangay sang bakterya, virus kag fungus sa aton lawas. Apang iniman ang constantly exposed sa harmful UV rays kag prone sa damage tugas ang oxidative stress. Suno sa mga pagtuon, ang antioxidant nga aton makuha sa mga prutas ang nagabulig repair sa aton panit. Ini ang nagakuha sang mga inflammations kag nagarejuvenate sang aton panit. Ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas na antioxidant units nga makabulig sang dako sa pag-maintainer sang aton skin health. Ini ang may rejuvenating effects, hydration kag nagabulig sa bastante nga collagen production. Gani nagahubin ka tulukon kung adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
6: Te, kung damo ka dabi kuhan ng punggod, di madula, parti ka dagko gidya, damatiyagan mo siya ang forever mo. No, nagatuhaw na bangod sa gitag sebum peroxidation. Ang sebum niya, Doc Sam, that's oily, waxy substance na ginapulos ang imong sebaceous glands sa imong guya. Masami target sang free radicals ang sebum kag ini ang nagalimit sang amount sang oxygen sa gitwag affected area. Ini ang paborito nga istaran sang gitwag anaerobic bacteria. Di ang mga P. acnes rason nga nagabutoy-butoy na nagadlagko bala Sir Kevin imo punggod agud malikawan amo nang bintaha kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kay nga aman puno sang antioxidants kag nagaprevent sang gitwag oxidation. So meaning pa kung wala oxidative stress equals healthy face nga wala sang acne. Amo nang sikreto kung naka DTX 500 kakag naka Mighty C.
8: Yes, kung pa pambuti ang paghambalan Dr. Ramil, Sir Kevin, no? Wala na sang may makadaog pa sa nami nga mood, no? So anon mo na ang kagwapa kon boringot kag suplad naman, no? Laway mi Japan, no? Pero ang pagkamay naton sang ulo sang mga babae, ang kalabanan dala sang hormonal changes, ilabi na kun manugabot ang ilang pamulan noon, no? Nagataas ang level sang oxidative stress sa tion nga manugabot ang menstruation, no? Ini ang may dako nga effect sa negative hormones nga nagakontrol sang behavior sa mga babae, no? Dugangan pa sang sakit nga puson, paghanas ang paginhawa, singgit ang masugata mo Sir Kevin kun amo na, no? Imbis nga sweetness, no? Hindi pag patulan, no? Ang baba ni Mrs. Kung muna, chindihon muna, no? Paim na lang.
6: Hindi pa patulan. The skip DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra bawga panago-nago lang na siya.
8: Ano sikreto niya?
2: Milig siya taguay.
6: Wala siya panago siya ra baw gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamiton niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad. sir boy.
9: Dising ka no, dising. 19, nag, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, ka 19
10: na. Kampiyon ni
6: magpisyo. Kabulo ka ang benepisyo kung magpamassage ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung ga pamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera ga pamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo kadlaw-adlaw, no?
9: Basic.
5: Maligo, basic.
6: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na, adlaw-adlaw, using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, ginbutangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomorti kasaransya nga nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
8: Paim na lang no, sa DTX 500 kagmay ti si agod nga magmaayo ang mudo ni Mrs. No? Kag palanggaon ka sang tudo. No? Kaya ginasiling dira sa Dr. Ramil nga ang babae amo nang suga sa aton nga panimalay
6: nang atong mga babae damo suga
5: Christmas lights <Sana ganyan.
9: laughs> Oh igpat igpat
8: oh so hambal nila no happy wife is a happy life no amo nang kinanglan halungan tagid ang aton nga asawa
6: damo subong chocolate
8: oh instead nga tagaan sila Dr. Ramil sang chocolate kag mga tamis no tagaan ta lang sang DTX 500 kag may tisi
6: amo na tani
8: oh no? So amo nang mga power antioxidants nga makagwardiyaya sa aton yung mga babae, no? Labi na gid sa ilang reproductive organ, no? Maluwas ng pangimong asawa, no? Mm-hmm. Sa ginatuwag cervical cancer, uterine cancer, kag ginatuwag breast cancer, mga kauturan. So, paim na lang, ha? Sang DTX 500 kag mighty C, no? Kaya muna ang ginatuwag maka-prevent, no? Sang cancer, no? Sa mga babae, no? So, protektahan natin nga asawa, no? Patumara sa nga DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: Kanami sa ministerya ang tasubong pagpalangga sa babay. Ay, di mo bakal bulak na?
8: Chocolate, ah, Valentine's
6: Day. Chocolate, nalana niyo, ano? DTX 500 kag Mighty C. Di pa agis pag inom sa ila sa ang DTX 500 kag Mighty C, kanami ila kutis, kanami ilang mood, no? Dula punggod. Normal ang menstrual cycle kag hindi magka-cancer te. Nabaklan man mister mo sa ano, DTX 500 kag Mighty C. Imo misis ginabaklan man, no? Kun puro chocolate hatag niya sa imo kag mantikaon niya pagkaon, alams na. Gusto mo lino nga puloy-an, mabuot nga asawa, paim na DTX 500 kag Mighty C. Te, may imo ka muna.
12: Informasyon sa ikayong gawas.
13: DTX 500. Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
14: Kano saan mo na ibawaan na kay diabetes?
13: Katong napacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
14: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
13: Kabuntag na o gabi.
14: Oh, nakarang pila naman yung sugar?
13: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
12: DTX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
15: Ako galing sa bigay yung loser sa estudyante. Na problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit ko yung akong ulo, kaya inom ko Mighty C, alkaline, vitamin C.
16: Pagsubong ka namin isa akong pamisari.
12: Mighty C, papalit sa mga butika. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
17: Kung galing siya rin, nagtantot sila, kaya saan nagligad, sakit siya ko tama. Di ang basa tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C. Kung kapso, 3 times a day, tatlo ka at lawla ang sakit sa akong tutong na lamat sa Mighty C.
12: Mighty C, papalit sa mga butik.
18: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Kaning kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang gipangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
6: Importante mo asawa, hindi ba huilok, Sir Kevin?
5: Dok Ramil, no? Sakto
6: isa,
5: na.
6: Isa ko na sa kwan mo, pamintin sa, no? Isa ko na sa relasyon ko, no? Hamot nga asawa.
5: Hamot nga asawa, no?
6: Nakapaligo ko, no?
5: Dapat, Dok Ramil, hindi lang kay flowers, kag chocolates ang ginahatag. Dapat kabalo man sila maghatag.
6: Sangkikay kits.
5: Correct. Sang klinika de alternative.
8: Para hindi mag-uringot si Miss.
5: Siyempre, paliguon, anay, si Miss. Paligo.
6: Amo na ang pinakanamik niya dami.
5: Ligo ka man, anay, no? Para before that mag-date-date, hindi man makaguba sang ambience bala sang ginatawag natin nga Valentine's, no? Ang ginaselebrar subong Valentine's, kamuya daw dogira
18: DTX Beauty Shop.
0: Information sa ikaayong lawas.
6: Pero kisa ka pangita sa DTX Premium.
5: DTX Premium, no?
6: Either day na, pero kung nami ang DTX Premium, kung may cancer ka, may degenerative stage ka, kay may ara siya kuan mo.
8: May diabetes ka.
6: May diabetes ka, nami niya siya. Pero ang atong DTX Coffee Mix, nami man niya siya kung butangan nato sang duha ka soft gel sang Nitribio para matawag siya Bulletproof Coffee.
5: Amun yung pinakabakal subong na adlaw, Dok Ramil, no? Ang extend.
8: Ubos mo extend mo.
5: Ubos kay pangpreparasyon ko, no? No? Ang extend food supplement, nagapanami sang imong nga blood circulation. Correct. So, kung nami imo blood circulation, pati paama imo... Paama ng frontal effect, no?
6: Na may center stand.
5: So, niya. Kung nami imo blood circulation, nami man ang metabolismo sang imo lawas. Kung nami ang metabolismo, nami ang pagdulong sang mga nutrients sa kaputok-putokan sang imo nga mga kaugatan da kag sa parte sang imo lawas. Kag syempre, nami man ang paghakot sang basura, no?
10: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
14: Ang imong sugar sa una, pila man?
10: 300.
14: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
10: Mga duha pa kasimana, kapin.
14: Pila imong nainom DTX 500?
10: Pag-yod ka sub.
14: Duha na ka sub? Yun sa amin yung pag-inom?
10: Simultag og gabi eh.
14: Mga pulo, rakaadlaw imong tumar.
10: Oo.
14: Yan, pila naman yung sugar ni mo ron?
10: 126 na lang tao, kaluis Ginoo.
0: DTX 500.
6: Kag siyempre, hindi niya paglipat yung aton mga kape, no? Sa DTX Coffee Mix. Kag siyempre, Klinika Dio Fresh.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Kadto ta sa talakayan aton, paano ang Ditribayo maprotektahan niya ang aton nga mga kurason. Ito ang magiging pinaka-importante sa talk ni Doc with Sir Kevin.
0: Talk ni Doc!
5: Thank you, Dok Ramil. So pagpatak sang ika-14 nga adlaw sang Pebrero, Dok Ramil, kag Dok Sam, damo gid ang nagapaabot nga makabaton flowers kag chocolate.
6: Hindi Ditribayo. Hindi Ditribayo.
5: Ang mga lalaki naman niya, sige na paminsar kung din nila gusto i-date si crush nila.
6: Atos katunggan niya, or wala na gid yar. Aras ka sagingan.
5: Ang iba naman niya, Dok Ramil, nagasakit ang heart kay wala ka Valentine's.
6: Araguya.
5: Pero ang iban, gasakit kay tungod sang unhealthy lifestyle.
6: Amo nang malaki.
5: Kag tungod sa komplikasyon.
6: Okay guys, Ditribayo,
5: diabetes kag high blood.
6: Kay way ginom ni Tribayo. Mm.
5: So buong aton istoryahan kung paano makabulig si D. Tribayo sa inyong tagipusoon.
6: Mm. Happy Hearts Day, Sir Kevin, kag Doc Sam. Mm-hmm. No? A month of romance. Basta Pebrero
8: gani. Valentine's Day.
6: Ha? Mga kurason ni grabing pitik-pitik mo tungod sa pagigugma. Pero may ara sa mga pagpitik-pitik sa heart nga hindi manami kag posible sinyali sa gitawag heart disease, lo, no? Mm-hmm. Ini ang dapat hindi pag baliwalaon kay base mahulog ini sa gitawag heart attack. Ang lain niya ining gitawag
5: myocardial.
6: Myocardial infarction, no? Labi na gid kung tuman kataas imo nga cholesterol level, pero kung gadit tribayo ka adlaw-adlaw, di ma-maintain gid mo ang cholesterol level kag puno sang HDL or good cholesterol ining aton di tribayo. Mm-hmm. Amo ning naming kuan? Nami pang regalo.
8: Correct.
6: No. Especially kung may mga problema sa gitawag kuraso. Oh. May mga rheumatic heart. Dako gid ya makabulig ang ditribayo.
8: Correct gid Dr. Ramel, ang pagsakit sang dughan, no, hindi gid dapat baliwalaon, no, lalo na kung gabatsyag ka sang simtoma kangay sang pagpino sang dughan. Ang daw ginatuslok bala, no? Mm. Daw gainit ang mga dughan pagid mo nang simptoma, hindi kit pag baliwalaon, no, pagpalanghugot sang daw ginakumos ang imong kurason, no, ini bangod basi may bara ang imong kaugatan kag kulang ang pagbalik nga dugo sa imo kurason, no, rason nga kinahanglan niya magpasang tudo, dapat gid mag D3Bio kada adlaw.
12: Mm-hmm. D3Bio.
19: Was na Bertoy sa ka-atlet dako gidani bulig sang D3Bio tungod ginapapagbon niya kon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades. Parehos ang pag-ehersisyo.
12: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Kaya ang D3Bio puno sang medium chain na triglycerides nga nagasuporta sa imong keto diet. Agod magnubo, oh, ang imong risgo sa mga ginatuwag heart diseases, Sir Kevin.
5: Mm. Ang D3Bio naman niya, Doc Sam, nagapanami sang insulin sensitivity.
8: Mm-hmm.
5: Ginasigurado sang D3Bio nga mausar gid sang selula mo ang glucose kag magkabulig gid sa pagtapna sang mga balatian kaangay sang diabetes, high blood kag mataas nga cholesterol level.
8: Mm.
5: Nga nagapataas ang risgo mo sa pag magka heart attack, no?
8: Mm.
5: Ang D3Bio may extra virgin coconut oil nga nagapanghimos sang bad cholesterol sa imong kaugatan, kag inupdan pa sang vitamin D3 nga nagapanami sang imong cardiac function.
6: Eh, no? Tagpila subong, Sir Kevin, ang kwan man, bukis ang flower man.
8: Mm-hmm.
6: 1,500, 3,000. Ang ibang 3,000, minamin ang 3,000 mo, no? Kung ako ya, kayuhon ko ya, desisyon ko sa kabuhi, gaan ko ya mga labans ko sang D3Bio. Sa balay, may isa to ka case, no? Mm-hmm. Isa ka case nga, no? Nga D3Bio, no? Tag 14 pesos lang na kada kapsula adlaw-adlaw. Kung isa ka box nga 1,400, at may sobra kang 100 pesos, dapat alagaan naton ang aton kurason kay isa sini ay isa ini sa mga gitawag nila nga cardinal organs, no.
8: Uh-huh.
6: Sang lawas, meaning kung wala ni nga organ, patay na tay. Agod layo kamo sa balatian sa kurason, ti kaondam utan, prutas, iwasan ang tamis, iwasan ang matambok nga karne, kag siyempre, adlaw-adlaw, inong gidya, D3Bio.
12: D3Bio!
20: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
12: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Luksam.
8: So, ang D3Bio makabulig man sa imo sa malikawan na ito, no? Ang ginatawag healthy, unhealthy fats, no? Kaya kung nag-diet ka, no? Mm-hmm. Ang tendency mo,
6: gakrib
8: ka sa ginatawag carbohydrates, mm-hmm, kag fats, no? Tumar ka sa D3Bio before ka magkaon, kaya dasig ka mabusog bangod ang D3Bio, gina-increase niya ang imong ghrelin kag leptin hormone nga nag-suppress, no, sa imong appetite.
6: Yes, amo nang kuan, sikrito te, sa may mga ginapangaluya ganda, okay man na, may bulak, may chocolate, paman niya, no? D3Bio, no? Inyong mga crush, instead, kung damo malang kwarta, no, Sir Kevin?
8: Mm.
6: Kung alanganin, giti, D3Bio na lang. No? Kung D3Bio adlaw-adlaw, ma-enjoy mo pang life kag makapod sang dugay ang imo nga pinalangga. Nga, ah, tilayo ka mo sa heart disease. Ano mo, sige ka kaon na chocolate?
8: Mm.
6: Ano mo, bula kaon nun? Mm. Ha, Sir Kevin?
5: Kung chocolate siya, Dr. Ramil, adlaw, ang imong adlaw-adlaw, niregalo si imo crusty, dasig lang, eh, no? Makapatay na yung chocolates. So, amun na ang amon nga mga health tips sa inyo. kung paano mo amligan ang imong heart, kag pati heart ni crush mo, no? Kung love mo si crush o ang imong pamilya, taga ID3 Bayo, may panguntra ka na sa ubo, trangkaso, hilanat, kag sipon, protektado pa ang kurason sang imong mga pinalangga. So ID3 Bayo muna.
6: Sige, so muna di paglipat eh. Yung may budget sang bulak ang chocolate, budget man ang D3 Bayo.
3: Informasyon sa ikaayong gawas.
21: D3 Bio with Fizzle.
22: Ako si Jay, lasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio, ang D3. Yung may Fizzle. Ang Fizzle, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Kagtota sa mga dugang ang mga bintaha o benepisyo kung pala inom ka D3 Bio, te, siyempre, permi na muna ginapakilala sa inyo ang D3 Bio may C12. Ano nang C12?
8: Mm-hmm.
6: Itawag na sila, lauric acid, no? Kita mo ang mga sinanguna, bisan subong, sunod pa na, pag may sore eyes ang bata, inapatuluan sa ano, sang gata, sang nanay.
8: Uh-huh.
6: Nga kaayo, because of lauric acid, nga ara sa gata, sang nanay. So, kung pala inom ka di tribayo, pareho lang nga gainom ka gata, sang imo nga nanay. Number one, ginadecrease niya ang pagkalapuyot sang blood platelets, no? Para mag- increase ang gitawag, makabulig man, mag-increase ang motility or nami nga flow sang imot yan, no? Kung pala inom ka di tribayo, ang secretion, ginareduce ang secretion sang cholesterol sa imo nga dugo. Kag siyempre ang atay, no? Maamligan sini. Kag gina-increase ang uptake sang calcium kag magnesium para nga nami ang mga tulan. Mm-hmm. Ang munang nami kung pala inom kaya di tribayo adlaw-adlaw.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mangabot ka.
1: Kagang MCTs nga makita sa D3 Bio, ginadala na siya sa imo nga liver. Kagimuon pa into ketones, no?
2: Ang ketones, isa sa mga paborito nga pagkaon sa imo nga brain.
1: Kag kung healthcare professionals, be Dr. Ramil, no? May pwede gid ka gamit sang modified keto.
2: Oy, sa mga kuan, mga parents, ha? May mga kabataan mo may kuyap, nami ang kuan. Ditribayo.
3: Oh,
2: because may ketones ang ditribayo.
1: Amuni, kung ma-induce na nimo ang ketosis, manami man siya sa pagbulig sa pag-control or pag-manage sa epilepsy. Ang ketosis,
2: kung wala na carbohydrate o wala na glucose nga gamiton imo lawas, ang ketones na iya nga gamiton. So muna ang mga bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tutanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: KK5 News FM. News FM.
0: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete na kung ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhan.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagkapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
9: DTX 500 Mighty C
8: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C,
8: mabaka nga butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
8: DTX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mamasaga butika.
8: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaeng.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasumpay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplanta na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Missy ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko
19: ang extend
18: supplement for men.
19: Lourdes,
18: tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to mama.
19: Extend food supplement for men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing perfect.

0: Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: you call.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
2: Pilar Capiz. Kampyon nga oras sa K-Fam News FM Philippines, 37 minutes after 4 o'clock in the morning.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number 1,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kakayvay! It's nice to be with you, mga kakayvay, sa buong adlaw sa ang Lunes Pizza Jess na sa bulan sa Agosto tuig 2026, mga kakayvay! Nasiglan sa mga inadlaw, mga kakayvay, ikaduhana ng asimana sa bulan sa Agosto, bulan sa tigkiliwi, mga kakayvay! Padayon lang kita mga pinalangga nato ng mga kauturan sa aton sa ning mga suki nga mga tagpalamati mga ka K5. Mga suki nato nga mga kasimano Luzon, Visayas, Mindanao. Pag-uto balabutan sa ngamot sa ning tingog mga ka K5 isa ka maayad-ayad mabugnaw nga kaagahon para sa aton tanan-tanan. Nami pa ya magligid ka K5 mun mo. Tuwan ko na, siling ko na. Wala signal ako ng pangananaw. Yan na ang pangan ko sa akong permi cellphone. Sa ligag na Biyernes, before ko magpuli na lipatan ko, pili na akong cellphone. Galing saluot ko sa akong. Isa ka, sulod lang. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga K5. Hope ninyo kami sa amon sa ninyo pagpalayag sa ninyo palatuntunan balitang K5 sa umaga. Sa Lunes, kay Dizon, sa aton sa ninyo pagpalayag, na welcome gin nato ng aton mga tagpalamati, mga kauturan. Sa bilog ng Wasa, Visayas, probinsya sa Capiz, syudad sa Rojas, Cagmano, sa Pilar, good morning sa iyo, tanahan. Subong adlaw, mga K5. Balik trabaho, balik eskwela, kita tanan-tanan, mga kauturan. Kag subong adlaw, happy fiesta sa mga utod naton dala sa banwasang panitan, mga kakaybay. Mamantikaan naman ang mga hingod-hingod sa aton sining mga kilala sa subong adlaw kay fiesta sa banwasang panitan. Happy fiesta lang da sa mga utod naton ka mga kasimanwa sa banwasang panitan, Capiz, mga kakaybay. Lawig-lawig man ang ila siling nga selebrasyon, mga kaabyanan, kabay pa nga madinoagon, kag malinong lang ang aton sining nga selebrasyon, mga K5. Amo ang pinaka-importante, mga pinalangga nato nga tagpalamati, matawhay, masadya, kag meaningful ang aton sining nga fiesta. Pagtililipon sa pamilya, pagtililipon sa mag-abyan, kag magkakilala, mga K5, sa pagselebra sa kapiestahan, amo ining mga tion kung kaisa nga nag-reunion ang aton sining nga mga tagpalamati. Yan. So let's enjoy the party. Inom lang, kaon lang, butang sa lugar, mga K5, para hindi kita malugawan, mga kaabyanan. Samtang kita naman diri sa K5 News FM Radyo Tagbuan ay sa Banwasang Pilar. Nag-aabi-abi sa inyo, mga ka-K5, pinagi sa 89.7 FM sa mga liliswan sa inyong mga transistor radio, mga ka-K5. Kag makita nyo man kami sa amin sa inyong Facebook page, ang K5 News FM Radyo Tagbuan ay kag K5 News FM Radyo Tagbuan ay digital, mga ka-K5. I-share sa aton sa ninyo live, mga ka-K5, para masadya kag manami kumpletong aton kaagahon sa adlaw sang Lunes, mga ka-K5. Inyong kubos nga biyan kagalagad sa kanginan ka-K5, Jubert Lago. Ang akong technical partner sa buong kaagahon ka-K5, Moon Villa. So sa mga tagpalamati naton, salamat gid, no, sa inyo sini adlaw-adlaw nga pag-i-rerimaw naton kadaaga. San lutoy-lutoy ka, basta upod mo mga pumuluyo, nami pamatsyag yapon, mga kakaysa. Mabatian kita sa aton mga sister station sa 100.9 K5 News FM sa syudad sa Rojas, mga kakaysa. Makitaan man kita sa ilasining Facebook page ang K5 News FM Rojas, mga kakaysa. Off din nyo kami, mga pinalangga natin ng mga tagpalamati, mga kauturan. Share sang live, mga K5. Mag-comment lang para mabasa natin ang inyong sining mga greetings subong kagahon sa aton sining pagpalayag, mga K5. Salamat gida, salamat sa inyong sining suporta sa sining waragwagan. Uy, K5 Munmun. 1 year na tayo sa program nga ini. 1 year na tayo nagabugtaw sa kagaon. Uy, kaya pa may mabulos. Uy, kaya. Nagaguluwa kagatulukal, wala tiyan mo kung kagaon, pay. Lutoy, wala mabugtaw sa aga. Galing kay ti, ara ka mo nga nagapamati sa amon. Nakaya ko na lang eh. Ay man tamay mimo mo. Oh, sige na, sige na, sige na! Opinyo na kami, opinyo na kami mga ka-K5. Sa dyahong tangaton sa ninga aga, sumungad law sang Lunes. Manami sa ngaton sa ninga palibot, makanay-kanay mga ka-K5. Kabay pa, nga matulutawahay lang aton sa ninga law. May klase ha, may opisina. Mga ginikanan naton, amat-amat na bangon, amat-amat na himos mga ka-K5 magluto sa aton sa ninga mga pagkaon. Himuso na mga kagamitan sa aton mga kabataan. Kaya may ara naman klase, subong ang mga tinion mga ka-K5. Sa mga utod naton nga may trabaho sa gobyerno, kag pribado nga kumbuyahan mga ka-K5. Himos na, bungkaras na, kag magtimpla DTX Coffee Mix mga ka-K5. Tama niya na nga kwan, pukwat-pukwat sang inyo alatrasan sa inyo sininga hiligdaan mga ka-K5. Piura na ang inyo sininga mga habol da kag mga ginligiran mga ka-K5. Parang manami ang inyo sininga palibot. Sa mga bungkaras na K5 mo, hindi ka nakahimo sa imunig daan, ah. Kapin pa kun ako. Sus, Mareha Guse. Sigo mo balikan, tiyan mo na na eh. Oh, bago na! DTX Coffee Mix, mga K5, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, mga pinalangga kong atag palamati. Pampainit sa aton sininga sulok-sulok before kita magkanto sa aton sininga mga trabaho. Subong yang adlaw, mga ka-K5. Aga pa, dapat wana plastado na ang imo sininga mga kinahanglanon before ikaw magpadulong sa inyo sininga mga trabaho, mga ka-K5. Oy, share sang live naton mga pinalangga naton nga tagpalamati. Gamay man lang nga bagay. Share man lang. Hindi git. Araw pa. Kung man lang kalipay ta bugtaw to sa kagahon nga share niyo aton program para makitaan kita sa wall niyo kag mga paryente niyo makakita sa aton program kag ang greetings nga ginbasa ko mabatian sa mga kilala niyo. Nang bot ko si Lingon nga dapat i-share niyo. Igagid. O, ara, nagbukal ng ininit. Hindi pagbasyas kay Mister ang ininit, ha? Basi bala malampuan, makibot siya, ha? Nagpagpalakpala kung basyahan mo sa ininit, mga K5. Dasig lang sa K5 News FM. Uy, dali na lang, ha? September 4, mga K5, may ara kitang medical mission. Tanan, asta sa laboratory, takop mga K5, may x-ray, may mga kunano lang, mga K5, libreng bulong. Sa 300, ka mga senior citizen, kag PWD, mga K5. Ah, kay anniversary na sa K5 News FM sa September 4, diri sa Banwasang Pilar, mga K5. Kasig lang, no? Kaya amat-amat namon bahugan ng baboy sulong mga para maihawon kami sa kwano. Maihawon kami sa Pizza 4 sa bulan sang September. Oy! Sa ako naman kami! Oh, sige lang mga K5. Ano naman nagapanguna ng mga balita sumungad law sa aton sining pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Kasi sa headlines sa aton sining pagpangalagad puloy ang natupok sa kalayo sa Milibili, Ras City. Upos mga K5. Mga nadakpan sa drug bypass operation sa Ras City na pasakaan na sang panumbungon. Desisyon sa pamilya ginahulat sa koron sa Ras City agud pasakaan sang kaso nga humsay. Motorista wasak ang ulo kag naguha ang utok matapos nga na aksidente. Samtang dugang pa nga mga balita mga ka-K5, zero focus crime na kapagkit sa karon sa Western Visayas sa sulod sang 24 oras. Roa City Police Station gikilala bilang best operating police station sa bulan sang Hulyo.
1: Headlines.
0: Tatlo ka mga lalaki pilason sa natabo nga aksidente.
1: Headlines.
0: Dusi anyos nga taga Roa City, opisyal nga magarepresentar sa Pilipinas sa 4th Southeast Asian Open Water Swimming Championship.
1: Headlines.
0: Sa mga balita nasyonal, mga ka-K5, ginaduso nga 2,000 kada bulan nga lawan sa mga persons with disability sa Senado.
1: Headlines.
0: Samtang investigasyon sa flood control process ginatugyan na sa Ombudsman.
1: Headlines.
0: BBM ginaduso sa karon kag ginapasiguro nga pagatutukan ang isyo sa kayong lawas kag kayuhan sa aton mga kabataan.
1: Headlines.
0: Amo na mga headlines mga ka-K5 dili sa aton sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga subong adlaw sang Lunes. Karon sa lakat sang panahon sa aton sining K5 Bantay Panahon.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Karon sa aton sining K5 Bantay Panahon mga ka-K5 sa aton sining pagpalagad sa sining palatuntunan 24 oras sa public weather forecast sa ginisyo alas 4 subong kagahon August 10 2026 mga ka-K5. Southeast monsoon, nagapikto sa karon sa Luzon, kag western section sa Visayas. May tropical cyclone outside sa Philippine area of responsibility as of 3 o'clock in the morning. Ang tropical storm Piulo, ang may ara nakapahamtang sa karon. Mga K5 na ginabulubanta base sa satellite data sa ato sining pag-asa, 2,515 kilometers east of extreme northern Luzon. Ara man sa maximum sustained winds, mga K5, 65 kilometers per hour. Kag malapit sa sentro mga K5 nagalabot sa 80 kilometers per hour mga kaya ang gustiness sa nasambit nga tropical storm Piolo mga ka-K5. Ang nasambit nga bagyo nagahulag mga K5 padulong sa east south east east south eastward sang ato sa nga pungsod mga ka-K5 20 kilometers ang kada sigon kada ura mga ka-K5. Ang bahin sa probinsya sang Benguet, Zambales kag Bataan naga-experience sa karon sang maulanon nga panahon bangod sang monsoon rain. Ini naka K5 mga K5 nasambit nga lugar no ang nasambit nga southwest monsoon nga nag-epekto karon sa nasambit nga area, posible makadulot ini sang pagbaha, landslides kag moderate nga pagtupa sa ulan sa wala naton may baluan nga oras. Metro Manila, Ilocos Region, pinakabahin sa Caldera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, kalaki pang Rizal, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro, kag Occidental, Mindoro, may ara sa pagtupa sang ulan mga ka-K5. Ini naman ang dala karon sang southwest monsoon. Posible man makadulot ini sang pagbaha o landslides sa nasambit nga mga lugar kag may ara chance sa mga K5 nga pagtupa sang mabaskog nga ulan. Ang pila ka bahin sa Western Visayas, pila ka porsyon sa Cagayan Valley, porsyon sa Calabarzon, kag Mimarupa, mga ka-K5, kalakip na diri ang Camarines Norte kag Camarines Sur, posible naman nga makaangkon sang maguom-guom nga pag nga panahon, may paglapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob, resulta ini mga ka-K5 sang southwest monsoon nga nagaapekto sa aton sining pungsod mga ka-K5. Posible man ini makadulot karon sang landslide sa kon flash flood sa mga manubo nga lugar kana bukid nga porsyon sang aton sini nga mga probinsya nga ginpanghingadlan mga ka-K5. Dara man chance nga pagtupa sang ulan sa nasambit nga area mga ka-K5. Ang pila ka bahin sang aton sini nga pungsod maka-experience karon sa magumgum nga panahon mga ka-K5 ay sulitan nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob dala naman ini sang localized thunderstorms nga mga posible man makadulot sang flash floods kag landslides sa nasambit nga mga areas mga ka-K5. Ang aton sining sitwasyon sang aton sining kalalawran oy mabalod subong nga panahon mga ka-K5 2.8 to 4.0 meters ang kataason sang balod sa aton sining kalalawran mga ka-K5. Ang sa bahin sang Luzon area moderate tubtub mabaskog ang hangin mga ka-K5. Ang aton nga kalalawran sa nasambit nga mga areas ang Visayas kag Mindanao mga ka-K5 ara kita sa 1.2 to 3.1 meters ang kataason sang balod sa baybayon mga kauturan. Ang aton sining temperatura subong nga kagahon 24.5 degrees Celsius mga K5 as of 5:30 in the morning, kay karon sa hapon 28.7 degrees Celsius mga K5 as 2 o'clock in the afternoon mga kauto. Ang aton sining adlaw magabutla karon alas 5:41 sang kaagahon. Kag magatunod alas 6:22 sang kasisidmon mga ka K5. Amoy nang lakat sang panahon diri sa aton sininga pagpalayan. Sa aton sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga. I would like to say hi good morning sa mga listeners naton kag viewers nga nagaupod diri sa aton sininga pagpangalgad maayong aga na ka DTX Coffee Mix na kita Tito Job sa mal ni Inday Lores Catalan di Roy. Oy, guys. Inday Hilda Agarado Rason, good morning. Salamat sa pagpamati kag pag-upod diri sa aton sininga palatuntunan sa mga suki naton nga tagpalamay. Ah, damo na sila. Oh, share share sang live naton mga ka K5. Damo ang greetings, gamay ang share. Dr. Lindon Hano, good morning. Ni Matiliano sa Banwa sang Panay, good morning. Thanks for listening, Buya Trotty. Adras sa Paligumba, Kagroti Family, nagkatanaw sa aton, Doy Arthur, sa Banwa sang Maayon, particularly dras sa May West, Villa Flores Maayon, good morning. Good morning man sa mga taga Sintro Dao, shout out lang sa nakatutok sa K-Fab News FM, hambal ni Totoo Buyet. Good morning, Arlene Fukbit sa Tapas, good morning, and happy, happy listening sa inyo tanan-tanan. Dras sa May Pinamalatikan Sigma, good morning sa kay Janelle Yamo and family, Rosario Locas sa May Bituon, Ilaya, salamat gid sa pagpamati kapag upo din sa aton sa mga taga-kwartero mga ka-K5. Good morning man sa mga taga San Jose Tapas Capi, salin sa kay Inay Marietta Incahunado, Evangeline Dapiton, good morning. Lilia Delphine, good morning. Thank you so much sa pagtanaw kapag upod sa aton sa ninyo program. Good morning, happy listening sa kay Paririchi Pinalba, nagkapina DTX Coffee Mix, upod sa kay Nanay Melanie Pinalba dresa sa PNI. Good morning, landa kan happy, happy Monday. Velma Villanueva, good morning. Sir Nestor Calsubo Calzado, dala sa may Chudura Sales Trade Center, good morning. Inday Binka Duga Garcia, mayong gigang pagpamati kag pag-upo diri sa aton sininga program. Irimaw orop danay kita sanda sininga kaagahan, irimaw taten sa pagdulog naton sa mga balita kag impormasyon para sa aton sininga mga tagpalamati kag mga kauturan mga ka K5 nga nagasunod diri sa aton sininga pagpangalagad mga pinalangga ko nga tagpalamati mga kasimo. Nakatutok naman ang aton sininga mga patrol reporters sa field mga ka K5. Aga pa, nakalibot na kag magtipon sa mga balita kag mga impormasyon para sa aton sining mga tagpalamati mga K. Tapos taon man naton ang peace and order sa aton sining palibot mga pinalangga naton nga makasimanwa subong adlaw sang Lunes para nga buksan naton ang adlaw nga kumpleto, detalyado ang aton mga balita para sa aton sining mga kauturan mga ka K. Good morning, happy listening sa Binuntukan Pontevedra, sa pamilya Balasa kag Tingson family, halin sa kay GM Balasa nga nagaupo diri sa aton sa inyong program. Subong nga kaagahon mga ka K5, paki-share sa aton live mga ka K5 sa dihaon naton ng aga naton diri sa aton sa inyong pagpalayag si sininga palatuntunan mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga kaabyan ang aton sining mga nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno mga ka K5 sa sining matinunti nga preparar man no sa mga kinanglanon nila mga obligasyon nila mga K5 sa bulan gani sang Agosto damo mga nagapadangayo bulig bulan sa September hasta gina sa December may mga kalamidad or nano pa nga naga mga pagtilaw mga ka-K5 sa aton sining nga mga pumuluyo ti dapat alerto man ang mga ahensya sang gobyerno nga amo ang naga-provide sang kinanglanon sang aton sining mga ikaw. But not all the time magasalig kita mga ka-K5 sa aton sining nga gobyerno. Kita nga mga pumuluyo magbakas, kita nga mga kauturan naton, kita nga mga trabaho mag amat-amat kita sang pagtipon, no? Bisan way kapag trabaho subong dapat mangita ka sa trabaho para nga mabuligan mo ang imo pamilya kag imo kaugalingon mga ka-K5. Hindi tubtubsan o masarangan sang gobyerno nga magbulig kag maghimo sa mga obligasyon nga adlaw-adlaw para sa mga pumuluyo. Amo nang pinaka-importante subo nga panahon mga ka-K5. Magantos, magbakas ikaw mga pinalangga kong atagpal. Dali lang gid before ang patrol ha. Magahatag lang kita sang aton sa ninyo mga gamay lang gid nga mga commercial break. Magabaligya na kita sa mga produkto sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center nga available karon sa aton sa ninyo mga presidente sang persons with disability dili sa Banos sang Pilar kag sa mga butika malapit sa inyong lugar mga ka-K5. Ang produkto sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center mga kaabyan. Oras aton 58 minutos sa kaligid sa tak ng alas 4. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Paliog standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
2: D3, Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na.
3: Ibalik kag protektahan ang memorya.
2: Mag D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
2: Nga isa ka sahi nga brain food.
3: Kagandin luman sa aton uto.
2: Rason nga gandami ang memorya.
3: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Mabakat sa mga butika.
5: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
6: Klinika Sport Biotics.
7: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
8: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
12: Ilatong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
13: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan ko nga napawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Dayo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Dayo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Dayo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
1: DTX 500.
22: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat nabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Why ko na siya nabatsyagan?
0: TTX 500!
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas binabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
23: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
24: 3 minutos na mga ka-K5 ang nakaligas atak ng alas 5 sa kagahon diri sa balitang K5 sa umaga. Oy, anyway, good morning mga ka-K5 sa mga tagpalamati natin sa northern parts ng probinsya ng Iloilo. Dira sa Batad, Balasan, Carles, kag istansya mga ka-K5 nakatutok na diri sila sa aton sa ning program. Subong nga kagahon mga ka-K5, good morning sa kay Director Moises Mayo Paligombad Jr. Yan, dala sa may bunod kwartero nakatutok na din sa ito sa inyong pagpangalagad. Dapod pangapi sa inyong matinoon. Juanilio Casabon, good morning. Dala sa may bahay na sa mga taga Boysville Sigma sa Familia Arevalo Lucci sa Matinabo Sigma, mga ka-K5. Salamat din sa inyo sa inyong pag-upod din sa ito sa inyong program sa kada adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5. Sa mga tagpalamati na ito. Dala sa may Kulasi kag Lakip Mandra sa may Libas kag Bara, may nga pagpamati sa mga tagpalamati naton, mga mangingisda naton na nag-aupo diri sa aton sa nga pagpangalagad mga kakifan. Gabay pa nga tulutawhay lang ang inyo sa nga kagahon. Kami na ding bahala sa mga balita kag impormasyon para sa aton sa nga mga kauturan mga kakifan. Mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, as of this broadcast time, i-check naton sitwasyon sa aton sa nga field mga kakifan. Kamustahon man naton ang lakat sa merkado publiko sa syudad sa Rojas, pinagi sa patrol sa nga matinion with K5 Rodney Daban Delano.
23: K5 Balantay Mercado.
24: K5 Rodney, good morning. Please go ahead.
25: Good morning, K5. Good morning sa atong mga tumanan. Ang sentig palamati. What's up on sulod, K5 Jobar?
24: Ginaulad, just na gamay. May gamay nga kuwana. Nga daw ini mabarot mga clear maayo. Pero i-check na ito. K5 Rodney, go ahead please.
25: Yes, K5 Jobar, good morning.
24: Good morning.
25: Bati lang ako kay Kaka Jobart.
24: Bati ka pa to sa piyak nga lugar. Go ahead.
25: Yon na. Yon po. Manalanaya dari nga. Manyapat niyan po sa syudad sa Rojas. Kasi na Jobart. Wala kami dari ginaulan. Apang lang. Doka nga magalumon. Yan da ako. Baso yan da lang dito nga aga. So ako sa mga aga ni nga umaga. So pa ang gamay nga pag-ulan. Wa. Pero may galum. Gid. Ang amin dito nga kalangitan. Pero so far so good. Dari ang palibot subong. No? Kadungan sini. Nadama sa mga sanakyan na nagdadalagan na kasi tayo girl, Lunes, no, sa sako naman na kangatan sila yung mga kauturan. Di, timprano pa lang niya, dama niya sa mga sanakyan din yung nagbaribaray sa mga mayor man niya kansada kasi tayo girl. Kaya kaduwan sila, timprano pa man yung nagpanglimpyo ang mga sweepers, kangatan sila yung mga kauturan man yung mga manugulikta sa basura, no, sumatinlo na din ang palibot man sa syudad. Kaya man naman nag-jogging-jogging na din, adaridalagan, may nag-exercise na sa palibot. Kaya may nag-alagaw-lagaw na sa Jobert. Kaya pinaman din ka mga establishment sa sabong matamat naman yung nag-abulukas sa kadungan sa siliman niya pag sinakuin na dalagan sa mga salakyan sa siyudad sa Rojas kasi sa Jobert. Kaya ang hari pa din no, at sa tubang mismo sa katedral kasi sa Jobert ang patrol car sa police. No? So hari din nag-standby tapos ang isa pa nag-roving agad niya, masigurado ito niya safe and secure ang atong siliman yung mga kauturan sa mga nag-sibot nila sa syudad na. Kaya ka sa safe and secure nila sa may children's in a state center, no, sa klasa nila, as usual, ka safe and secure nila, ang kaya sa daon nila, no, at dabang-dabang dahil ang mga salakyan, no, na kaya man agad medyo mabarubod lahat din mag-park yan, da, parang mga pinakla, ka safe and secure nila, na gutok na gida. Ang palibot ng San Cedro ay sila sa Trade Center kay Gabana, no? Namo sa mga salakyan ang atong mga kuturan sa ako sa ila sa inyong pag-deliver sa mga nagkalailain ng mga produkto Pero kaya na, dari sa palibot, kasi sa Jubert Lively, na dari kita mo namo tawo, no? A Monday, at ika namo sa tawo dari nga nagdapadulo sa Children's Health Service Center, ay ba na makal, ang iba na, ama na, nagabaligya, no? So sa ako, ang hulag dari man sa may merkado publiko, kakita Jubert. Kaya sa sabungatan dari nga pag-asikyaron ang presyo sa meat product, no? So sa baboy, kita kagbaka, kakita Jubert, at ang daribalon kay for sure ining baboy kag baka madaog din sa ating mga kakotoran dito mo at na ang mga estudyante na nakakipan yung birth sa amaling lagi na banandalan no eh no so eksekta din kung kamusta na ang presyo sa nga baboy kag baka no kung naglain din man or basi kag may pagnubo or nagmahal no so before that sitwasyon din na nakakipan yung birth no so sa ako din nga ating mga kakotoran man sa pag-display sa ilang siniman yung mga produkto, no? Agad na nagtarana yung pag-analitikas ni Pedro Bert sa ilang siniman yung mga karakistik yung nilagapak lang ilang din nga dapalan, no? Pag, amun na, kakita Pedro Bert ang pinataman di ko mga kapuran yung man nagbaligya at ikalagin siya pinipili man, ah. Pero, ako kapaligya diri subong fresh na fresh, no? Kakita Pedro Bert kung makita mo sa atong siniman screen na, no? So, ka-fresh sa mga kinapang-display diri yan da, mga meat product. So, ari na ang presyo, kasi pag-divert, ang baboy, karning kapoy, no, 290 to 300 pesos per kilo, pork chop, 290 to 300 pesos per kilo man, ang tiil sang baboy, 260 to 270 pesos per kilo, ulo sang baboy, 160 to 170 pesos per kilo, atay sang baboy, 260 to 270 pesos per kilo, baga pagkasudlan sang baboy ordinary, 100 pesos per kilo. Ang maskara sang baboy, 230 pesos per kilo. Sa amo ng mga presyo sang baboy. Samtang din naman sa may baka o konkarne, ang unod, 400 pesos to 420 pesos per kilo. Excuse. Kaya sa buto, 360 pesos per kilo. Palit sang baka, 150 pesos per kilo. Kasudlan sang baka, 100 pesos per kilo. Ang maskara kag ikog sang baka, 150 to 160 pesos per kilo. Ang ikog sang baka, 180 pesos per kilo. So, direct ka sa top of birth, base lang sa ating monitoring, no, kung ito ang gita sa pinaliklan niya, simana, wala sa pinagbago ang presyo sa siman yung mga produkto. No, kung ano ang presyo sa pinaliklan niya, simana, amuman ang sasubong. Kasi top of the birth. Kaya mo na, ang supply, asano, direct sa mga nagkabalaligya, wala pa naman sa shortage sa subong, no? So, hindi pa kulang ang supply sa sining ang mga at ang sining ang mga meat products kakita Jobert.
0: Okay.
25: Tama na, yes, kakita Jobert na may naangatan sining man nga update para sa atong sining nga bantay presyo sa merkado. Samtang, sa atong sining nga mga kwan, sa atong sining nga mga municipal stations, no? So far, so good, good kakita Jobert sa mga mandiri sa Roa City, wala sa may nabalhaga nga mga incidente kag kun ano pa na man no nga nagkalahinabo sa bilog nga gabi sang kon kag gabi tubtob sa mga tinakna kasi pagdulot so malinaw nga tawhay ang aton sa mga nga probinsya sang Capiz pagabot sa ano na sa mga nagkahilinabo kon mga incidente kasi pagdulot
0: subong nga gabi naton halin kahapon no kay Kay Rodney.
25: Yes, kasi pagdabag, kagabi ito, tubong, mga tinakna.
0: Okay. Proceed.
25: Yes, so, kasi pagdabag, before that, at inuyo ko lang sa mga nga kasi aman mga katuran, kay Solis Store, Calzado, kay Sir Abilas, Timbangan ng Bayan, good morning. Kay Nanay Bedeng, sa Bedeng Flower Shop, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Kapma Aurulan, good morning. Tubungan sa kay Josue Androsi, Manukan, sa TATC, good morning. Kay Melisita Batiansela, kay si Jacqueline Garino, sa VG Section. No? Good morning, mga mom sensors. Kagsabalan nga nga nag-upod sa itong pagpangaragan sa mga aga. Good morning, mga K-5. Report para sa pagpangaragan.
0: Manipis ang tingog mo, ah.
25: Yes, kasi pwede ba? Medyo pa lang. No? Daw na kwan din.
0: Lalabsik ka? Kulang ka sa Mighty C ba? Si...
25: Basta kasi sa Jobert. Kwan yung Tagaling, Bawi ang Tagaling.
0: Sige.
25: So, report sa rin pagpangalagan sa balitang K5 sa umaga. Ni si ka K5, Rodney Daban Dalanan para sa kampiyon ng balita. serbisyo publiko kang kalingawan sa Kapisa. K5 News. Sasan.
24: Thank you so much sa K5 Rodney Daman Dalanon sa mga balita kag impormasyon mga ka K5. Ay, mugi na yan doy ko na kuhan ng aga pagka nagamatakon kaagahon na nagakuhan gid man, nagafluctuate gid man ang tingog na ton mga ka K5. Sa tunog ina kag sa pulaw kung kaisa at the same time mabugtaw ka kaagahon, no? So dali gid dakpon ka sang sipon ubo kag trangkaso mga ka K5. So, na ginakuha na, ginapadagaan talang ino, may TC kag D3 Bayo, ah, parang mapag-unang lawas na to mga ka K5. Kaya kung tanahon mo, adlaw-adlaw, bangon ka, daw hindi ka makabangon sa imo hinigdaan mga ka K5. Okay, good morning sa kainday LC Acuña, nga nag-aupo din sa ato singang pagpangalan, Sir Mario Alfabiti, dira nag-monitor sa ato singang program sa Ingkong, Karwasan, sa Bilbao Street, mga ka K5. Labi na gid sa kay nanay niya dira sa kay Marilyn Alfabiti mga ka K5 sabay na sang barangay Luuban sa Inso mga ka K5 ha? Thank you so much. Inom-inom lang DTX Coffee Mix mga ka K5. Good morning mga kay Giselle Marco dira sa may barangay Lunoy sa Pian. Salamat gid ha Giselle Marco sa Pian barangay Lunoy mga ka K5. Basta ako kilala, gulpi lang na dula pa. na istorbogid ining akon nga mga kwan, mga ginabantayan ba, mga amo niyo kuno. Dahil da agradulasyon mga ka K5. Yari na mga nagapanguna nga mga balita kag impormasyon para sa aton sini nga mga tagpalamati mga ka K5, diri sa aton sini nga pagpangalagad akuan mga suki na itong mga tagpalamati sa itong sininga mga kasimanwa. Muning sitwasyon na itong sa palibot na itong may maulan, gulpi lang mainit mga K5. Kuan pa lang ni, bulan pa lang kita sang Agosto. Way pa mapagpangangkat sa bulan sang Nobyembre, mga Oktubre, Nobyembre mga K5. Maulan nun, kagmabahaon. Nambot na nun, pagin ang sitwasyon sa itong sininga palibot nga wala pa bagyo, nagaulan pa lang, nagabaha na mga ka K5. So balantayan ina para sa aton sini mga pinalangga, mga tagpalamati kag mga kasimanwa, mga kautuan. Yari na mga detalye oras naton alas 5:15 sang aga mga ka K5. Oy, imos na kamo ha. May klase kita subong nga kaagahon mga ka K5. May trabaho man ang aton sini nga mga empleyado sa gobyerno. Gani hindi kamo mag late permit para nga Lunes pa lang umpisahan na naton sa manami ang aton sini nga adlaw mga ka K5. No? Yaring mga nagapanguna nga mga impormasyon ka mga balita diri sa aton sini nga pagpalayag mga K5, puluyan kahapon no, gintupok sang kalayo mga before lunchtime dito sa bahay niya sang Barangay Minibili. Ang report ni K5 Myla Puentes.
2: K5 News FM Live Report.
24: Hindi Myla, go ahead.
3: Nakakakaypag ang isang kapiluyan matapos litipot sa kalayo si Rukidla Pagkakunto at Eskong Diri sa mga sityo, sumigla parang kami libili ito ka City. Inkilala ang tagpilya sa banay kay Dona Arnido sa inisyar ng informasyon ang kinapayag niya ang kapingin na bangkari sa banay ang mga asawa sa niya sa nga anak. Nagbangot sa humana na light materials at kapiluyan madasi ang kaginupok sa kalayo. Padayon taron, nag-investigara siya tapos ang Bureau of Protection kung pila ang gimiling na halid kag ano ang impunaan sa nabungasunod. Pinisip ko ang paiba may labas na spandas para sa kampo na patita sa Bishop of Dumo pagkaligawan sa tangan sa K5.
24: Thank you so much sa K5 Myla Puentes sa mga kauturan. Ba, mo gina kong kaisa? Wala mo gina-expectar magdaba-daba ang imo sini nga ugsaran mga ka K5 no sa mga tagpalamati naton halong gid no uling ang mga uling bala na kung isa nga ginkuan ninyo ginlutuan or ang ginatipon ninyo dapat mas on gid niya pagkatapos ni gamo sa mga kapin pa ko ng balay ninyo light materials amo man ang mga gasol kung isa sirado naton mayad mga K5 ang mga wiring sang kuryente nga nakakuha, nakasaksak pa antes sila maghalalin sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimala. So, amo na mga resulta sa mga kalayo kung kaisa mga ka K5. Light materials pang imo panimalay ay pagdaba-daba sina, upos ginaya sa kalayo, wala kita na may mahimo mga ka K5. manimaho gid lang ang aton sininga panimalay, mga pinalangga naton nga mga kasimano, delikado sa mga tagpalamati na to. Hindi niyo pag kuna, hindi niyo pag hambal naton bala nga, hindi niyo pag pabuyan-buyani kay basi ma kibot ka na lang mga ka-K5, buhay na bili na imo panimalay. So kinahanglan gid naton sa mga suki naton nga mga tagpalamati, mga ka-K5, kinahanglan naton para sa aton sini nga mga kauturan nga mag-aligmat gid, no? Indi nga magdali lang permi, kay kun magdali ka permi, basi bala, no? Basi bala mga ka-K5 nga pagbalikid mo, wala na sang may mabilin sa inyo sini nga gin pangabudlayan. Ti ang kalayo ya dasig lang nang magtupok. Ang kalayo ya pagdabadaba sina, pagtalikod mo sana ni kabot ang kuan ang fire truck way na. Subong pangadaan nga. Mahangin-hangin subong, no? Mahangin ang palibot. Sus, kung mag-amo ng sitwasyon mga K5, wala kagin sina sang may mahimo mga pinalangga naton nga mga kasima. Dugang pa nga mga balita, mga K5, mga dakpan sa drug bypass operation sa sudad sang Rojas, ginpasakaan na sang panumbungon.
4: K5 Yaring News report. FM Live Report.
24: Yaring report ni K5 Myla. K5 Myla.
5: Pasakaan na sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tatlo tanan ka mga individual nga nadakpan sa duha ka separado nga operasyon sang kapulisan sa Rojas City, Agosto 5. Sa unang operasyon, dakop si alias Rhea Vianti sa East Anios, residente sa Barangay Tiza, Rojas City, sa dinakuha sa paghinakop sini. Ang apat tanan ka siya sa girapatihan Shabu nga may kabugaton maso kon menos 8 kagramos kagmayara sa standard drug price nga 54,400 pesos, 500 pesos nga bypass money kagiban pa nga mga non-drug items. Dakop man sa ikaduha nga operasyon ang duha ka ginakabig nga street level individual sa muman nga petsa alas 9:33 sang gabi, nakuha sa mga nagkaladakpan nga Sunday alias Christine, 34 anyos, residente sa Washington Street, Barangay 7 sining syudad, kag alias John, 34 anyos, residente naman sa Barangay Adlawan, ang anong talan ka siya sa girapatihan Shabu nga nagabugat 20 gramos kag mayara sang standard drug price nga 136,000 pesos bypass money nga nagabador sang 1,000 kag pila ka mga non-drug items. Sa karon nagapabili ng mga nagkaladakpan sa karsel sang Rojas City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon.
6: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
24: Thank you so much, Shaky Famala Puente, sa mga balita, mga kauturan, dugang pa nga mga impormasyon. Oras na ito, nalas 5.20 na sang aga, mga kakifan. Pilas, magkatuhay nga party sang lawas ang naangkon sang tatlo ka mga kalakinan, mga ka-K5, nga matapos ini nga naksidente sa ginasakyan nga motorosiklo dira sa may sitio Danao, Barangay Agkilo, Panitan, Kapis, mga ka-K5. Sulo sa report, ining mga individual ang nagapangidaron sang 22 anyos sa diin nakaangkon sang pila sa agtang kagnawong ang 18 anyos naman sa diin nakaangkon ini sang bali sa TL kagang isa nga nagaedad 16 anyos ang nakaangkon sang bagra sa nagkalain-lain nga party sang lawas, mga kakifab. Sulo sa inisyal nga impormasyon sa kakifab News FM, gikan sa plaza sang Panitan bakod mangudman nga tidamo activity subong kay pagapauli na kuntani kag ini ang matabo ang nasambit nga insidente, mga ka-K5. Gilayo naman nga gindespondihan sa makatapos ang panitaan na MDRRMO agod nga rescuehon kagatagan sang pauna nga pagbulong ang nasambit ka mga kabataan antes ini gindala sa mga malapit nga ospital, mga ka-K5. Amo gining hambal ko kung kaisa, mga ka-K5, nga once gani nga makainom ang motor, duha lang ang guma, tatlo ka mo masakay, duha. So, hay dapat mabalance mo. Tingnan paano mo makabalance kung nakainom ka na o kung madasig man ang dalagan, mga ka-K5, sang aton sa ning mga kabataan. Wala mga pamatanon, mga pinalangga natong kasimanwa, wala ni kulba, wala ni nervyus, mga kabyanan, no? Makahuyab inisang motor, grabe. So without knowing what will be the effect, mga ka-K5, sa ila sini nga pagbiyahe, tinamo adan basta kagahon na tuwang gabi, no? Kaya inom-inom ka pa, nakatughong-tughong kagamay, mabulubudlay, mga ka-K5. Imed lang kung gas-gas. So, tiyari, bali ang TL, mga K5, pilas agtang kag nawong ang tsura gindrawing mo sa karasada. Ay, mayo lang ko kaisa kung ma sulbar ka pa kag madapatan ka sang bulong hindi ka matam-an sang aton sining mga doktor para ma sulbar pang imong kakabuhi maluwas ka pa. Pero kung sa kong dasig na gini mo dalagan mga K5 kag tam-an ka na gid ahay ti way na tamay mahimo sina. Kani sa kapanumdum ini sa aton mga kauturan mga K5 nga maghalong gid samtang naga padalagan sang motorsiklo kay way tada mahimo. No? Ang dalagan sa motorsiklo sa mga kagusip kada sigon ka K5 mun mo. No? Why cool ba ang mga bata subong yung ka K5? No? Wala iya sang cool ba? Wala iya nahadlok? Ulihin na lang mamarasmasan kung lumupad ng motor nga ginasakyan nila. Kabay pa, halong paghangay para sa aton saning mga utod nga nagabiyahe sang motorsiklo sa lakyan mga K5. Tandaan nyo ha, tumba ganing apat guma. How much more ang duhalang guma? Tatlo pa ka muna gasakay, dapat na mabalance muna mga ka-K-Fan. Dugang pa nga mga balita, mga pinalangga natin ng mga tagpalamati diri sa atong sininga pagpangalagad, ang Roa City Police Station ginkilala sa karon bilang best operating police station sa bulan sang Hulyo mga ka-K-Fan. No? Suno sa report mga kabenan sang tinalikdan nga bulan sang Hulyo ang Roa City PNP maayo ang performance mga ka-K5. Ang nasambit nga pagkila personal nga ginbato ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Happy sang Roa City PNP nagapakita lamang ini mga ka-K5 nga maayo ang operasyon performance sa istasyon, epektibo ang mga inisyatibo nga ginapatuman sang layi kag pagpadayon sang serbisyo agud nga magapabilin nga malinong kag matawhay ang syudad. Pero sige mang gyapon kinawatay sa syudad mga ka-K5, no? Sige mang gyapon ang shabu mga kaabyanan. Nagapakita ini ang base sa ila sininga performance, madamo sila sa mga accomplishment, no? Ang ila sining dedikasyon kag professionalismo sa mga personnel sang Roa City PNP nga mahatag nga padasig nga serbisyo kag di kalidad nga pagbulig sa publiko kag komunidad mga ka-K5. Muna ang pinaka-importante. O galing, di naton madali-dali nga ma-eliminate mga ka-K5 ang ining mga problema karon sa aton sininga syudad. No? This is a call for Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang bagong hepe sa Roa City PNP. Abido, dagko man bi chip bakdak pa nga mga nagagamit sang illegal drugs. Himo, sama na binis sila sang insakto at minatuod. Imusa pag-iining managapanaka saka sa mga pamalay sa aton mga kauturan nga talikdan lang patalikdon na lang ang tawo sa panimalay kag sakaon sa sining mga kawatan nga ini. Amoning nagapinanguna karon nga mga kaso sa sudad mga ka-K5 kinawatay illegal drugs mga ka-K5 sa nasambit nga sudad, no? So this is a challenge for the local government at the same time sa aton sa ning makatapos sa kapulisan mga makuan ini kun hindi ini matap na mapahagan-hagan ini mga ka-K5, no? Di isa pa ni bilang mapadayon ang maayo nga performance ng Roa City Police Station, nagkakabagay kay Guruya Chief nga kwan la kwan gi sila kakason gid kag tinluan gid ang ining mga utod naton nga mga pasaway sa aton sininga susudan sa sudan sang Roa. Tama man, oh, para nga malimos ka sa imo katulugon, kung saan ka intindi ka katulog, kano nagadamgo ka pa, ha? Sa sining mga nagakahinabo mga ka-K5 sa aton sininga lugar, mga kasimay. 26 minutos na kaligad sa takna ng alas 5 sa aton sininga pagpalag, sa aton sininga palatuntunan, mga ka-K5. Desisyon sa pamilya ginahulat sa karon sa Roa City PNP, agad mapasakaan sa kaso nga homicide ang suspitsado. Yaring report ni ka-K5 Myla Puentes.
7: K5 News FM Live Report.
24: K5 Myla.
8: Desisyon na lamang sang pamilya ni Angel ang ginahulat sang Roa City PNP. Agud formal na nga mapasaka ang panumbungod nga homicide batok sa caretaker kag tagiya sang rest house sa din aksidente ni nga kuryente patay nga natabo sa tuong Agosto 1 sa Barangay Dumulog, Roa City. Sa pagpakigangwa sang K5 News FM Roa City Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., Hepe sang Rojas City PNP, iyagin payag nga preparado na mga dokumento para sa pagpasaka sa dasambit nga panumbungon. Naibaluan nga sandig sa ginpagwa nga medical legal examination. Naibaluan nga electrocution o kon pagkakuryente ang rason sang kamatayon na Angel. Sa resulta sang examination, nakitaan ang linear first degree burn sa upper third sang bahin sang liog nga gin-identify bilang electrical contact burn. Wala man sang iban pa nga mga antemortem injuries nga nakitaan sa anit, bagol, dughan kag tiyansang biktima. Sa karon nagapabilin nga nakahaya sa puloyan sang pamilya Kamayra ang bangkay sang biktima sa New Road Barangay Banica, Rojas City. Ini si KK5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
24: Thank you so much sa K5 Mayla Fuentes sa report. Update mga K5 sa nakuryente nga bata samtang nagajaging at nagpahuway sa kilid sang baybay sa Barangay Dumulog, Sulad sang Rojas. Muning kasubo sa aton sa ninga kabuhi kung kaysa mga K5. Gusto lang naton maglingaw-lingaw, gusto lang naton mag-relax mga K5. Pero may mga butang hindi na tumalikawa, madisgrasya ang aton sa ninga mga utod mga K5. Kaya mag-jogging ka lang, lisensya mo mag-jogging ka, igo ka mula, solusandig ka to sa pader. Ang pader gali, may live wire mga K5 which is bawal ini mga kauturan. Nabutan ka sa live wire nga wala gani announcement nga bawal magpalapit sa nasambit nga propiedad mga K5. Pero mo, diskog mga K5, ining si alias Angel, mga pinalangga naton nga mga kasiman. 18.12 minutos na kaligid sa takna nga alas 5. Good morning sa kay Emilyn Andres de Peña. Salamat sa pagpamati sa kay Mr. Danny Del Martin. Dala sa may sitio Ubos, Barangay Llano, Troja City. Celsa Vergara, good morning. Dala sa Cavite, mga ka K5 nagkataraw sa tonsinga palatuntunan. Nilia Digara Bilanio, good morning. Toto Charlie Villaruel, may adin nga kaagahon sa imo. Salamat sa pagsuporta sa K5 News FM. Ma'am Rolinda Villa Villasis, good morning. Inday Leia Baez, dala sa may Tisa Inocencio, maayad-ayad gid nga pagpamati kag pag-upod diri sa aton sini nga palatuntunan mga ka-K5. Ug pa nga mga balita kag impormasyon para sa aton mga kauturan, wala sa may nakapagkit nga insidente sa 8 ka mga focus crime sa Western Visayas sa sulod sang 24 oras. Inibase sa datos ang Police Regional Office 6 sa zero incident nga napakita sumugod sa alas 6 sang aga tub-tub alas 7 sang gabi mga ka K5 from August 7 to August 8, 2026. Lakip ini mga ka K5 sa 8 ka mga focus crimes mga kauturan amo ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery kag carnapping sang motor o kon bihikulo mga ka K5. Samtang 5 ka mga wanted person ang nadakpan sa mga kapulisan, sa 9 ka mga persona ang naaresto naman sa anti-illegal gambling mga ka-K5. Ang 3 ka mga person ang nadakpan sa illegal fishing, ang nagresulta naman ini sa pagkonfiskar sa mga kagamitan mga ka-K5, mga more or less ang balor sini, more or less mga 453,000 pesos. Sunod sa PRO 6 sa kay Director Police Brigadier General Rando Tuanio nga mayo ining indikasyon sa karon nga zerong crime focus record sang aton sini nga mga kapulisan. No, grabe galing nga munigiling nga may mga bagay nga ginamonitor ng aton ng kapulisan mga ka-K5, no, ining physical injury, murder, homicide, rape, robbery, pagpangawat, carnapping mga ka-K5. So sining zero focus crimes apang hindi kinanglan manginrason agud nga magkampanting aton mga kapulisan, tama kay hindi tanan-tanan nga oras nagakatulog ang makawa ang mga karnaper kag ang mga murderer mga ka-K5, no, kay iti kung kaisa may panahon nga nagakuan pa sila, nagakuha pa buylo mga ka-K5. Ang iban ba si nagaruro pa para nga makagwa ang abilidad kay nagaisog kun makasabu mga ka K5. Tiway pa ni, no, ang aton sini nga pagpanghangkat karon, no, sa aton sini nga peace and order mga kasimanwa mga dugang pa nga mga balita para sa aton sini nga mga tagpalamatering masubo nga balita, o masubo nga balita mga K5, matapos nga mawasak ang ulo kag nagwa ang mga ulod sa yasing alawas makipay, matapos nga nalapakan ini sang kuano sang salakyan ang nagadrive sang motorsiklo mga ka-K5 dira sa banwa sang panitan mga ka-K5.
13: K5 News FM Live yaring Report.
24: Yaring report niya K5 Myla.
14: Sak ang ulo kag halos nagagululuha na ang utok sa isa ka motorista matapos ginapayag bumunggo sa kasugata nga truck gabi Agosto 8 sa Barangay Konsensya Panitan Capiz.
15: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. VTX.

0: nga likawan sang driver sang truck ang among motorsiklo apang diretso ini nga nag-igo sa sansalon sa kilid sang truck. Nag-angkon sang patal nga pila sa ulo ang driver nga motorista. Gimpadangat pa ini sang katapo sang panitan MDRRMO sa Bailan District Hospital para kuntani sa nagkaigo nga pagbulong apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktora. Samtang nagapabilin karon sa karsel sang panitan municipal police station ang driver sang truck matapos sa voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan. Sa karon padayon ang investigasyon sang panitan municipal police station angot sa insidente.
1: Inisi ka K5 Mayra Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
2: Thank you so much sa K5 Myla Fuentes. 34 minutos nakaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Muning balita karon nga ti hindi mo na paktan ang sitwasyon. Sabi no, delivery truck versus motorsiklo mga ka-K5. Ti wasak ini, wasak ang ulo mga ka-K5. Wala na sa kabuhi matapos ang nadisgrasya sa dalanon mga ka-K5. Na karon anon mo pa na, no? Ang matabo diriti ang driver ara sa prisohan magapangatubang ginisang kaso unless otherwise masittle kay ti kuano disgrasya sa dalanon mga ka-K5. Kabuhi ang nadula mga ka-K5. Alungkit kita sa mga motorista naton mga ka-K5. Good morning and happy listening sa Kadingal Quezon family election Himulaga family dira sa may Sapian, particularly sa kay June Kadingal Jr. sa may Agsilab Sapian ni Kapis nga nagapamati sa kay Inday Marasol Kadingal nga nagaupo diri sa aton sa ninyo pagpangalagad mga ka-K5. Dali lang ida mga tagpalamati kag mga viewers naton nga nagaupo sa aton sa ninyo pagpangalagad. Good morning sa kay manang Margarita Buenvenida kag thank you so much, happy listening man sa familia Bargo no sa kay Lorenzo kag kay Marianita Bargo sa Kasanayan Pilar Capiz nga nagaupo diri sa aton sini nga palatuntunan dira man sa kay Rinaline Bulante sa bahin isang Binaubawan kay Rolinda Hava dira sa may Barangay San Ramon Pilar Capiz mga kakay. Magabalik kita dugang pa mga balita kag impormasyon kalakip pa nang aton sa Thunder Broadcast aton mga sister station mga K5. Pagkatapos kita lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Paliog standby.
3: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
4: D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio!
5: Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka!
6: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika saransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya.
7: Mighty C! Mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mababaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. X-Tem Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa X-Tem Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa X-Tem Food Supplement for Men.
7: X-Tem Food Superman for Men. DTX 500.
12: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX

0: 500.
1: TTX 500.
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-ounce. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
5: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuanay 89.7.
6: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
7: Balik pa naman diri sa aton sininga pagpal sa balitang K5 sa umaga. Oras na naton, 39 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 mga K5. Masanaaw na ang aton sininga palibot mga kauturan na matamat na kamubangon. Para sa aton sininga mga tagpalamati mga ka-K5. Para makaaga pa kamo sa eskwilahan mga kabataan nyo, nakaligamo na kamo. Ang inyo sining mga utod nga may mga trabaho sa gobyerno kag sa pribado, matamat paligo kag magdigamo mga ka-K5. Nilalin tubog da Bisanes, madam. Good morning. Thank you so much mga pinalangga nato nga mga tagpalamati mga ka-K5. Ginakuan sumungo, ginatangla sa aton mga kauturan mga ka-K5 nga kabay pa madayon ining ginaduso karon nga mga hagna sa Senado kag sa Kongreso mga K5 nga ginaduso man gani sa kuano ni Senador Bam Aquino nga matagan sang 2000 ara na dai langgit balikan tani mga balita nasyonal mga K5. Check na to mga sister station. Welcome and good morning K5 Buwan sa Visayas.
8: Indang hilado sarad.
9: Sa hilo tusbyak.
8: Angie. Anti sa kwan sa Capiz Sir Robert Lago.
7: Good morning Sir Robert, Sir Babe. Ang sitwasyon diri sa amon sa probinsya sang Capiz mo nagagumbal ang signal niyo, matag kayo, no? Aga pa naka DTX Coffee Mix na mga taga Capiz sa sininga kaagahon. Makanaikanay nga amon sininga sitwasyon diri sa sudan sang Roas. Back to you Bacolod.
8: Salamat gid Sir Robert Lago mga ka-K5 sa Capiz kadto na to lang antike ang tambalang ni Smar Sir Marmar antike.
10: Thank you so much Daddy Babes and Sir Robert. Nagadupay-dupay ang hangin Regas probinsya ka antike. May pagpropanarity sa iban nga lugar pero ang kampiyon nga balita kay nakapangapiran kami kang DTX Coffee Mix. Balikan nimo Daddy Babes and Sir Robert.
8: Salamat gid tambalang ni Smal sa Antique kadto nato ang Kalibo Sir Michael Silorio Kalibo.
11: Good morning K5 Sir Visayas Negros Island Radio, kampyon ng signal sa Bacolod. Nagatalite gamay sa banwas ang Kalibo pero so far okay man ang panyempo. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Tag naka-D3Bio. Balik sa imo Bacolod.
8: Salamat gid Sir Michael, kabalikan nato ng Iloilo Sir Ray Espiha Umalang Iloilo.
12: Good morning gid K5 Dave sa Robert Pacardo kag sa tanan naton nga mga K5 okay gid ang Iloilo dere. Nakapangapina sa klinika DTX Coffee Mix kapin pa nga maramig ang tiempo. Banat ta kita sa aton sini nga mga balita. Salamat gid.
8: Kampiyon mga ka-K5, sige. Adala saan na lang mga balita mo dere pang sa Iloilo pang nano madalag ko ang mga balita da sa Iloilo si Ray.
12: Sulod ang aton sining update sa Uton na local government unit. Nagpagwa sang announcement ang Uton LGU sa pagkansilar kag pagsuspend sang klase sa tanan nga level mga ka-K5 sang mga bulutuan o kunskilahan initungod sa ginpabaskog nga hanging habagat o konsatwis monsoon nga aton sining nagkaexperyensahan mga ka-K5. Speaking of southwest monsoon mga kuturan, sang gitaliktan nga Sabado sang gabi, isa ka mabaskog nga buhawi ang nag-igo mga ka-K5 diri sa may distrito sang Haro, particular na sa Barangay Cubay Haro mga ka-K5. Kung sa diin may 60 tanan ka mga pamilya ang apektado, 25 ka mga panimalay ang partially damaged kag isa ka totally damaged. Kung sa diin nagkalahulab, nagtalalabog kag naglulupad ang ila sini nga mga atop mga kabyanan, no? Sa karon ara sa Barangay Jim ang evacuation center sang ining mga pamilya nga apektado. Nauna na nga nakabaton sila sang food assistance salin sa City Social Welfare and Development Office kag ginatugyan na lang ang pag-evaluate sa mga apektado nga pamilya para sa assistance nga ila sini nga pagabatonon mga ka-K5. So ang ining buhawi paglabayan dito sa Barangay Cubayharo naghahapit padiri makadali sa may Haro Plaza, partikular na sa tubang sang simbahan sa aton sini nga mga ka-K5. That is why nga may pila ka mga puno sa aton sini nga plaza ang nagkalatumba. Maayo lang kay YD maghapit sa estasyon sang K5, malapit na tani ni no sa estasyon sang K5 kay kung pananglita naglabay base kag natumba pa aton sini nga antena. Amo ning mga balita naton diri kag K5 babes yan talaw sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dra.
8: Pero mo gid nga salamat Sir Ray SP Amalay, grabe kon ma kon nakada no ma labyan ka
0: ramdam na mo buhawi no? Ramdam na mo ang buhawi kahapon sa Gimaras. Gamitin kita sang KSS leader aga kaon kami sang clubhouse nga order binirak ok ka KPB way makaon tungod sang alimpuros alimpuros lang to sa amon nakalabot.
8: Sige. Katuan naton mga ka-K5, salamat gay da si Ray. Katuan naton ang Kapis, Kapis mga ka-K5, Sir Jovert, Kapis.
7: Good morning once again mga ka-K5, mga nagapangunang nga mabalita dali sa probinsya sang Kapis kag siyudad sang Rojas, way gid kaluwas. Ay isa ka persona nga nagasakay sa motorsiklo matapos bumunggo sa kasumalang nga truck mga ka-K5 kang ligad nga adlaw o kaligad nga gabi mga ka-K5. Ining biktima dira sa may bahin sang Barangay Konsensya sa Banwa sang Panitan mga alas pasado alas 9 sang kagabihon mga ka-K5 si alias Lumar kasubay ang dalan papuli na tani babalik sa Banwa sang Panitan kay Tagadao ini siya halin sa Barangay Bailan. Diyos na kanasig sang dalagan mga ka-K5 sa nasambit nga motorsiklo at sumalang man ang naghahagunos nga delivery truck mga ka-K5 nakakuangid nakabungguanay mga K5 wala kaluwas na gugwagid ang utok sang nasambit nga biktima mga ka-K5 bangod sang impact sang motorsiklo nga gin bungguan sang dako nga truck mga ka-K5. Sunod sa report mga kapagidala pa sa Bailan District Hospital apang wala gid maka salbar ang nasambit nga biktima ara karon ang suspitsado ang driver sang truck sa bahin sang Panitan PNP mga ka-K5. Dugan pa mga balita diri sa amon kahapon sang hapon isa ka balay gintupok sang kalayo matapos nga ginbayaan sang pamilya ang balay mga K5 nga may kwan pa may mga baga sa dalapugan made of light materials ang puluyan mga K5 ang nasambit nga balay dito mabugod sa mabaskog nga hangin nagkuan nag arab-arab ang dalapugan na sunog ang balay mga ka-K5 sang aton utod nga si alias Duna sa Barangay Milibili Sudan sang Roque. Amo naman ang pangunang mga balita diri sa amon sa Kapis. Back to you Bacolod.
8: Salamat kay Sir Jobert Lago mga ka-K5. Gatuan na to ng Antique, ang tambalang ni Smar Antique, Sir Manmar Antique.
10: Thank you so much again Bacolod mga balita Arigas Provincia kang Antique. Ginbawian kang kabuhi ang sangka apat katuig nga bata nga lalaki matapos nga nakadanlag kag nahulog sa tulay nga himo sa kawayan kag ginanod kang tubig sa suba sa sitio na wili Barangay Igsuro Bugasong kang nagligad nga Biyernes kang aga. Imaw kuno kanyang bata nga naglaktad sa tulay nga kawayan ang anang Iloy kag darwa pagid ka mabugto nga minor di edad orihilang dia kuno nga nanotisaran kang Iloy nga nahulog ren ang anang bata mga kasimanwa. Alas 11 ren sa aga kang nakit-an 4 kilometro ang distansya halin sa tulay nga nagatlutaw-lutaw ren sa suba ang nasambit nga bata kag may pila sa bahin kang anang lawas kag wara ren kang kabuhi. Samtang sa dugang pagid nga mga balita, wara nangin upang ang mati ang mainit nga sirak ni Haring Adlaw kahapon kadungan sa diyang pagtugro kalingawan kag grasya kang K5 News FM San Jose Antique ang 95.7 sa mga residente kang Barangay Rumbang si Balem kabahin diya kang ika-unsi nga pagsukat kang diyang waragwagan. din pangunahan Janoy ni Sir Arjan Villasor del Coro, ang Aman Station Manager sa Pagpatigayon, kang Jan K5 Kalingawan sa Barangay Ukon KKB, kag nagpanagtag kang mga papremyo nga nagdanga sa 5,000 pesos na kabinipisyo man kang food packs ang mga kabugtuan natin nga mga PWDs kag senior citizen nga may salad nga bagas, dilata, kag noodles para dya sa pulo ka mga kabugtuan natin. Nakabaton man ang kada isa ra kang produkto di kalidad kang atin Chief Executive Officer kag Presidente nga si Doc Ramil Itanguy, kang DTX 500, D3 Bio, Mighty C, kag DTX Coffee Mix. Naman ang K5 News FM San Jose ang pinakauna nga radio ni Doc Ramil Uy, antes pamanja magdanga sa masobra sa isyenta sa bilog nga Pilipinas. Amorang kampiyon nga balita dya, Bacolod.
0: Morata na, Noy.
8: Morata na.
0: Kampiyonoy, kampiyon.
8: Salamat gid, Sir Melmar, mga ka-K5. Salamat gid sa Antique. Katuan na ton, mga ka-K5, ang Kalibo. Kalibo, si Michael.
11: Good morning, liwat K5, Sir Visayas, Negros Island, Region, totally born gid. Naabugid ang lima ka mga classroom sa Tigbawan Primary School sa Banwasang Madalag, mga ka-K5. Natabo ang insidente kahapon, mga pasado launa sang hapon. Alaw na sang kaagahon, kung sa dinggani nakabaton ang sang tawag ang Libakaw Fire Station. Pasado man sang alauna pero nag-abot sila dito mga alauna 50 na sang kaagahon mga ka-K5. Kag pag-abot nila dito, wala na. Abo na ang lima ka-classroom sang nasambitan ng eskwelahan. Kag nag-bulig man ang MDR Arimo para lang mapatay tani ang kalayo matapos na nagpatigayon sila sang firefighting. Pero siyempre layo man ang Banwa sang Libakaw. May fire station man tani ang Banwa sang Madalag mga ka-K5. Ang masubo lang kay wala sila sang fire truck. So amo na ang dapat nga matutukan matagaan sila fire truck mga ka-K5. Naabugid ang mga kagamitan sang nasabitan nga eskwelahan. Kag amo lang initani ang ginasaligan sang mga estudyante. Tani subong may klase pa mga ka-K5. Kag doon natin yung mga balita. Ang Banwa man sang Kalibo magpatigayon subong sang measles rubella immunization vaccine, no? August 10 subong sa Kalibo pasra na covered court mga ka-K5. Target sini ang 6 months to 59 months, so below 5 years old nga mabakunahan sang anti-tipdas mga ka-K5, no? Para malikawan ang ginatawag nga pag-spread sang contagious nga o sang makalalaton nga balatian nga tipdas mga ka-K5. Pagawaton ini subong sa Banwa sang Kalibo kag nagpanawagan man ang amon mayor, Mayor Juris Bautista Socro. Amo nang mga balita diya sa Banwa sang Kalibo.
0: Hindi ka man ang magalina.
8: Madamo kayo nga salamat, K5, Michael Silorio, Sir Michael. Dere sa amon sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, ay binunanay din tabo sa may Banwa sang Murciao, Pilason Gideng Barangay Chairman sang Kanlandog, mga ka-K5, sa Banwa sang Murcia. Matapos mga ka-K5 maging sulod ang iasining balay isang suspect kag binuno ining biktima sa sulod sang puloyan niya mga ka-K5. Nagaluntad ang insidente sa may Purok, Maynos Wagon, Barangay Kanlandog, mga alas 6 o kung mga alas 7:57 sang aga o 55 sang aga sa itong Biyernes. Nakaangkon sang buno sa tiyan ang biktima nga si alias Cardo, 63 anyos, kagindala sa Bacolod Adventist Medical Center sa karon yara na sa stable na kondisyon ining barangay kapitan.
0: Ari ang mga balita. Ari ang mga balita. Ang modernized jeepney may foreclosure order na alin sa bangko. Diri sa amon sa Bacolod, kumusta ka muda? Diri 11 or 8 sa 11 ka kooperatiba ang may abiso na bangod nga wala na sila gabayad sang ila balayran. Ati amo na ni ang pagbalik sang Jerusalem Motors kag pasahero social sa Ililo nga mas maayo pa ning ipasad jag aircon kay Fibray.
8: Sige, amo na mga balita na mong diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Hindi ko na pagibalik sa inyo. Salamat gid Ililo Ruasa.
7: Thank you so much sa ato mga sister station mga ka-K5 sa aton sa pagpatigo upod sa aton sa tandem broadcast sa aton mga kaupdanan sa nagkalain-lain nga mga istasyon sa K5 News FM sa Negros kag diri sa probinsya sa Western Visayas. Mga ka-K5, dugang mga balita diri sa ato niya sa Kapis mga kauturan. Oy, ari naman magod sa naghilapit nga politika na ni sadya na mga ka-K5. Oh, sa mga suki na to, by the way, good morning. Sa kaihada ko, Mary Glo, dira sa may bahin sang kwartero Dumaraw. Thank you so much sa pagpamati. Mga ka-K5, nagapangatubang sa karon nga kaso kriminal. Kag-administratibo ang mga barangay kagawad sa barangay Poblacion diri sa may bahin sang President Rojas, mga ka-K5. Suno sa report, mga ka-K5, nga ang mga incumbent ka mga barangay kagawad, ginkasuhan, mga ka-K5. Amo ang mga masunod, no? Si Barangay Kagawad Giselle Chinel Bertoldo, Kagawad Gonzalo Escusa Jr., Kagawad Franklin Garcia, kag Kagawad Ninio Angelo de la Cruz, no? Samtang ang tagreklamo mga ka-K5, amo si Edison Dulor, anay Barangay Kagawad sa nasambit man nga barangay sa Barangay Poblacion, President Rojas, mga ka-K5, no? Sa tatlo ka panid nga desisyon or order nagikan sa talatapan sang ombudsman mga ka-K5, no, naibaluan nga ang mga kaso nga ginpasaka batok sa mga respondents mga ka-K5, amo ang mga masunod mga ka-K5. Grabe, no, at timprano pasadya man niya sa barangay, no. Tatlo ka panid nga order sang kuana ombudsman mga ka-K5 dapat sabton sang nasambit nga mga barangay kagawad, no. Iti may complaint sa ilamo, may reklamo. So ang reklamo before kapasakaan sang kaso, mareklamo, ang reklamo sabton anay mga ka-K5 before tanawon kun may ara gid man bugat ang mga allegation against sa sining mga barangay kagawad mga ka-K5, again reklamo sang anay kagawad man. Bawo sila-sila man lang. Falsification by public officer, employees or notary or in ecclesiastic minister sa idalom sang Article 171 sang Revised Penal Code. Ikaduha nga kaso, grave abuse of authority, gross neglect of duty, kag serious dishonesty, mga ka-K5. Amo ni ang duha ka mga complaint nga ginpapakuan sila, gin-file sa ila mga ka-K5, pacification, ka-grieve abuse of authority mga ka-K5. Base sa order sang ombudsman, nakitaan sang bastante nga balasihan mga ka-K5, ang ginpasaka nga kaso ni Anay Kagawad Dolor, batok sa apat ka mga incumbent barangay kagawad, agod nga ipaidalom sa maid-id nga investigasyon sang ombudsman mga ka-K5. Ginamanduan man sang ombudsman ang mga akusado nga magsumiter sang ila sini nga counter affidavit kun ano kamatuod ang ining mga allegation, mga ka-K5, gintagaan lang sila lima kadlaw, agod nga sabton ang mga reklamo, lakip na ang mga supporting documents o kun ebidensya against sa ila mga ka-K5 nga ginfile sang former kagawad nga si Kagawad Dulor mga ka-K5 sa President Rojas, na magbadugay pa o may pamabalaan kung madayon o kung hindi eleksyon na gadinis uganay na mga ka-K5 ang mga barangay kagawad dira sa poblasyon sa banwasang President Rojas mga ka-K5. Tingwaan naton nga kuan sang statement karon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa pinakamga public affairs program sa K5 News FM ang aton sini nga mga barangay kagawad nga ginfilean sang kaso sa ombudsman sang anay kagawad. At the same time ang reaksyon sa barangay kapitan this is nasambit nga barangay kalakip man ang statement ni Mayor Rizalis de Esculin sa kinagamo na drasahan nasambit nga barangay mga ka-K5. Sa nabili na ito nga maginutlo mga kauturan, ginaduso karon ni Senador Bam Aquino ang mahatagan sa 2,000 kada bulan ng allowance ang mga kwalipikado ng mga persons with disability agud mabuligan ang pinakapigado ng PWD sa ila sini nga matag-adlaw nga kinahanglanon mga ka-K5. Sa idalom sa ginaduso nga Senate Bill number 32886 o kon ang ginatawag naton National Disability Support Act nga nasaad ini mahimo nga i-adjust ang allowance sanding man sa inflation mga ka-K5 sa una nga tatlo ka tuig prioridad ang mga kabataan nga may sablag sa lawas kag mga tigulang nga may significant nga ginabatsyag o kon ginatawag naton disability mga ka-K5 antes ilakip ang may mga moderate disability sa masunod pagid nga tatlo ka tuig mga ka-K5. ang Department of Social Welfare amo sini ang mga patigayon o PUD sa National Council on Disability Affairs Office mga ka-K5. Amo man ang ginatinan na ton permi dito sa Manila sa Senado, sa Kongreso may another kwan ini another version si Congressman Baskog mga ka-K5 na hanungod sining ginatawag naton allowance no bulanan nga alawan sa aton sininga mga kauturan, mga utod naton nga may kasablagan sa lawas. Una diri mga bedridden ka K5 munmon, bedridden kag mga children with disability mga ka K5 ang una nga gina prioritize base sa layi, propose nga layi mga ka K5 sa aton sininga national government. Kabay pa nga makuan ma aprobahan ini mga ka K5. Buhay na ta panahon sa atong sa pagpangalagad. Upo na gid lamang sa atong mga sister stations sa 100.9 K5 News FM Rojas kag sa Bainsang Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan mga ka K5. Upo ko diri sa Bainsang K5 Radio Tagbuana sa Banwasang Pilar with ka K5 Moon Villa. Mga ka K5 sa pagpanguna sa amon sining Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines Doc Ramil Itang Hoy kag sa amon pinalang nga Mayor Arnold Alba Pel. Sa mga viewers kag atong mga support thank you so much sa inyo sing pagsuporta nga pag-share sa aton sining live mga ka K5. Madamo nga salamat ini si ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning.
4: Ang kampiyon nga istasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. K5 News FM. News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga butka. D3Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Tagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglaw. Pason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
9: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo na normal ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
24: Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
24: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
26: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
24: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
29: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
30: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
31: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
32: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:08 na sa aga.
34: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
33: Mga ka-K5, direkta kita sa mga balita. Kung mga pangulong dinalan, gatong pag-atalag kayon. Una kita ka-K5, sa dalagan sa aton nga paniyempo. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa Visayas, samtang tropical storm Pelu ang nasiplatan sa Northern Luzon. Masobra 380,000 ka mga individual apektado sa habagat Baguio Luis kag Maymay. Mga balita naman ka K5 nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Driver sa motorsiklo patay matapos bumunggo sa kasugata nga truck.
0: Motorista nga napatay nakilala na.
33: 31 anyos nga lalaki dakop sa drug bypass operation.
0: Katapos ang media nga wanted sa kasong unjust vexation, voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan.
33: Puloy-an, gintupok sang kalayo.
0: Puloy-an, gintupok sang kalayo, kapin 60 mil, ginbilin nga halit.
33: Tatlo kalalaki pilason sa natamo nga aksidente.
0: Mga nadakpan sa drug bypass operation sa Ross City, napasakana sang panumbungon.
33: Kasong nga homicide, ipasaka bato sa caretaker kagtag-iya sang rest house sa barangay Dumulog.
0: Desisyon sang pamilya ginahulat agad nga mapasaka ang homicide nga panumbungon.
33: Lubong ni Chester Alagon natala na sa Agosto 15. Mga sospetsado sa pagpatay sa iya wala pa sa gihapon matumod.
0: 12 anyos nga taga Roas City opisyal nga magarepresentar sang Pilipinas sa 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championship.
33: Pamilya nga nasunugan sa barangay Punta Tabok, ginhatagan sang bulig.
0: Roas City Police Station ginkilala bilang best operating police station sang Hulyo 2026.
33: Mga balita naman kay K5 nga nagakahinabo sa Rehiyon 6. K5 News FM, San Jose Antique nagselebrar sa ika-onseng anibersaryo.
0: Lima kakwarto sang Tigbawan Primary School sa Aklan, totally burned matapos nga gilamon sang kalayo.
33: 12 ka barangay apektado sa buhawi sa Iloilo City. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa Pilipinas. Defensor utok sang destabilisasyon bato kay Pangulong Marcos suno sa Malacañang.
0: Investigasyon sa flood control projects ginatugyan na sa Ombudsman.
33: NTFL CAG mas ginpabakod.
0: 2,000 pesos nga bulanan nga alawan sa mga PWD ginaduso.
33: Mga balita ka K5 sa luwas ang pungsod Pilipinas. Tatlo ka individual patay sa Russian airstrike sa Ukraine.
0: Patay sa school shooting sa Thailand, nagsaka na sa Siam.
33: British Columbia nagdeklarar sa state of emergency bangod sa wildfire.
34: Balitang Negosyo. Negosyo.
33: Balita ka K5 sa patag sa negosyo. Taas taripa sa imported pork kag beef igapatuman.
0: Alex Ciala, Gimpierde, si McNally, sulod sa round of 16 sa Canadian Open.
33: Lorna Tolentino, isa na ka Philippine Navy Reservist. Kaka K5 ang mga panawagan kagpahibalo.
34: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.

0: Mayungaga Pilipinas, mayungaga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na. Subong ka K5, nga adlaw sang Lunes, petsa Jess na kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Sa gangdan ka K5, kaupon sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Ka K5 inyo kami mabatian, pinagi sa 100.9, nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subuman mabatian, pinagi sa amon yung mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinagi man ka K5 sa amon yung mga, o kung sa amon yung sister station, ang 89.7, Radyo Tagbuanay sa Banwa Sang Pilar. Ka K5, direkta na kita sa atong ipanglinyada ang mga balita. Una kita ka K5 sa dalaga sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Southwest monsoon ang nag-apekto sa Luzon. Kag-Western Visayas, samtang ang Tropical Storm Pilu naman ang ulihing na siplatan sa kalayoon nga 2,515 kilometros na silangan sa extreme northern Luzon. Dala sini ka K5 ang hangin nga nagalabot sa 65 kilometros per ora malapit sa sentro, kag may pagmadlos nga 80 kilometros per ora. Nagahulag ini east southeastward sa kada sigon nga 25 kilometros kada oras. Samtang ka K5 localized thunderstorm naman ang mabatsyagan o kon mag-aapekto sa nabilin nga bahin sang pungsod. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:41 sang aga kag magatunod alas 6:22 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagang sa aton nga paniyampo. Direkta na kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
1: K5 top story.
0: Masobra na 380,000 ka mga individual o kunyara sa 110,000 ka mga pamilya ang naapektuhan sa ginpakusog nga habagat kagsang bagyo nga Luis kag Maymay iniyang sandig sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC. Base sa pinakabago nga situation report, na record ang mga apektado nga pamilya sa 8 ka rehiyon. Lakip na ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, kag Calabarzon. Nagapabili naman sa 6 ang patay, samtang 7 ang nasamaran. Ginpahayag sa NDRRMC nga gina-validate pa ang mga casualty. 2 ang napatay sa La Trinidad Bingueta bangod sa landslide, samtang 2 naman ang napatay sa rock slide sa Rodriguez Rizal. Sa La Union o kon sa La Luna La Union, 2 ka individual ang napatay sa separado nga insidente sang pagkalumos kag pagkakuryente. Ang 7 ka nasamaran ang nagika naman sa Benguet, samtang 81 ka mga evacuation centers ang ginbuksan kag nahatagan sang temporaryo nga puluy-an ang yara sa 2,200 ka mga pamilya o kon 7,300 ka mga individual. Mayara naman sang 1,132 ka pamilya o kon 3,600 katawa ang temporaryo nga nagapabilin karon sa guha sa mga evacuation centers. Bangod sa mga bagyo kag makusog nga pag-ulan, 148 ka panimalay ang nahalitan. Sa diin, 138 ang partially damaged kag napulo naman ang totally destroyed. Ginabuluban ta kay K5 nga naglabot sa 105.5 milyones ang danyo sa infrastruktura, samtang naglabot naman sa 3.53 milyon ang danyos naman sa patag sang agrikultura.
1: K5 Top Story. K5 Top Story. DGX 500 Morning Newscast.
0: K5, inyo nabatian ang ato nga top story of the day. Ining balita ka K5, buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sa klinika DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 bayara sa mga ingredients nga sarang magkabato sa mga nanarisari nga sakit sa kalawasan. Kangay na lamang sa diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea, kagmad, damo pa. Ka K5, agad ba pabilin nga mga healthy living, mag-inom kita sa DTX 500. Adlaw. Mabakal ini ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning News.
0: Direkta na kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capizan. Patay ang isa ka motorista matapos ginapayag bumunggo sa kasugata nga truck alas 8:30 sang gabi Agosto 8 sa Barangay Consensya Panitan Capizan. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa Panitan Municipal Police Station, ang driver sa motorsiklo ang wala pa nakilanan sa di nakasuksok sang itom nga long sleeve kag asol nga short dala ang rusi nga motorsiklo. Samtang ang driver naman sang Isuzu truck ang ginkilala kay Jay, 39 anyos, kagresidente sa Barangay Bayuco, Lambunaw, Iloilo. Sa investigasyon sang kapulisan, ginapayag ang ginasubay sang driver sa motorsiklo ang dalan, nagikan sa Bailan, Pontevedra, kagpadulong sa Banwan sang Panitan. Pagabot sa lugar, ginapahayag kabangdanan. Ug nadulaan ini sang kontrol sa pagmaneho nga nagresulta sa paglapaw sa piyak nga linya kabangdanan nga pagkabunggo sa kasugata nga truck. Nagangkon sang patal nga pila sa ulo ang driver nga motorista. Ginapayag pa sang katapos sang MDRRMO nga gindala pa ini sa Bailan District Hospital agud guntani para sa nagakaigo nga pagbulong. Apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan ang driver sang truck para man sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Sa kaangot nga balita, nakilala na ang motorista nga napatay matapos nga bumunggo sa kasugata nga truck last 8:30 sang gabi Agosto 8 sa Barangay Consensya Panitan Capiz. Ginkilala ang napatay kay Leomar, 35 anyos, Panday, kagresidente sang Lakarondao, Capiz. Sa impormasyon na gikan sa Panitan Municipal Police Station, base sa live-in partner sang biktima, masami ini nga nagapauli sang timprano apang sang amunga tion na na-delay ang ilang man kag ilaman nga ginkabalak-an. Naibaloan nga sa Barangay Kugon lamang nagaobra ang biktima sa isa kaulbran sang furniture kag nagapauli adlaw-adlaw. Sa karon, yara ng bangkay sinis isa ka punerarya sa Banwa sang Panitan. Matandaan nga sa investigasyon sang kapulisan ginapahayag nga ginasubay sang driver sang motorsiklo ang dalan na nagikan sa Bailan, Pontevedra kag padulong kontante sa Banwa sang Panitan. Pagabot sa mga lugar, ginapahayag nga nadulaan sang kontrol sa pagmaneho nga nagresulta sa paglapaw sa pihak nga linya. Kabangdanan sa pagkabunggo sa kasugata nga truck. Nagangkon sang patal nga pila sa ulo ang driver sang motorista. Kaya padangat pa sa katapos ang MDRRMO ang among motorista sa Bailan District Hospital. Nagutuntan isang nakaingigo nga pagbulong apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktor. Nagapabili naman kaya sa Panitan Municipal Police Station ang driver sang truck natapos nga voluntaryo nga magsungka.
0: Sa pihak kabahin dakop ang isang ka 31 anyos nga lalaki sa ginkasang drug by bust operation sa kapulisan Agosto 8 sa Barangay Tanzazur, Paray, Capiz. Ginkilala ang nadakpan kay alias John, residente sa Barangay Kalitan, Senasambit nga Banwa. Na-recover sa pag-inakop sini ang tatlo tanan ka sachet sa ginapatihan Shabu, garagabugat na 10 kagramos, kagmayras ang standard drug price ng 68,000 pesos. Naibaluan nga ginakabigman si John nga street level individual bangod sa illegal nga aktibidad. Sa karon nakahunong na ini sa karaster sang Panay Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 kag ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa dugang pangabalita lokal, voluntaryong nagsungka sa Ruas City PNP ang isang katapusang media nga wanted sa kaso nga tatlo ka counts sang adjust fixation. Ang mga media ang wala nang gininghadlan sa dinang warrant of arrest ang gin-issue sang Regional Trial Court Branch 205 muntin Duma City na pitsahan Agosto 5 sininga tuig. Ginarekomendar sa korte ang 3,000 pesos na piyansa para sa temporaryo sininga kailwayan. Kilayon man ini nga nakaguha matapos nga nakapiyansa sang nasambit nga balor.
0: Sa dugang pagka-K5 nga balitang lukang totally burn ang isa kapuloy-an matapos gintupok sang kalayo hapon sa Agosto 9 sa sitio Sumigang, Barangay Bilibili, Rojas City. Ginkilala ang tagya sang puloy-an kay Donna Villa Arnido. Sa national nga pagpangusisa sang K5 News FM Rojas sa lugar, ginpayag ni Arnido nga sang natabong insidente. Ang asawa sang iya nga bata kagang iya nga apo ang nabilin sa balay. Sunadri, samtang nagaluto ini sa kusina, nakitaan sa iya umagad nga nag-aasuna ang bainsang kwarto sa diin. Ukon sang ilang abala, irason nga madasig ini nga nagpangayo sang bulig sa kasilingan. Bangod human sa light materials ang puluyan, madasig ini nga ginlamon sang kalayo. Padayong pagkaroon ang investigasyon sa katapos ang Bureau of Fire Protection kung pila kagano ang gintunaan sang among sunog.
2: Sa kaangot nga balita, gintupok sang kalayo ang isang kapuluyan aga sang Agosto 8 sa Barangay Punta Cugon, Rojas City. Ginkilala ang tag-iya sang puluyan kay Mary Jane Garganera. Sa inisyal nga investigasyon sang Bureau of Fire Protection Rojas, ginapayang pinagikan sa kwarto nga namtang sa ikaduhang panalagan sang balay ang among kalayo. Sa din ginapayag nga bangod sa napabayan nga charger ang ginatudlo rason sang sunog. Swerte nga wala sang may napagkit nga napilasan sa insidente kag pinaagi sa pagbuliganay sa mga tao sa lugar natigayon nga mapalong ang among nga kalayo. Naglabot man sa maso kon menos 60,000 pesos ang ginbilin nga halit sang insidente.
0: Samtang ka K5 pilas sa magkatuwa nga parte sang lawas ang naangkon sa tatlo ka mga kalalakihan matapos na aksidente sa ginasakyan nga motorsiklo sa sitio Danao, Barangay Agkilo, Panitan, Capiz. Ang mga individual ang nagapagidaron sang 22 anyos sa di nag-angkon sang pila sa agtang kagnawong 18 anyos sa di ginapayan nag-angkon sang bali sa tiil. Isa ka 16 anyos nga nag-angkon man sang bagra sa nagkalain-lain nga parte sang iyang alawas. Sa inisyang nga impormasyon, nagikan na mga ini sa plaza sang Panitan kagpapauli na kuntani sang natabo ang mga insidente. Gilayan man nga nag-responde sa lugar ang katapos ang Panitan MDRRMO. Ang hunatagan sa pauna nga pagbulong ang mga napilasan antes gindala sa pinakamalapit nga ospital.
2: Sa dugang pangabalita lokal na pasakana sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang tatlo ka mga individual nga nadakpan sa duha ka separadong operasyon sa kapulisan sa Rojas City, Agosto 5. Sa unang nga operasyon, nakob si alias Ria, 26 anyos, kagresidente sa barangay Tiza sa diin, nga nakuha sa paginakob sining 4 ka sachets sa ginapatihan ng shabu nga may kamunaton maso kon minus 8 gramos, kag may standard drug price nga 54,400 pesos, 500 pesos na may bust money, kag iban pa nga mga non-drug paraphernalias. Nakob man ang duha ka ginakabig nga street level individual, sa amuman nga petsa alas 9.33 sang gabi. Nakuha sa mga dadakpan nga Sunday alias Kristen, 34 anyos, residente sa Washington Street, Barangay Shete, Rojas City, kag alias John, 34 anyos, ga residente naman sa Barangay Adlawan sa siyudad, ang anong tanan ka sa siya isang ginapatihan shabu nga nagabugat 20 gramos, kag may standard drug price nga 1,036 pesos, by bust money nga nagbalo sa 1,000, kag pila ka mga non-drug items. Sa karoon na, nagapabilin nga nakahunong sa carousel sa Rojas City PNP ang mga akusado para sa kaigo nga disposisyon.
0: Sa dugang ka K5 nga police report, siyara na sa 90% ang mga dokumento nga kinahanglanon para sa pagpasaka sa kaso nga homicide batok sa caretaker kagtag-iya sa isang ka rest house nga may live wire sa Barangay Dumulog, Rojas City. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe. Sang Rojas City PNP, base sa ilang investigasyon, ang caretaker ang ginatudlo nga responsable sa pagbutang sang live wire sa kudal sang among rest house nga among nagresulta sa pagkakuryente patay sa isa ka menor de edad nga babayi Agosto 1. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay alias Angel, isa ka senior high school student kag residente sa New Road, Barangay Badikaroas City. Napatay matapos makuryente nga nagsandig sa kudal sa rest house nga mayara sa live wire nga ginpahamtang sa higad sa baybayon sa nasambit nga barangay.
2: Sa kaangot nga balita, desisyon na lamang sang pamilya ni Angel ang ginahulat sa Cross City PNP agud formal na nga mapasaka ang panumbungon nga homicide batok sa caretaker kag nag-iya sang rest house sa mga aksidente ini nga nakuryente patay nga natabo sa tong Agosto 1 sa Barangay Dumulog, Rojas City. Sa pagpakigangot sa Kitab del Sepem Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., Hepe sa Cross City PNP, ay agipayag na preparado na ang mga dokumento para sa pagpasaka sa inasambit nga panumbungon. Naibaluan nga sandig sa ginpagwa nga medical legal examination, naibaluan nga electrocution no kon pagkakuryente ang rason sa pamatayon ni Angel. Sa resulta sa examination, nakitaan ang linear first degree burn sa upper third nga bahin sang liog nga gin-identify bilang electrical contact burn. Wala man sa ibang mga antemortem injuries nga nakita sa anit, bagol, dughan kag tiyan sang biktima. Sa karon, nagapabilin nga nakaya sa puluyan sang pamilya kamay na ang bangkay sang biktima sa New Road, Banica, Rojas City.
0: Sa pihak nga bahin na talana sa Agosto 15, subong tuig sa Badong Adlaw, ang lubong ni Chester Alagon, delivery rider nga ginlutang patay sa tuong Hulyo 28 sa Sitio Ilaya, Barangay Sibaguan, Rojas City. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, ginapayag na talana ang misa ala una sang hapon sa St. Vincent Ferrer, Parish sa Barangay Cagay, kag-igalubong sa Cagay Public Cemetery. Samtang sa bahin sa kapulisan padayon sa gihapon ang investigasyon nga ilagi na patigayon. Matandaan nga duha ka mga lalaki ang nakasakay sa isa ka Yamaha Mio nga motorsiklo nga nagaduag berde ang ginatudlo suspect. Sa din madasig ini nga nagpalagyo padulong sa ruta sa Banwa sang Ibisan. Sa gihapon padayon ang singgitan sang pamilya sang hustisya para sa nagtaliwan nila nga himata.
2: Isa ka dosyan yos galamharon halin sa Rojas City ang napilian bilang opisyal na representante sang Pilipinas sa 4th Southeast Asia Open Water Swimming Championship nga pag-iwanto sa Agosto 21 to 23 sa Boracay, New Coast, Malay, Aklan. Ang atleta mo si Daniela, Ariel Tupaz, resident sa Barangay 7, Rojas City, kag estudyante sa Kolehiyo de la Purisima Concepcion, kag opisyal nga national representative sa Team Pilipinas, pagi sa Philippine Aquatics Incorporated. Sa interview sa K5 News FM Rojas, naibaloan nga nagpasakop si Daniela sa open water swimming sa Hunyo 7, sininga tuig sa isla sang Boracay. Ginlangoy ang 3 ka kilometros nga distansya sa sulod sang isa ka oras kag 3 ka minutos. Ginpayag man ni Daniela nga 3 pa lang siya ka tuig sang nag-umpisa ini sa paglangoy kag madabot na sang medalya ang iyang naangkon. Sa subong, ginapreparahan niya pagin ang iyang kamasugod nga kompetisyon sa Milo Interschool kapag hiwatan sa Agosto 9 sa Bacolod City. Nagpasalamat man si Daniela sa iyang ginikanan kag coach sa padayon nga suporta kag pagsalig sa iya talento bilang sa atleta. Ang iyang pagrepresentar sa Pilipinas ginatanaw nga dako nga kadungganan sa probinsya sa Capiz nga gisa ka inspirasyon para sa mga kabataan.
0: Sa pihakabahin personal nga ginkaduan ni Rojas City Mayor Ronnie Daddy Vaz, kaupod ang mga katapos sa Department Social Welfare and Development, ang mga pamilya garapektuan sang sunog agod magpalabot sang bulig sa Sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Kalakip diri ang mga family food packs, kitchen kits, hygiene kits, kag shelter kits halin sa Diaz WD. Gintugyan man sa mga apektado nga pamilya ang pinansyal nga bulig halin sa city government sa dinggira proseso na ang tugang nga bulig para sa ilang nga pagasayluhan. Matandaan nga total burn nagduha kamalay nga ginaparagiyahan na day Armando Bilan Sr. kag Rudy Jimenez, samtang ang isa naman partial burn nga ginaparagiyahan naman ni Ivy Caldea. Base sa initial investigation sa BFP Rojas, nagsugod ang sunog sa isa ka storage room sa balay ni Bilan kag ginapatihan nga tugas sa faulty electrical wiring. Naibaluan nga man sa mixed materials sa duha ka mga puloy-an nga totally burned kag human naman sa concrete materials ang isa ba kabalay nga partially burned. Naglabot naman ka K5 sa 427,500 pesos ang ginbilin nga halit sang among sunog.
2: Sa katapusan ng balita lokal, ginikilala ang Roa City Police Station bilang best operating police station para sa bulan sang Hulyo 2026. Ang nasabit sa pagkilala personal nga ginbato ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., Hepe sa Roa City Police Station.

0: K5 News FM, San Jose Antique, nagselebrar sa ika-onseng anibersaryo. May countdown sa kampiyon nga balita si K5 Eileen Rose Montero magbanwa sa K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report. Nagtugro kalingawan kay Gracia ang bugos ka puwersa kang K5 News FM San Jose Antique sa mga residente kang Barangay Rumbang Sibalom adlaw kang Domingo Agosto 9 bilang kabahin kang ika-onseng anibersaryo kang istasyon adlaw kang Lunes Agosto 10. Ginpangunahan dyan Station Manager Arjan Del Coro kung sa diin may ginpatigayon nga K5 kalingawan sa barangay okon KKB kag nagpanagtag kang mga papremyo nga nagdangat sa 5,000 pesos. Nakabinipisyo man kang food packs nga may silid nga bagas, delata kag noodles. Ang 100 ka mga pumuluyo nga ginalakipan kang senior citizens kag persons with disability. Nakabaton man ang kada isara ka mga produkto de kalidad kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaangay lamang kang DTX 500, D3 Bio kag DTX Coffee Mix. Madamduman nga ang K5 News FM San Jose Antique, ang pinakauna nga radio station ni Dr. Miluy. Antes pa manangin masobra sa isentara ng istasyon sa bilog na Pilipinas. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng istasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Samtang 5 ka kwarto sang Tigbawan Primary School sa Aklan totally burned matapos nga ginlamon sang kalayo. May detalye sa balita si K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo.
3: K5 News FM Live Report.
4: Mga K5 ugdaw ang 5 ka mga classroom sang Tigbawan Primary School diri sa may barangay Tigbawan sa Banwa sang Madalag matapos ginlamon sang kalayo no. Domingo sang aga karon nga August 9 2026.
5: Totally borne ang 5 ka mga kwarto sang Tigbawan Primary School sa may barangay Tigbawan Madalaga Clan matapos ang inlamon sang kalayo nga natabo alauna sang aga adlaw sang Domingo. Sunod sa Bureau of Fire Protection kon BFP Limakaw madasig nga naglapta ang kalayo bangod sa mamaskog nga hangin rason nga madasig gid nga naugdaw ang 5 ka mga classroom sang nasambit nga eskwelahan bago pa nga makaabot ang mga bombero. Ginapayag nga may ara man nga opisina ang BFP sa Madalaga apang wala sila sa nga fire truck o kon bastante nga kagamitan para nga makapatigayon sa nga firefighting operation. Sa piyag ka parte, nagabuligan ang pila ka mga otoridad kag mga residente sa lugar para nga mapatay ang kalayo apang wala gid sila sa may nesalbar nga mga kagamitan sa mga manunudlo. Samtang wala man sa may nireport yung nakangkon sa kasakitan sa nasambit nga sunog. Sa karon, padayon pa ang ginahimong investigasyon sa nga BFP Libakaw sa gintunaan sa sunog kag ginahibalo pa ang kabugusan nga kalitan. Samtang sunod sa barangay chairman sang barangay base sa ilang ginpaligayon nga emergency meeting upod ang pamunuan sang eskwelahan temporaryo nga iga silo ang klase sang mga estudyante sa covered court sang barangay samtang nagahulat sang bulig sang gobyerno.
4: Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray, K5 News FM.
0: Halin sa Kalibo, direkta kita sa Iloilo, 12 ka mga barangay apektado sa buhawi. May kaugdan sa detalye si K5, Jenny Kauyunan sa K5 News FM, Iloilo.
6: K5 News FM Live Report.
7: Naglabot sa 12 ka barangay sa Iloilo City ang naapektuhan sa buhawi santo sa datos sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO. Sa record, ang mga naapektuhan nga barangay amo ang Balabago, Cubay, Benedicto, Desamparados, Seminario, Kalubihan, L98, Tabuksoba, Saharo, samtang Gustilo, Salapaz, Cuabeto, Oñate de Leon, kag Taftort, Manduriaw. Samtang nagdangataman sa 144 ka pamilya o kung 568 ka mga individual ang naapektuhan sang buhawi. Samtang nagdangataman sa 72 ka mga panimalay ang nagkalagoba sa diin 5 ang totally damage kag 67 ang partially damage. Nagpasalig naman ng Iloilo City Government ka maghatag ini sang bulig sa mga naapektuhan sang buhawi.
8: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Balitang Regional.

0: Mga ka-K5, inyo na ba tiyan ang mga balita ang ginagakay na sa Rehiyon 6. Ini nga balita ka-K5, mo'y lugagirado lang sa inyo sa kaluan isang healthy nga kape. Detox Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakay na sa Pungsod, Pilipinas. Balitang National. Ginatudlo sa Malacanang si Anay Congressman Mike Defensora bilang isa sa mga individual nga ginaaligar yara sa likod sang destabilization plot bato kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakitaan ang ginaligar estilo sa mga Duterte supporters sa pag-hire sa mga tao agod maghimo sa mga isyo batok sa Pangulo kabaylo sang dako nga kantidada. Ini ang payag ni Castro matapos ginbawi sa ginbansagan nga Maleta Boys ang ilang testimonya nga nag-deliver ang mga inisang kwarta kay Marcos, Anay House Speaker Martin Romualdez kag iban pa nga mga mamalida. Dugang pasang opesyal, madamo ang nakabatsyag nga kabahin ini sa plano ni Defensor kag sang iya mga kaopdanan para sa isa ka destabilisasyon. Ginainggani man ni Castro ang mga natungdan nga hindi magpadala sa kasubong sining nga plano kabaylo sang dako nga kantidad. Bangod may mga inosente nga mga tawo ang nagakasamad. Samtang yara naman sa kamot sang ombudsman ang pagpatigayon sang investigasyon angot sa mga payag sa Maleta Boys angot kay Romualdez kag iban pa nga ginatudlo.
1: Sa dugang pangabalita national, ginatugyan na sang Senate Blue Ribbon Committee sa Office of the Ombudsman ang investigasyon na angot sa ginaaligar anomalya sa mga flood control projects. Agad nga mapadasig ang proseso suno kay Committee Chairman Senator Erwin Tolfo. Ini ang ginpayag ni Tolfo matapos ang pagpakigsapol kay Senate President Sherwin Gatchalian na kag-Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Imbestigaran man sang ombudsman suno sa senador ang mga naulamin sa flood control projects, sanding sa mga dokumento nga ginsumite sang Independent Commission for Infrastructure. Suno pa sa opisyal kung makisawsaw pa ang Blue Ribbon, posibleng pornada ang amo nga proseso.
0: Sa dugang pa nga balitang national, mas ginpabakon sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict upon NTFLCAC. Ang koordinasyon sa gobyerno sa nagkalainlain nga sektor agod mapabili ng kadalagan sa kampanya kontra sa Communist Terrorist Group kon CTG. Mapunan ang mga kakulangan kag mapadasig ang pagdala sang serbisyo kag pag-uswag sa mga komunidad. Suno kay National Security Advisor kag NTFLCAC Vice Chairperson Eduardo Esal Oban Jr. nga nakasandig sa responsibilidad sang tanan nga sektor ang kadalagan sang kampanya. Suno naman kay NTFLCAC Executive Director Undersecretary Ernesto C. Torres Jr. nga kinahanglan mahimo bilang konkretong aksyon ang mga plano agod mapabakod pa ang pagbuylong sang tanan batok sa mapanipla nga taktika sang CTG. Ginatagan man pagtamod ang mga matuod nga talaksana sang kadalagan amo ang pag-ayo sang pangabuhi sang pumuluyo kag pagbalik sang kapag-on sa mga komunidad padulong sa mas malawig nga kalinong.
1: Sa katapusan nga balita national, ginaduso ni Senador Bam Aquino nga matagan sang 2,000 pesos nga bulanan nga allowance ang mga kwalipikado nga persons with disability o kon PWD agad nga makabulig sa ilang pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Sa idalong sang ginaduso sini nga Senate Bill number 2386 o kon ang National Disability Support Act na saan nga mahimo nga i-adjust ang allowance sanding sa inflation. Sa unang nga tatlo katuig, prioridad ang mga kabataan nga may sablag sa lawas kag adults nga may significant disabilities antes nga ilakip ang mga may moderate disabilities sa masunod nga tatlo katuig. Pangunahan sa Department of Social Welfare and Development, katuwang ang National Council on Disability Affairs ang pagpatuman sang programa. Balitang National. Balitang
0: Mga ka-K5, inyo nabatian ang mga balita sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita ka-K5 sa luwas sa Pungsod, Pilipinas. Patay ang tatlo ka individual matapos ang natabo nga airstrikes ang Russia sa Ukraine. Sunod sa report, kalakip ang isa ka bata malapit sa capital sang Kyiv. Naibaluan ang nasambit kapag atake pila kaadlaw lamang ang nakaligad matapos ang pag-atake na nagpatay man sa Afyanti Uno ka individual. Samtang pilaman ka edipisyo ang nag-angkon sang halit kag mangin ang mga salakyan nga nakaparada malapit sa nasambit nga lugar ang nag-igo. Ang naigo sa mga building. Yara naman sa Belgrade, Serbia, si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa matabo ang pagpang-atake. Sa karon natala na nga makigsapon si Zelensky kay Serbian President Aleksandar Vučić. Agod istoryahan ang ekonomiya, security issues kag European Union.
1: Sa dugang pangabalita international, nagsaka sa Siam ang numero sa mga napatay sa nagluntad nga school shooting sa pungsod Thailand. Pinakaulihing nga nagdugang sa numero sa mga napatay ang isa ka 12 anyos nga babae nga isa sa mga napilasan sa insidente. Sa Nasaplai Bang Police Station sa Nasabori Province, napatay ang babae nga biktima sang Sabado, isa ka adlaw matapos nga ginpatay sang 14 anyos nga suspect ang iyang lulo kag lula kag ang lima pa ka mga persona sa ilang sininga eskwelahan antes sini nga gintiro ang kaugalingon.
0: Sa katapusan kay K5 nga balitang international, nagdeklarar na sa state of emergency sa British Columbia sa Canada matapos ang mga eksperyensyahan ng wildfire sa dung Sabado, Agosto 8. Sunod sa report, madasig naglapta ang wildfire sa Bald Range sa dinaglabot sa ginabanta. 9,500 ka-hektarya ang nahalitan, samtang nagpagwa na sa evacuation order para sa Summerland Peachland. Kag iban pa nga distrito sa natungdan sang Okanagan Lake, naglabot naman sa Vientimille ka mga residente ang ginbakwit nga apektado sang wildfire. Naibaluan nga gandeklarar ang state of emergency agod nga hatagan sang special powers ang provincial government kaangay sang travel restrictions kag supply protections.
2: Balita International.
0: Kang K5 inyo nabatian ang balita sa luwas ang pungsod Pilipinas. Direkta naman kita ka K5 sa balita sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Natala na nga ipatuman sa Department of Agriculture ang mas mataas nga taripa sa pila ka mga imported meat products matapos nga naglapaw sa gintala na nga threshold ang kadamuan sa mga gin-import nga karne. Sa idalom sa Department Order No. 24, ginmando ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang volume-based special safeguard duties sa pila ka mga produkto kasubong sang fresh kag chilled beef kag pila ka mga processed pork products. Katuyuan sa nga mga tikang nga maproteksyonan ang lokal nga mga manugbaboy kag manugbaka halin sa epekto sa pagdamo sa imported meat sa lokal nga merkado. Base sa Bureau of Animal Industry, naglabot na sa 872,274 ka metric tons ang meat imports. Sa pungsod sa unang anong kabulan sang tuig o kon 12% nga mas mataas kun ipaanggit sa kapareho nga panahon sang tinalikdan nga tuig. Magapabilin ang nasambit nga safeguard duties tubtob sa katapusan subong nga tuig. Magluwas kun ini ang buhinan sang temprano kon kakson sandig sa layi.
2: Balitang negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang kinampa.
2: Balitang sports.
1: Alex Riala ginpierde si McNally sulod sa round of 16 sang Canadian Open. May detalye sa balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
3: K5 News FM Live Report. Nagpakita sa matuod nga determinasyon ang Filipina tennis star nga si Alex Yala matapos niya nga mapierde si Cathy McNally sang Estados Unidos sa isa ka mainit nga 3-set nga hampang sa Canadian Open nga ginhiwat sa Sobeys Stadium sa Toronto sa final score nga 6-3, 5-7, 6-4 nga nakasulod si Yala sa round of 16 sang prestigyoso nga WTA 1000 tournament. Naibaluan nga hindi madali ang naangkon nga kadalagaan ni Yala bangon nag-agi ini sa pangadalom nga pagpaninguha. May tsansa na inikuntani nga tapuson ang hampang sa ikaduha nga set apang nagluya ini sa krusyal nga bahin. Apisar sini, nakabawi siya sa deciding set kagin pamatud-an ang iya kaisog matapos ang halos 2 ka oras kag 39 minutos nga bakbakan. Sa tunga sang hampang napilitan siya lang nga magkuha sang medical timeout bangod sa iya right ankle nga nagbatyag matapos sini nga madanlog. Apisar pa may injury ginpabutyag niya nga okay kag ginpasalamatan si McNally sa isa ka matahom kag patas nga hampang nga mahimo kun tani magbalis kad ang resulta sa bisan din nga bahin. Sa masunod nga round magatubang si Yala sa Swiss nga si Belinda Bencik nga isa man ka mabaskog nga kontra. Ginpakita niya lang nga mayara ini sang kapasidad nga maghampang sa mga pinakamayad nga atleta sa kalibutan dala ang panayon nga suporta sa mga Pinoy sa iya pagpanikasog. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Kakay 5 inyo naman tiyan ang balita sa Patag sang Inampang, direkta kita sa Patag sang Showbiz.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Lorna Tolentino, isa na ka-Philippine Navy Reservist. May kong dan sa detalya si ka-K5 Maria Rochelle de Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
4: Malipayon nga ginpakigbahin sa veterano nga actress nga si Lorna Tolentino bilang isa ka-Philippine Navy Reservist. Siya social media account nag-post sini sa mga larangway samtang nakasuksok sa uniforme sa Philippine Navy. Makit-an sa Lasambit ng Laragway ang graduation sini sa itong Agosto 7 sa siyudad sang Taguig. Sunod sa actress, pila sa iya mga pagpaghangkat among paghanas sa Cavite sa din napilasan ang iya lawas samtang nagasakay sa barko. Nagpalabot naman sang pagpanginbulahan ang iya mga nakaupod sa showbiz kag pila sa mga malapit nga abyan. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Mga ka-K5, inyo na batian. Ang balita sa Patag sang Entertainment. Oras ka-K5 sa K5 News FM Philippines, alas 6.52 na sa aga. Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nakatutok. Subong aga kay Ma'am Reyna Leo Ayan Rohan, Ma'am Liza Barrientos, Rodolfo Evangelio Jr., Ma'am Jana Mel Siloso, good morning. Kag sa aton nga mga ka-K5, dira sa may TATC, sa may Timbangan ng Bayan, Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roya Bella, good morning. Sir Richie Pinalba, sir, good morning. Ka-K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka-K5 sa Lunes, Petsa Jess Kita sa bulan sa Agosto, 2026. Ka-K5, inyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga liliswan sa inyong mga radyo. Subong man nabatian, kag nalantaw pinagi sa amon mga Facebook pages, ang K5 News FM Rojas.
1: Ka-K5 News, o kon K5 NFM Rojas Digital.
0: Kagpinaagi man sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilara. Kag K5 sa ngala na gilamang sa Bugos nga Hubon sa K5 News sa Febrero has aton nga partner sa technical side at kaupod si ka K5 Juve Comera. Sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
1: Sa amon nga station manager Miss A, Ma'am Amy Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabot kag humble nga chief executive officer Doc Ramil Uri. Ka K5, magasunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyong nangintag balita.
1: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko.
1: Kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Kiss A. Kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, pigaw na kay damo oxidative stress, most likely ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa ka hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
3: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung ubuson ba niya sunog ang imo nga no gingkaon or amola na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
2: Hindi na lang mag-ubra.
3: Hindi na magsunog.
2: Hindi siya magsunog.
3: Mm.
2: So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, way kabaluga ka, on ka mandamo, gatambok ka lampot, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan apektado. Digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sa hormones, because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
3: amo na bantayan la sir boy. Jutay la kaon, gatambok sila, gapanugnawan sila.
2: Correct. Gambay gaji, tama ko dok.
3: Tapos constipated sila.
2: Constipated, nangaway ko ganiwang man. Nangaway ko ganiwang, tambok man ko.
3: Hinay gali ay lang metabolism.
2: Hinay ang metabolism. Ang
3: mini pahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
2: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say, damo sobra galibot-ibot.
3: Hindi pwede masulod na lang sa ubin.
4: Initon.
3: Tintribayo lang ang katapat, sinaya. Siyempre, kisa sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo nang isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
2: Increase pag itang core temperature, no?
3: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid D3 Bio, sir boy.
2: D3 Bio, good.
0: D3 Bio!
5: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag magkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3!
3: Tanigin mo na lang sa Ginoo sa aton lawas, no nga, pindoton la, sir boy.
6: May mga switches, no?
3: Switches na. Subong kay damo ko kaon. Ihay ni mo. Balbal ang kuan.
2: Balbal metabolism.
3: Ang thyroid hormones, balbal. Para dasig matuna. Para hindi ka bala magtambok.
2: Magtambok.
3: Tipag siling siya nga. Ti subong.
2: Tagugutong. Bigado.
3: Bigado. Subong dyo. Tay lang kaon.
2: Eco mode.
3: Daw para sa salakyan la.
4: Oh, may switch.
3: Pero delikado ha. Mag-hyper ang imo thyroid. Kasi para maniwang ka. Kagang imo mata.
4: Oh, dasig magniwang.
2: Gabutong ang mata.
3: Oh, amo nang matabo.
2: So ano git balaga tabo sa ano
3: hypo low energy ka sir boy tungod kay siyempre hindi magamit.
2: Hindi magamit. Lutang na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes. No?
3: Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka D3 Bio, makorek niya ang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
2: Pretty, no?
3: Duha pa lang namong yambala na.
2: Da mo makita ang epekto sang gitawag nga D3 Bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
3: Aside nga ga-inom ka D3 Bio, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
2: Correct.
3: Paano?
2: Ang ahos ko, so basically...
3: Sa una, siling nilulay, butang ko na sa'yo mubuli.
4: Para mag-init.
2: Para mag-init, no?
3: Kabudlay, good na, sir boy, kung may problema ka sa kan mo, hypothyroidism. Tingala ka, gusto kaya nga magniwang. Di kaya magniwang niya. Ano yung problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese ng tao?
2: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gajita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi, may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3 Bio. So mag D3 Bio na, no? Kung ini yung mga sintomas, ara na, ang D3 Bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3 Bio over hypothyroidism.
0: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health! News, D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio with VCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Spore Biotics.
10: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Spore Biotics.
10: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
12: DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
12: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
13: DDX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Ara mismo!
13: DDX 500!
12: DDX 500!
14: Catalina Habagat,
15: anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, tinagbakal ko dahil sa DTX.
15: Sa isa ka adlaw,
14: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namin nagit sa akong nga mat.
0: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, tag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule, ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at lawadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City.

0: Radio
1: Ko. Kapyo na radyo!
2: D3 Bio!
3: Ako si Rosita, kapangluyang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio!
4: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapna sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Ito masyon sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa
8: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
7: DTX 500.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
7: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
13: Mabakang sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 13 minutos na kaligad sa takdang alas 7 sa aga.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
22: Number one,
19: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
1: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
21: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, siyadag sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa Jess kita sa bulan sang Agosto tuig 2026, nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ano ba lang mga labing talalupang doon nga mga balita nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan subong aga? Spy tagging sa mga rebelde, ginapakamalaot, inimatapos kapila ka mga personalidad ang ginapapatay sang rebelde nga grupo, dason ilalang ginahambal gati mga espiya sang militar o konsang gobyerno. Samtang isa patay, tatlo pilason sa siparadong aksidente sa Banwa sang Panitan. Isa man kasalakyan lumapaw sa karsada, lumokso sa igad sang dalan diraman sa Panitan. Balay sa milibili, gintupok sang kalayo. Publiko, hindi pabor nga liwat naman ipaiway ang piniliay sa barangay kagsanguriang kabataan. Isa kaparisan ginareklamo bangod sa giniligar Paris nga may bubog. Pila ka lugar sa Luzon ginbaha tuga sang habagat. Mga panimalay kag pila ka mga establishmento ginsulob sang baha. Mga wala nakahangop sa pahayag sang aktres nga si Mariel Rodriguez nga nakapasar sang laiang bana nga si Senator Padilla samtang yara sa prisuan. Mga wala sang common sense no sa aktres, samtang publiko walaging palampuas ang payag ni Rodriguez. Mga ka-K5, mag-iloy nga ligarda, nagbiya sa pungsod. Samtang pila ka miyembro sang ginbansagan nga Maleta Boys, nagbaliskad na mga ka-K5. Ang pamangkot sang publiko, sinugid ba lang gasugid sa matuod, kag sino ang nagasugid sang kabutigan. Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa takdang alas 7 sa aga. Sa mga nagatutok na sila silitag sa kamang radio, mabatian kita sa 10.9, 100.9 sa lilisuan sa inyong FM band, FM dial. Diri sa 100.9 K5 News FM Rojas, mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuana, diri sa Banwa San Pilar. Mabatian man kita sa Biloga, Pilipinas, kag kalibutan, inako naka-download ka na sa K5 News FM Philippines mobile app. Kag magalantaw man kita live, mga ka-K5 sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital Facebook pages. Manay-nay nga itong sinigat siyempo subong adlaw sang Lunes, mga ka-K5. Pero kapon perte ang kuno ang huyop-huyop sang hangin, mga ka-K5. May mga tion nga mamadlos ang uyop sang hangin sa iban nga mga lugar, especially sang Sabado, na kuan nila, banta nila, buhawi ang nag-agi, mga ka-K5, pero ambal sa iban, kuan na, subasko, no? Pero ti pila ka mga event dira sa Panay, I believe kahapon or sang Sabado ini, may pila manda ka mga panimalay sa Banwa sang Panay na damage ang atop, bangod man sa puwerte nga kusog sang hangin, mga ka-K5, no? Ti ambal sa iban, buhawi ini, mga ka-K5, pero kung lang taon-taong buhawi, may makita ka na mo, may makita ka na unlike iya sa sining yung mga gagatabo nga nakita ang tanga perting, kuan mo, perting kusog sang hangin, mga ka-K5, mga kuan ni, may mga pagamulamadlo sang hangin, kuan kun kaisa, nagkatumbang mga kahoy, poste, gakala palid ang mga atop sang pila ka mga panimalay, kagining habagat, mga ka-K5, dagdalaga ni sa malapnagon nga pagbaha, sa pilakerya sang Luzon, mga ka-K5, especially kapon. Inline sina, ibalon tabing latest update sa dalagan sang panahon ano mangin tiyempo ta subong diri sa pungsod Pilipinas, kaya especially sa mga areas gagin binaha kahapon. Pasalamat lang kita diri sa Capiz, mayu-ayo aton siligat tiyempo. Nakasanbay sila yung threatened connection sa pag-asa, with Pagasa Weather Specialist ka K5 Chinel Dominguez.
3: Ihanda pa rin natin ang ating mga payong dahil inaasahan pa rin natin malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan. Maganda umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, August 10, 2026. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng heavy rainfall warning at inaasahan po natin yung orange warning dito sa may Zambales, Bataan, Metro Manila, Pampanga, Rizal, Bulacan, portions ng Cavite, Batangas at Tarlac. Yellow warning naman sa portions ng Tarlac, Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija at Quezon. May kita din natin dito sa ating mapa, may mga color blue tayo. Dito po inaasahan natin yung mga pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan. Next heavy rainfall warning natin ay mamayang 8 a.m. Para dito sa ating satellite imagery, meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay may international name na Peilu. May kita natin, palayo naman ito ng ating bansa, kaya hindi rin natin inaasahan na ito ay magkakaroon ng direktong epekto sa anumang parte ng bansa natin. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa buong Luzon at western section ng Visayas. Ito po yung nagdadala ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa Luzon. Dito naman sa may bahagi ng Visayas at Mindanao, kung makikita natin, medyo clear yung kanilang satellite image dahil wala na po tayong inaasahan ng mga malawakang pag-ulan dito. Inaasahan na lamang po natin yung maaliwalas na panahon, pero mataas pa rin yung tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. May kita din natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong umiikot dito. Ito po si Dolphin, yung binonitor po natin na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility noong mga nakaraang araw. Tuluyan na ito nag-landfall dito sa May China at inaasahan natin dahil na rin sa interaction nito sa kalupaan ay hihina na rin ito at is posible na rin humina itong southwest monsoon natin na pinalalakas nito noon na si Dolphin sa mga susunod na araw. So pero sa ngayong araw po, inaasahan pa rin po natin magiging maulan pa rin po ang panahon natin. Para sa ulan na dulot na itong southwest monsoon, inaasahan natin malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makakaranas ng significant rainfall. Ilang araw na po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan dito kaya saturated na ang ating mga kalupaan kaya mataas na ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na makinig po lagi sa ating local government units hinggil sa posibleng paglikas na kailangan po nilang gawin. Para naman bukas, medyo mababawasan na yung mga pag-ulan na mararanasan natin dulot ng habagat. Pero significant rainfall pa rin po ito at inaasahan pa rin natin magdadala pa rin ito ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pagdating ng Wednesday, yun po, humihina na yung ating habagat at inaasahan na lang natin ang 50 to 100 millimeters of rain sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Yun po, pero may epekto pa rin yung southwest monsoon nito by Wednesday pero humihina na nga dahil na rin sa paghina ng epekto ng habagat dito sa ating bansa. Meron tayong nakataas na gale warning dahil sa malakas na bugso nitong ating southwest monsoon. Inaasahan po natin ang matataas na mga pag-ulan, pag-alon at malalakas na hangin dito sa may Batanes, Babuyan Islands, western coast ng Ilocos Norte, western coast ng Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat na ipagpaliban muna ang pagpalaot dito. Ang sunrise mamaya ay 5:41 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:22 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
21: Maraming salamat Chanel Dominguez, Pag-asa Weather Specialist sa gindulong latest weather bulletin. Diri sa aton siniga pag pangalagad. No? So ang habagat sa Gyapon mga ka-K5, magadalas ang pag-ulan sa Luzon, kag-western section sa Visayas. So lauman ta, kalakip diri sa aton sa western Visayas, magalumon nga talangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan panagubkag pangidlat. Mga ka-K5, no? Will be expecting sa sinang nga panahon sa bungadlaw, tag sa masunod pa nga manginadlaw. Pero pasalamat kita diri sa Kapis, dumanay na yung aton sinigit siyempo, mga ka-K5. Gani pa dahil lang kamo sa pag-monitor sa dalagan sa panahon para updated kamo mga ka-K5, may giya kamo no, sa pag-dalagan sa aton sinigit siyempo, subong adlaw sang Lunes, kag sa masunod pa nga mga inadlaw mga ka-K5. 24 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Roa. Sa liwat kung may mga messages ka mo, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa itong news ini nga mga minsay. May lang pagpulupangapi sa mga suki na itong nga nag-monitor na samta nagabantay sa aton siniga mga balita, mga issues nga pagatalakayon subong aga diri sa aton nga pagpangalagat. Samtang gayigop kamo da sang healthy na manamit pang DTX Coffee Mix, kaon taman mga ka-K5 reports sa aton siniga patrol, isa ka kuno sunod-sunod nga aksidente nagakatabo dira sa may banwa sang Panitan. Kay banbalan yung dalans Panitan manami naman abi. Malapad na mga ka-K5 although ti may mga porsyon nga do permi lang ginakayo. Isa naman kasalakyan ginapayag karon lumapaw sa karsada mga ka-K5. O, ano ni paano ni na tabo? Iba nang tabing detalye sa balita na kasan by K5 Rodney Dabandalanon.
19: K5 News FM Live Report.
2: Naglapaw sa karsada kasi kabruldan ang isa ka SUV nga salakyan, particular ini sa may barangay sa Lukon, Panitan, Kapis. Kaga sa atong diri nga nakuha man nga impormasyon ka kay Fagruldan, no, ang ini nga salakyan ginasubay ang among kalsadahon panulong na kuntani sa siyudad man sang Rojas kag ini ang halin mismo sa isa diri ka barangay man sa Panitan bagod nga mayara sa nga piyesta, no. So ang ini man nga salakyan kay Fagruldan, no, ginamaneho sang isa ka driver nga wala na ginadlan pa kaga taga siyudad ini man sang Rojas ka Kikabuldan. So bali sa pagpangusisa dari sa mga kapulisan, isa lang ang sakay sang siniman nga salakyan. So ang rason sa ni Kikabuldan kung haban nga naglapaw ini bangod nga napiyungan ang driver, no. So napiyungan ang driver kaga natabo niya mga last 12 imidya sang kaagahon, subong nga kaagahon Agosto 10 ka K5 Roldan, no. So bangod sa pagkakuan pagkatuyo sang mga driver, wala ini siya nakabangno na nga naglapaw ng iya gali nga salakyan. So maswerte na gid lamang nga wala man siya nakaangkon sang kun ano nga pilas kag kuan man lang ka kita Roldan, no, na salbar ini siya sang iya siniman nga airbag bangod nga naglupok ang airbag sang iya siniman nga salakyan. Kag amo na sa subong ka kita Roldan, no, ara na sa maayos nga kahimtangan na ang among driver kag padayon pa nga ginausisa man sa mga kapulisan na ang iya sini nga kuan man, no, ang among insidente sa among man nga lugar ka K5 Roldan.
21: Oh, ang mailan di K5 Rodney kay safe ang driver, no, wala na maano, pero naglapaw gid igalis karsada kay do katalunan na ning nilumpatan niya. Oh.
2: Yes, kasi Fabul Dan, correct, no? Naglapaw gid siya sa kalsada daw, talon gid man to. So, damo siya nabungguan mga saging, kasi Fabul Dan, kung makita mo sa tulsin nga footage, no? So, mga saging ang iya siniman nga nabungguan. Kagamon agan ni Ati, maswerte na lamang kay dira lang siya bumunggo sa mga saging kag nasalbar siya sa iya sini nga airbags, no? Kay kung nawala, ti may posibilidad nga basi kasi Fabul Dan nakaangkon ini siya sa pilasa.
21: Okay, sige.
2: Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, inisika kay K5 Rodney Dabandalanon. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalinyawan sa Kapid, K5 News FM.
21: Maraming salamat K5 Rodney sa gindulong balita dira sa may barangay sa Lukon sa Banos sa Panitan sa ka-SUV. Lumapaw mga ka-K5 sa karsada, lumumpat na sa kuano, sa higad niya sa karsada, damo na sa mga tanom-tanom ni. Mahilang kay wise sa may ginbungguan nga balay, poste o ranuman nga mga matiga, mga concrete, mga ka-K5 o mga matiga nga mga structure. Kag naglalupok ang airbag sini, ang airbag mga ka-K5 nakabulig salbar sa sining driver. No? Isa sa mga nakitaan takon nga man, damo aksidente sa Panitan mga ka-K5, inabangod, kanami isang dalan. Although nga ti pag-abot mo da sa banwa, damo da sang illegal parking, damo da nga daw kulang na lang ibaligya, ilabaligya butang las karsada. Pero from sa Lukon, no, sa Lukon going to poblacion area nami ang karsada, although may mga may part dira sa Lukon sa may kurbada da, na hindi pa 4 lanes. Kung sa higad ka magi, tibungguan mo ginang barrier mga ka-K5. Pero deres ang dalan dira going to Pontevedra, malapad na mga ka-K5. Muna nga may park ginada sa may Agkilo, pakadto Agkilo mga ka-K5, inaimpirmi ginabahaan sang una. O kanami ginada maghirit kung nag-drive ka sang salakyan or motorsiklo kay malapad mga ka-K5. Pero inaman nga area, permi lang may nagakatabong aksidente. Dira sa Salukon area, kinami manadang karsada, kagdira sa may Agkilo going to Consensya nga area mga ka-K5. No, pakadto sa may Kugo, no, mga manami, nadang parts ang karsada sa mga motorista halong-halong gigita sa pag-drive. No? Ka last Friday, may nakita akong signage sa sa gwa sang LTO na Gasiling. It's a reminder sa mga tatay nga halong kamo sa pagmaneho kay ginahulat kamo sa inyo pamilya, sa inyo kabataan, sa inyo panimalay. Do amo nang message sang amo na ang luyang ipalabot gamin sa isang tarpaulin no, nga nakabutang dahil sa gwa sang LTO mga ka-K5. O hopefully pa ikwanta ni palaptahon tani reminder sa mga driver, kalabanan sa mga driver mga tatay man mo mga lalaki. O, although may mga babae man nga driver pero kalabanan mga lalaki para ma-remind kita nga ang pagmaneho iya hindi karera. Kay kung gusto mo magkarera kadto ka sa racetrack, hindi sa karsada. Kag kung nagamaneho ka man nga tamaan ka pa awat-awat, may arabi mo ga-drive. Nga pamatsaga niya, doon naga-prosesyon lang saya. Tapos, doon ga-prosesyon niya dalagan, pero aris sa fast lane, naman ko ba o kisa, makambal kagid mango na nga naga-drive. Kaya kung slow-moving vehicle ka, kapin pa tricycle ka kag motor, or salakyan ka man, pero mahinay dalagan mo, dira ka sa outer lane. Basic, inakon kakuha ka driver's license, nag-attend ka seminar, balaan mo na, no? Sa theoretical driving course, balaan mo na, ginatudlo, ina. Pero kunti, nagkuha ka malang lisensya, nag-agi ka sa fixer, syempre, wala ka kainchindi. Magabalik ang Foro de los Pueblos, mga ka-K5, pagbalik ta. Duga nga mga balita, mga impormasyon, istoryanta, mahigop lang ko, anayo, nakakuan kita sang nabit-bita ding tumbler sa sulod bawal, inide, mga ka-K5, mahigop lang ko makadali, DTX Coffee Mix, para pagbalik ta duga nga mga balita mga issues kag impormasyon istoryanta diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 halin sa aksidente sa Salukon sa ilo kita sa natabong aksidente sa may Agkilo kag barangay Consensya dira sa may Banwa Sampanitan isa gito ka mistero nakalampuwas lang gid siguro kita paglabay ta sang I believe Saturday sang gabi no nakalulampuwas lang gid kita siguro sa natabo ning aksidente mga ka-K5. Balikan ta na diri sa aton sini nga pagpangalagad mga pita na DTX Coffee Mix mga ka-K5 kay pagbalik ta duga nga mga balita mga issues kag impormasyon istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
4: K5 News FM. News FM.
6: Ethripio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
6: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, Ethripio.
23: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina na ibulig sa D3Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
24: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
6: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
25: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
26: Saan nag-inom ka?
27: DTX 500.
26: Di na nalasubong imo sugar.
25: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over. DTX 500 na
6: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo
6: gito. Mighty C.
8: mabaka sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali ka sinapit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
10: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
11: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
10: Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggod.
13: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi.
27: DTX Beauty Soap.
29: Puro katol-katol.
30: DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
33: DTX Coffee Mix.
34: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
33: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
33: DTX Coffee Mix.
35: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod ti

0: Amoy ng kilikili mo para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh.
0: Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
6: Mapakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis.

0: kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: Pororo de los Pueblos, Roldan Besara Villarreal, para sa Pororo de los Pueblos, Pororo de los Pueblos.
7: 21 minutos sa nabilin, antes kita magdangat sa takna nga alas sa 8, pabalik dari sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay, kamo mga ka-K5, ipadalay na dari sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salud, K5 News FM Rojas. Agad babasa tayong inyong sining mga minsay. Kay Rowan Buendia Alunsagay, mayong aga, Francis Castro, ginagreet niyang family Castro, kag Blanca Flor, Diaz, and Magsipok family. Dira sa barangay Cubay, President Rojas, nagamonitor alin kay Francis Castro. Noriel Posadas, mayong aga, labi na magalong, gid ko nung tanan, ilabi na mga motorista alin kay Sir Norel Posadas. Francis Castro, thank you, gid sa pag-monitor. Kay Madam Francie J. Dira sa Pontevedra, Ma'am Irene Macario, nag-monitor na, good morning. Arlene Onyada, basa, mayong aga, Ma'am Roda Donato Amago, sa Alba Village, Dinginan, good morning. Amaman sa kay Ma'am Becky Lana, nagatutok na, Ma'am Lisa Barriento sa Tambac, Kulasi. Bernadette Omiten Calzado, may pagtutok kay Ma'am Resol Quezon Kadigal, naga-monitor naman. Salamat gid sa pagtutok diri sa K5 News FM. Kay Ma'am Dolores Abilarde, naga-monitor na. Thank you, Geddo. Dira sa pa-check attendance sa kuno ante sa mag-duty sa MRSIA. O, do sa mass vaccination program ini. Measles, rubella, mass vaccination. Ma'am, kay Bebo Patricio, naga-monitor. Thank you, Geddo. Rodolfo Evangelio Jr., nagapamati naman. Thank you, Gidas, sa aton mga suki ng mga ka-K5. Kay Ma'am Ray Ombas Calino Balbona, nag-monitor man, madamo, gigisalamat, mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Para daw may proteksyon kita batok sa nagalain-lain ng mga balatian, o galion ang pagtumar sang masaligan na nga suplemento. Madugay na ginasaligan sa aton sining mga ka-K5, madamo na nga kabuhi, ang yes,

0: na namligan. Madamo na magkautor naton ang iya sini nga natabangan mga ka-K5. Sa may mga high blood, may mga diabetes, may mga pagpalangubag-ubag na kalawasan, kaupod tagay dira mga ka-K5 ang DTX 500. Para naman maproteksyonan ang aton sini immune system, mapagros ang aton immune system, mapagros ang aton sini galawas, katuwang taman ang Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C. Kag para madasig ka naman makarecover sa ubos, ipon, trangkaso, ilan at kagiban pa, kag malikawan man ang mga masakit, tugas ang kagaw, kaupod taman dira ang Klinika D3 Bio. Isa ka natural, antiviral, kag antibacterial specialist mga ka-K5. Power 3 yung suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Ang DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, mabakal ini sa mga butika. Malapit dira sa inyong sinigil lugar. Available online mga ka-K5 babakal man sa online mga online selling platforms na ng mga ka-K5. Kag syempre available man eh. Hindi lang sa butika, dira sa inyo banwa kung barangay, mabakal man eh. Sa sentro sa Balaligyaan, sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa McKinley Street, Roa City, Tabuksang PLDT. Kay Madam MJ Joy, kay Brantar Abalo, maing aga, salamat gid sa pag-monitor. I-check tanay balita sa aton Siniga Patrol, duwaman ka magkasunod ga aksidente na tabo dira sa may banwa sa Panitan mga ka-K5. Sabado sang gabi, kag Domingo sa mag-aga. Sa may konsensya, isa diri patay, baw, terrible. Kung nakita nyo lang ang litrato mga ka-K5, dito kakakita sang utok na nasiparar sa ulo. Nawigit, nagkalawigit, kag nagkalawasag ang utok. Pasensya lang sa mga nagapamahaw. Dira sa may konsensya, Panitan. Mayara pagid sang siparadong aksidente nga natabo sa may agkilo naman mga ka-K5, tatlo man tong nagliligid sa dala, no? Bangod sa aksidente. Ibalon tabing detalye sa balita na kasambay si K5 Myla Vasquez sa Fuentes. News FM
1: Live Report. Wala nakasalbar sa kamatayon sa K5 Roldan ang isa ka motorista matapos ini nga aksidente nga bumunggo sa iya sa dikasugata nga truck direya sa may bahin sa Barangay Konsensya Banwa sang Panitan alas 8:30 sang gabi sa tong Sabado. Sa aton diri nga pangusisa mismo man sa lugar sa tapo sang Panitan Municipal Police Station, una diri nga nakilala ining driver sang truck nga ginkilala ni kay J 39 anyos kag residente ini siya sang Lambunaw, Iloilo. Samtang naghatag pa ni una man nga kabudayan man sa kapulisan ang pagkakilala sining motorista nga napatay matapos nga wala inisya sang mga dala or ID dabi nga nakabutang ni sa iyang bag. Kag dito no ginahulat tubtob nga magalabot ni mga alas 12 or alas 11 sa gabi may nagkadto dito nga live-in partner nagpakilala sang live-in partner ni Leomar 32 anyos isa ni Kapanday kag residente ini siya sang barangay Lakaron Banwa sang Dao. Sa impormasyon nga natipon sang kapulisan ginapayag nga nagikan ining si Leomar halin sa may bahin sang Bailan kag padulong diri sa may Banwa sang Panitan samtang ining truck naman niya halin ni sa may Panitan kag padulong naman niya sa may Banwa sang Pontevedra kasugata ay ini sila pagkabot dira iya sa may bahin na sang gintuntaran sang insidente ginapayag nga nakita gid mismo sang driver sang truck nga nagapadulong na iya sa pihak nga linya or sa iya na niya kasugata ang among motorsiklo kag didto ni niya ginabusinahan apang no alang-alang na ni siya na lang mismo niya ang naglikaw apang kay bangod nga ano na may karga man niya ining truck no na igo gid no na abot ining motorista kag didto na na igo kag K5 Roldan ang ulo sini niya mismo sa sansalon bala sa kilid sang truck kag kabangdanan nga iniman ang gintunaan sang patal niya sini nga pilas sa iya sini nga ulo kag didto na dali naguray ad siya sa may kalikutan sa kilid sang karsada nga nagakayaon bali mani ang iya sini nga paa kag siki kag dito nabuka ni ang iya sini nga ulo kag halos no sini nga isang iban daw ginoperahan ng iya nga ulo kag ginkuka iya ang bilog nga utok kag gibutang iya sa karsada kag K5 Roldan aminado man no sa may mga nakakita kay dira sa area nga ginluntaran may mga naka inom-inom nagainom-inom suno diri sa kapulisan kagbase diri sa ila madasig ang pagpadalagan sang motor no ni Lumar kag didto dai nakibot na lang ni sila bati on man nila ang pagbusina nga madugay sining truck kag didto na nakabati sila sang lagubo nga tudo kag K5 Roldan kag nakita taman mismo no nga nagtiko iya ang sansalon nga yara ni mismo sa higad sang truck or sa kilid ni sang truck kag didto ni naigo gid ang giya si diya nga ulo kag K5 Roldan. Sa una, no, kay nag-ano pa ni sila, nag-pinangitaay pa ni sila kung base may mga ID, kung base may mga kasunod or nagasunod pa niyang kaupdanan, ining si Lumar, apang nagdugay, kag nakaabot naman ang rescue, wala yak kay K5 Roldan, sang kaupod. Dito na naibaluan, yan nagapuli-puli ni siya galik kay K5 Roldan sa may lakaron, adlaw-adlaw, kaya nag-aobra ni siya sa isa dira ka may furniture, sa may barangay Kugon. So malapit pa lang gid ni no nga nakahalin siya siya ginaobrahan kay base sa aton diri nga natipon man no initial nga impormasyon naghulat ato siya kay K5 Roldan sang iya sining sweldo kag ginahulat sang iya man siniyang asawa kag iya sining mga anak agod nga mayara sila sang panyapunon kay K5 Roldan. Dito na lang ni dayon sila natingala nga man nga nakalabot na pasado alas 8, labot na alas 9. Wala pa sa gihapon ni sunod diri sa kapulisan nagkapauli ining si Lumar kag dito na nakita nila sa social media no ang panawagan kag dito na sila nagkadto dayon sa Panitan Municipal Police Station kag K5 Roldan.
0: I see. Ano ni nga sa isang truck ang ginamaneho ni Jay?
1: Isuso kag K5 Roldan nang ano ga deliver ni siya sang mga ano ba lang manok kag K5 Roldan. Ang nang dinasakyan
0: gid. Doing so, van abi, so, wing van hindi.
1: Close van siya kag K5 Roldan okay. Na ano, close van nga puti
0: ni dako, siya. Dako or medium size lang nga close van?
1: Medium size lang gid siya kag K5 Roldan kag base man sa driver hindi niya maasi-asi man liso.
0: Correct.
1: No ang kwan kay base kag kung gulpyo niya matumba man siya. So gintingwaan niya man.
0: So K5 Mayla, ko di bala opposite direction sila si Leomar is from Kugon going to Panitan. While si Jay, truck driver or driver sang salakyan is from Panitan going to Pontevedra nga direction. So tumabok gidya ining motor kay apat ni kakwan mo, apat ini kalinya ang krasada dira sa konsensya. Tumabok gid siya sa piyak.
1: Yes, nagtabok gid siya kay K5 Roldan. Amo to nga nagbusina.
0: Umagaw sa linya.
1: Nagumagaw gid siya. So iya man ni kun makita no nga ginexplain man sang pulis kun nga man nga wala ang igo kay ti diri siya sa piyak mo. So ang pag-explain sang pulis kay ginlikawan ni sang truck. That's why nga diri siya sa pihak nga line sang truck ang impact niya. So kun lang tawon do ano gamay na gid lamang ni nga mga hindi gani kalabot nga sa dupa gamay na gid lamang space agud kun tani nga hindi ato siya maiguan o hindi to siya mabunggo o galing kay amo to nga may karga ni sang mga manok ang among truck kag didto na dayon na siya ya sumangit sa may tubo o kun tubo nga nakabutang niya sa kilid sang truck ka K5 Roldan.
0: Oh, kag syempre considering mabugat ang dala sini nga close van K5 Mayla, kag ara man siya siya linya mo why siya gapang agaw linya gasunod man siya siya linya.
1: Yes, kag amuto man ang oras mandabi sa to, tiempo mandabi sa to kay K5 Roldan nagaulan-ulan
0: kalisik.
1: So hindi madali-dali hindi madali-dali ang pagliso sang Manabela kay medyo madanlog kag hindi man siya masiling nga kurba dakon tabi ang linya or ang dalan
0: tadlongo na da
1: saya. O tadlong galing mo na lang medyo madulom lang gid ang area kag gin-confirm man kung mayara sang suka ining motor so mayara man kay K5 Roldan.
0: Actually na da nga park may street lights na da ugaling la street lights ya medyo dulom ang mapawa yung area nga may mga street lights nga pawa gid ya bisan tinted pa imong windshield Kugon dire Kugon pawa nga da pero dirang area May street lights man pero hindi gawa pawa gid.
1: Yes, amo lang gid na no kag ang iban dira mga punder na ang mga suga da sa kilid amo na medyo madulom dira ya sa area. Kag natala na naman to nga maghinala ni ang magtimbang bangin no suno man sa kapulisan kag inalaan ni kun ano ang dapat na lang himuon di sa karon yari pa ni sa punerarya ang bangkay ni Liumar samtang ara man niya sa karsel sang Panitan Municipal Police Station ining si Jay ang driver sang truck matapos man ni voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan. Kaangot man si Nick Kipad Roldan pag-abot alas 12 pasado man sa amuman nga gabi or kaaganhon na ya natabo naman ining pagkadisgrasya sang tatlo naman niya ka mga motorista no matapos man nga aksidente naman ini sila kung lumapaw man ni sila sa karsada. Dira naman niya sa may barangay, dira man niya sa Sityo Danaw, barangay Agilo. Malapit lang yun ni, matapos ni nga ginapayag naglapaw ining tatlo ka mga kalalakinhan nga nagapangidarol sang 22 anyos, 18 anyos, kag 16 anyos. Sa initial na itong diring informasyon, halin ini sila nga tatlo sa may public class, sa dira sa may panitan, sa tong Sabado. Kaya madamo dira sa mga activities sa tong Sabado, kaga dito papauli na nikuntani man sila, pag-abot dira sa may Agilo, aksidente man ni sila ya, nga naglapaw, nag-angkon ni sila sa mga minor nga pilas, ang isa to nag-angkon lang sang balik, siya sining siki, tugaman na sa pagkatumba. Nagresponde man gila yon nakatapo sang MDRR mo panitan kagin pangdala ining mga napilasan sa Bailan District Hospital para man sa dugang nga pagbulong ka K5 Roland.
0: Okay.
1: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingaw sa Kapis, K5 News.
0: Maraming salamat K5 Myla sa gindulong nga balita. Magka-duha ka magkasunod nga aksidente dere sa panitan. Sabado sang gabi kagang isa Domingo na sa mag-aga past 12 midnight. Ang konsensya kagang kilo Loyo Highland nga barangay kag ina nga mga areas tadlungon na ng karsada. Kanami na da magbirabira dalagan. Ilabi sa may agkilo area. Mga kakay-5 pra mo na ang problema kung kaysa kung nakatughong ka bisan mag-20 pakalinya ang karsada ti kisa may mga aksidente nagakatabo. Gani sa mga kakay-5 na to halong kita sa pagmaneho. Paminsaron ta nga sa aton paulian may nagahulat sa aton. Gahulat ang aton sinige pamilya, no? Kag sa iban man defensive driving lang ta kay kadamo gid sang manol nga nagauyat ka manibela mga ka K5 sa lakyan man ukon motor o tricycle. Ding kay kita timo nga national highway ang motor ya kag tricycle aras tunga karsada. Way gapahigad, no? May ara man, duwag idya kalinyang ginalaksa mga gagay-5. So defensive driving na lang tapirme. Most of the time, all the time, defensive driving takay kadamo sa mga manol nga nagauyat ka manibela. Paano na sila nakapasar sa pagkakuha lisensya or basi wala gani mga lisensya mga gagay-5. But of course, sa siling ama iyang aksidente, kaluoy man sa dadangtan niya o galing ti aksidenteng natabo. No? Kag syempre, ang driver to yung wala sang sala, amo subong ang ara sa prisuhan mga ka-K5. Pagkakita ta sang litrato kakuan gid kaluluoy gid sa natabo sining mister mga ka-K5. Hopefully no matigayon ini nga mabuligan kag of course ang pamilya sa sining biktima mga ka-K5. Pagbaliktad dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
2: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: June 7 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
4: Tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
3: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: TTX 500.
4: Ano gid bala ang ara sa
5: kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Maytesi or Purecy nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta sina ang diskusyon si Doc Ramil Oy.
6: Sobra na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sa una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga pinuli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nibaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang nga superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ECA and selenium. Is amo nang mga antioxidant na mo ni duksa mo.
5: Oo, sang una mo na.
6: Magresita mi. Pantaglami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tugtog na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan sa GP, sang duha ka scientist, nga nakadiskubri sa panit sang tubo, nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
5: Grabe, no?
6: Suling ko, wala na sang iban. DTX 500.
5: Amo na ginahulat mo na.
7: The ultimate
6: dito ko na kasaling Sir JP Atlas, nag-abot gid man ng super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na.
2: DTX 500!
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
8: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: DTX 500.
5: Ang DSE or the sugared sugarcane extract ang prime ingredient sang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale do.
6: Correct Sir JP. Imagine ah, ang tao nga palakaon more than 2500 calories a day. She or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
5: Meaning the more kagali ka kaon,
6: the more nga kaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation. The more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
5: So ang
6: pinuli compound Sir JP ang makita sa mga utanon ka prutas, isali hilaw, hilaw nga takway, hilaw nga lugbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli compounds amo ang anti-carcinogenic.
5: Wow.
6: Ara na,
5: no? Anti-cancer.
6: Anti-mutagenic.
5: Hindi mag-mutate
6: anti-inflammatory, hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinuli compounds taas-taas na katama sa DTX 500.
5: Grabe, no?
6: Especially kung parisan pag siya Maytesi. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonoids.
5: Flavonoids.
6: DTX 500 Sir JP, i-combine mo ang Maytesi or Purecy. Purecy Sir JP. Sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang Maytesi?
5: Kung kabatsyag na.
6: Di, may cancer na.
5: Posto,
6: dapat
5: ano?
6: Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang Maytesi. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang Maytesi, tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makala pao nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Maytesi. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man mo na importante.
2: DTX 500.
9: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong inaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka DTX
9: 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
9: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
9: Wala na.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3
7: Bio.
12: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
7: Yung may D3.
12: Makatakas mga buti ka.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics.